0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
4: If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala! May BPID ito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
12: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako
14: po.
15: Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Sa negosyo, important.

0: 20 kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
1: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
0: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
2: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
3: Strong for the Filipino.
4: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunla. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisit ang hydrochloride plus chlorhexidine the great. The generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at

0: kidney dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury o mga suking butika. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Kailangan ko mag-withdraw.
12: Himala, may BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
12: Isang Himala.
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
19: Rest Time to the rescue.
3: Unilab Quality yan.
20: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
22: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
23: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog. With proper diet and exercise.
3: Unilab Quality yan.
24: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Battle of Champions Singing Contest 2026 din sa Barangay Lagoon de Oslo, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsor Granlan Incorporated, ubos sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Concejal Eddie Bolhot. Battle of Champions Singing Contest 2026, kompleto naman contestant, ha? Katong mga gusto ng mga appeal, atulong mo dito, pakikita mo dito sa konsehal para pagpirma sa mga entry forms, ha? Hosted by yours, Trolley. Sugatan ko ninyo, ha?

no, alas 9:40 e 9 na ang katong plano ng simba sa mga misa sa alas 11 ng schedule. Hinay-hinay na para rili mo maawahe, para rili mo malayit, ha? O ka ang mga bata, mas mayong kukuyugol sa nimo sa simbahan. Kaya doon na panulti ko lang ginaga, family that prays together, stays together, prays together, matod pa nila. Patayon,

13 bulan sa Agosto na ata din sabay ng kalumpang uslop Cebu Palace para sa itong Battle of Champions 2026. Salamat sa pag-sponsor ko na ito sa Grand Line Incorporated. Nagugbuskin ang pagpaningkama sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Consihal Eddie Bulhot. Samtang ini kami ko lang sa ata din sa Barangay Bonbon, uslop Cebu Palace. Ito na mga bagong haon. I love you, pare. Directed by Gulyap. Thank you sa pagdapit nato ni Honorable Barangay Captain Wilfred Figes, tanan niya makabanan sa council, all elected and appointed officials. Ingumunod sa, kung may makausaban na ata dito sa Puruk Hasmin, Upper Lagundi, will be on August 21, alang sa Dublicara competition. Abos pagdapit sa ni Kunsihal Eddie Bulhot, alang sa yang private chapel nga magpiesta diha, Senyor San Roque, no? Salamat sa pagdapit. Good morning! Namino ka na ito si Dr. Revolucer, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormo Clayton, Dr. Erwin Grecia sa LGO Uslob. Takna, alas 10:04 na!

0: Jessica, gitu. Aku dari idol B. Oh, yang sih solo-solo aku. Wah, mami relasione. Minum domona.
1: Sa mga nag-edad-singkwinta pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
8: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka poy ug mohanap na akong mata.
13: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Bakit? Alas 10:22 na! Ayaw ko magkalimot nga ito ang Battle of Champions 2026 sa Ubapuhon, Lunes. May tiempo, may panahon din sa Barangay Lagundi, Oslo, Cebu. Sponsored kini sa Grand Lawn Incorporated. O ubus sa pagpunikampo sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Consihal Eddie Bulhot. Pagka-Mirkulis, mabalik ng media sa Oslo, na nasad mi sa Barangay Bunbun. Alam sa itong drama nga, I love you pare bagong haon directed by Gulyat. Ug madayon way mga kausaba na ata August 21 Upper Hasmin puro Hasmin Upper Lagundi Oslo Cebu para sa Double Cara competition. Salamat sa pagdapit nato ni Consihal Eddie Bulhot sa piyesta sa Senior San Roque siyang private chapel, no? Salamat kami kita-kita tadi hapo, no? Okay, si katong ni Mrs. na kong ni Bas na ko na ako nung po yun sa poblasyon. Kumusta ka? Wa maka mo reply papilon ta ka na ako. Char. Tak no, alas 10:23 na pa na yun, tak.

0: nas dears by the size na. Ang kaling maong awit sa The Beatles nga, oh darling, na inumdum ko, nag-edad pa kong 16, nagpabuhi ko sa Manila way back 1969. Inigsakay na mo sa bus ni Aning ng Lusing, Musimba, Miskiapo. Mauna ito karon 1969, murag month of September or August, padoon ko sa Manila. Karon kanabitong kuan idol B, kanabitong... Anong edad? Murag 16 ko, ato this... Oh, abag...
1: Abi na kong 69 na kato.
0: Ano mag-iis ko pagka mga talinis? Unya, nag-agi na mo sa nagtahan road. Kaya na kami nagtahan road sa may Santa Misa. Naana ng overpass. Nakuinos ng Lusinga. Ano na, may taytayan nga. May tubig sa ilaw. Mga bayan man. Huwag mo kakalibutan noon ang overpass sa una. Or, akong bisita ka roon si Idol B. Kung paring Idol B, kay pakugos mo ko niya. O, dili siya, kung ikugos yung bata. Eh!
1: Kumari.
0: Kisa tingnan sa imong bata si
1: Kike Lakisha Yana.
0: Ah, oo. Salamat kayo na si kumpare niya. Nagatang na niya siya kay nag-study na siya.
1: Oy, si imong kumpare siya din si Eduardo General Lau ba kay magpa kana nang imbitar si Agosto 15 kuno piyesta kong Stabunan San Fernando.
0: Oh, sa ila, oo. Oh.
1: Oh, di na pala tadi may kanto, pwede ba ipada?
0: All right. But ayun ta. Takra alas 10, 27 na. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Freddy Aguilar and Ms. Nora Honor.

Just Jess 40 na. Katong mga musulod sa akong messenger. Walang dili mo kasutong kung kinaguba mo akong cellphone. Uy, ano ka ni siya? Uy, dili pa man talit tiguang liwat sa tag-iya. Ba't tanoon pa man eh? Honorable Barangay Captain Bobby Ralios. Dili mo kasutong singali sa akong messenger. Katong ban pa, no? Anyway, may pagpaminaw dyan sa Ilongos Leyte. Diya sa Bantigi, no? Lumapas Family. Dito sa Santo Niño, Ilongos Leyte. Bibilin... Bugo ba ka to? Kapitan ni mga apelyedo? And of course, hindi akawit nga ako ipahinungod nga to ni Mama Nading Ralios. Kinsa nag-birthday na itong pizza 30, say ka 87 na. Belated happy birthday, Mama Nading Ralios. Gikalong sabi mo mga anak ni Kapitan Bobby Ralios, si Mapo, si Bunbun. Usta na ni mga anak kanina ni Sasibo, sila si Bunny, sila si Grace. Tak na, alas 10:41 na ha?

Jessie, kung tayo doos na, areta dere sa atong FB, kung sa mga Mrs. Dribe, may pagpaminaw de din ni Ma'am Gina Dato, mama ni Director Never, diha sa Talamban. Murug na daw ako minsan, di mo kasun, no? Anyway, good morning, Gina Lynn Dolores, Misa Malinaw, watching from Balod, Masbate, Nancy Abordo Sunyo, Leonora Diaz, Gala Agravio, happy Sunday Matupada, Mariela Castillo and Jana Eleza Dudson, Nucus Castañales. Good morning, Mirami Orsavia. Okay, thank you. Stand by, kaya karoon totoo, musunod ka na itong taga SWD. Tag na karoon na alas 10, 49 na, pa tayo na karoon tabi, tanaw na ito.

Ito yung rasa. Kala nga nyo kalimutin. Karong pizza 3 o mga dalawa nata din ha sa barangay Laguna Oslob si pala sa, para sa itong Battle of Champion. Sponsor kini sa Grandland Incorporated. Ubus po pa nangyama sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold and directed by Kutsial Ede Bulhot. Miyerkules po balik tato ato sa Barangay Bonbon Osloob. Alang sa itong drama nga I Love You Pare Bagong Haon. Directed by Guliat. Ubus pagdapit sa Barangay Council. Salamat niya Kapitan Wilfred Figgis. Ubus yung mga kabanan we invite ka na ito. Ha? Sagan sa to station manager at owner of Fernandez Banyo, katong program director, Miss Aida de la Cruz Tampos, at ukapan sa console, sa Jesus Man, yung ako yung sulugan sa kanginan sa Inday Bambina. Thank you! Bye!

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Diver Sandal! Beer!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisitahin ni hydrochloride plus chlorhexidine the great. The generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult your
1: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala!
9: Withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
16: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: oras sa DYHP Arimen Cebu untop ng alas 11 sa kabuntagon. Mayong buntag kinatuntanan ato ang magkasama diri sa naminaw no karong mga orasa diri sa DYHP Arimen Cebu o sa tuang Facebook page. Unya sa gihapon nako inyong ubos nga lagad sa gahanginan Radio Man Benji Tanghian ang makauban ninyo karong buntaga sa tuang usa ka oras nga program kauban ang tuang programa no sa DSWD Region 7 nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Anya may buntag, kumusta man ito ang mga kaigsuunan, no? Ito magkasama karon na naotang namos ka Dasig, Kabaskog, o gingon man usab nga kananaang kalinaw, no? Sa tibuok pamilya. O niyang uban, dito nagikan sa simbahan, ni Simba ang uban karon panghapon, no? Sumunan nga ito ang mga naminaw, usab karon pakusgi ang inyuhang mga radio kay ani ay maayong balita o nga ito ang gidala karon, no? Kauban na ito ang Regional Director Giod sa DSWD Region 7 makasama aron nga matubag kung mahatagan mo og kalinawan katinawan sa mga pangutana kabahin sa bag-o karon nga gianunsyo nga programa sa tuang presidente President Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa uplift assistance no nga programa nga gipial no gisalig diri sa DSWD. So maminaw ta no sa tuang mga eksunan diay inyo mga silingan ninyo kinsa may mga pwede makadawat unsa yung mga pangutana pwede na ipaabot o niya maminaw sa atake basin kana yung mga pangutana basig isulti na no sa tuang regional director karong buntaga atong i-welcome ni tamaglangan niya na sa tuang studio gyud no makasama tuang kauban karon ang tuang regional director sa DSWD Central Visayas si Director Shalin Marie Lucero. Mama ayong buntag, welcome sa tuang program dinhi sa DYHP Arimen Cebu.
8: Dagang kaayong salamat Sir Benji. Maayong buntag kanimo, maayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw, maayong buntag labi na din ni karon sa programang Ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan.
7: Okay, onya kanang naang maruninot kay itong kabuntago na direktor no murag na tay dala nga maayong balita no.
8: Magpalanog ta og maayong balita.
7: Maayong balita. Okay, onya nasa dato karon Sir Kirin Makopia nga tong information officer sa 4Piece dia sa PICAS makasama sa kay di asay giandam nga murag-asya sa gihapon ni no. Onya nga to asad nga PSD information officer Sir Gio Marion Costona. Gio sir, Hiyo.
8: Gio.
7: Gio. So good morning sir, welcome sa atong program. There is DYHP.
20: Yes po, good morning sa tanan nga naminaw karon.
7: Okay, so ato ang mga naminaw i-share sa no ato ang Facebook live, ato ang kanang na ang mga naminaw karon kay aron nga kana bitang arong matubag no inyo ang mga pangutana dili lang adto mamutuo silingan adto mamutuo sa kanang hatod-hatod nga balita information so ayaw ni ana gyud dinhi alas nyo mga balay ni duol na gyud sa mga radio inyo na gyud ga madungog no ang app ang atoa karon nga i-discuss o kaning hatagan mo katinawan unsa maning uplift assistance program nga gianunsyo sa presidente atol siyang SONA o niya kanang nanggisalig no sa DSWD. So atuan ning hatagan ha kay basig kamod ay makadawat or kamo ay dili makadawat nagtuo mo makadawat apan di mo makadawat apan ang uban nga makadawat ay makadawat sila apan nagtuong dili makadawat. So unsa man di ini saon man ni asa man ta mo apply kay moro ba na dayong uban nga asa man ta mo apply magpalista batang kapitan. Ha, o niya, ang Kapitan Rabadayoy Pasanginlan, basta dili ta malista o nga to ang barangay health worker, ha? Okay, so di adin rin, no? Nga to ang hisgutan o sabgaron, okay? Kanang na ang ato ang mga naminaw muhatag tarog text line no para sa inyo hang mga pangutana kadtong mga naa sa radyo ra naminaw so magigsunan ha diri sa Kabisayan sa Mindanao maabot man sad ta on diri sa Cebu province sa Bohol Negros Siquijor mayong buntag ninyo diha pag-usap. Okay so arita direktor no sa tuang isgutanan sa karong buntaga unsa man kining uplift program no nga gilusad sa tuang gobyerno gani naapil ni sa SONA sa tuang presidente adtong 27 sa iha nga SONA.
8: Sir Benji, so atong ipahibalo sa atong mga suking tigpaminaw nga ang uplift or Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transportation, pinasikat sa Executive Order 110, mao ang paghatag og pinansyal nga tabang para niadtong mga pamilya or households nga mas grabe ang epekto or naapektuhan tungod niining atoang tensyon karon sa Middle East or ang gitawag natong energy emergency.
7: Okay. So, kanina unsa may mga katuyuan gyud ani direktor no nga sa tuang nga gobyerno nganong gilusad man ni karong nga panahon no nga naamtay 4Ps na ay kanang naang kanang walang gutom program apan nganong gituyo man paglusad no sa gobyerno kining uplift assistance program.
8: Well, base sa katuyuan sa maong uplift, Sir Benji, gusto gyud sa gobyerno pinaagi sa DSWD nga mas dali na tong matabangan katong mga pamilya or households nga mas naapektuhan tungod niining mahal nga gasolina, mahal nga mga palitonon. So sila nagapakita yun na og kanabang nag-express na no sa kalisod nila. So I think the uplift will be able to give them some relief. No? Maunay katuyuan ni ini.
7: So gani ang atoang mga kaigsuunan karon na kanang naa nga naghulat yun sila na minaw sila nato. No, salamat kay ninyo. So arita sa kinsa may mga maapil na ni ini. So kinsa may mga pwedeng maapil sa maong ayuda, no? Okay. Inila to assistance o ayuda ubos sa uplift the program.
8: So kinahanglan, Sir Benji, masabdan no sa ato ang mga tigpaminaw ang kinadak-an nga picture ni ining uplift. So sa tibuok Pilipinas adunay 7.5 million households nga tabangan.
7: Sa 7. So mo nigiila na to nga katong mga tabanganan nas mga pobre no nga
8: yeah, tulo ni ka grupo sir ang naa sa 7.5 million. So ang group 1 mao ni ang katong mga pamilya nga naa sa 4Ps program.
7: Okay.
8: Ug sa walang gutong program nga gidumala sa DSWD. Mukabat kana sila og 3.5 million. Ang ikaduha ang grupo mao ang tawag na to poor or near poor, mga kabos o katong ug maslide ni sila tungod sa sakit, sa shocks or ubang panghitabo sa ilang pamilya, musamot ni sila ka pobre no. Naa sa group 2 ang 2.5 million. Unya atong klarohon nga kani sila nga mga pamilya gikan sa community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority or CBMS in 2024. Ug ang ikatulong grupo sir 1.5 million mga empleyado nagtrabaho nga sakop sa SSS.
7: Okay.
8: Nga magkita lamang og valor 20,000 pesos matag bulan.
7: Ang ilang sweldo?
8: Ang ilang sweldo. So, okay. Mauna ang kinatibok ang picture. Og din sa Region 7, sir, ang atong 4Ps mukabat og 135,000 ka mga pamilya.
7: Og
8: ang atong walang gutong program mukabat og 23,000. Kana silang tanan, group 1 ang tawa.
7: Okay.
8: Unya din sa atong group 2 mauni ang poor or near poor mukabat ni siya og 152,000 households.
7: So daghan day kaayo no pore buyag. No okay, so kanan ang sa group 2 nato director unsa man ni siya kanang naang kadto ni siya nga wala na appeal no sa 4Ps o wala sa na appeal sa walang gutom program.
8: Yes, maayo nga imong gihisgutan sir no kay ang sa group 2 giklaro gyud na nga do not or did not receive regular program from the SWD.
7: Okay.
8: Kaya ang atong 4Ps ug walang gutom nahimo naman gyud ng regular nga programa sa atong ahin siya kani karong group 2 wala gyud ni sila makadawat or dili ni sila sakop sa regular program. Maunang gi-emphasize nato kato ni mga poor and near poor nga nasuta gikan sa CBMS gikan sa PSA.
7: Okay. So unsa may mahitabo ani director Dunabay kanang naang chance or possible ba nga ang nalista sa 4Ps nalista sa diri sa kanang nasa group 2 na to.
8: Naay posibilidad tungod kay database man ni ang atong
7: database man. No, okay, so pobre pareho man pobre.
8: Oh, daghang datos. Naay posibilidad pero kami sa ahin siya among giklaro og pasabot nga katong mga 4Ps ug walang gutom beneficiaries. Kung mahitabo nga maapil sila sa lista, dili na sila mulinya dito sa group 2 sa panahon nga payout. Tungod kay
7: okay.
8: Ang 4Ps one time makadawat sa 2,000 pesos kausara ni i-load sa ilahang account or cash card gawag nato or transactional card. In fact, na-load na nini adtong July 21, no? So ni naghimo ta sa national kickoff on July 20 nationwide, pagka July 21, giload na tanan sa tanang 4P sa tibuok Pilipinas. 100% paid na sila sa one-time 2,000 assistance. Ang walang gutom na ito ang mga beneficiaries, dili po ni sila kinahanglang mo appeal og linya sa group 2 kung pananglitan masagol po ng ilang pangalan. Kay tungod, ang ilahang manual nga 2,000 pesos, manual release, meaning kami yun mo yung mutunol no, sa DSWD, idunga na ito ni sa ilang food redemption. Kay kaning walang gutom program beneficiaries, doon naman ni food redemption matagbulan.
0: Okay.
8: So kung kanusa ang ilang schedule sa ilang mga tagsa-tagsa kalugar, magpaabot lang sila, kay dito nila madawat ang 2,000 pesos. So muna nga, sige yun na namong ibalik-balik, kung inkasog masagol, dili malikayan sir nga doon ay sagol. Kay, you know, the database, this is computer, di ba? Database cross-match, or gitawag na itong didop. Maunang sa group 2, kung panahon nga magbayad mi sa DSWD, amo dyan na ipavalidate sa local government unit. Kay ang local government, suhito man sila. Kinsay na anas 4-piece, kinsay walang gutong, kung magkasayop-sayop man galin, o kung naisipyat sa lista, ilan na dayong ma-alert nga, ayaw na mag-appeal sa group 2, kay human na mo sa 4-piece, kung 4-piece ka, kung walang gutong, paabot sa imong schedule.
0: Okay. So, pananglitan, ang bana naasa group 2, no? Niya ang nalito mo yung ngalan niya nga nakita. Diri sa group 1, ang asawa. Kunya, magdungan sila o dawat. Nabay pasiblad nga madawat yun nila ang kananaang
8: kinahanglan dili na makadawat ang bana, sir.
0: Ang bana.
8: Kay tungod
0: so, pananglitan, ang bana, kanang atul sa kanang payout, ang bana.
8: Nakadawat?
0: O, kadawat. O, wala sa nagsaba ba? Kaya kwarta. Naway mga uban. Nasa uban nga, kanang honest ba?
8: Oo.
0: Nga, kung bakit asawa, nakadawat man. So, ilang, ako,
8: di na so, mabalibad oh, na.
0: Nabalibad. So, panlitan na yung makadawat, unsaon man ni kanang na mo report or unsa may
8: nahinumduman ako kaniadto sa social amelioration program, sir.
0: Oo.
8: No? Sa panahon sa COVID.
0: COVID.
8: Na naay panagdubli. Ang mga honest, ila dyan giuli.
0: Oh.
8: No? Ang katong nagpakahilom lamang, gipangita yun to sa DSWD o among gikolekta.
0: Ah, okay.
8: Pero kanikarong sa 4-piece, ang mechanism na mo, kung pananglitan, sir, ang 4-piece family, nabayaran po sa group 2, no? Kay parehas anang sitwasyon imong gisulti, naamang good tay system sa 4-piece nga kung unsay na dapat sa imuhang account or nasulod sa imong card nga dili dapat imo, i-minus rato sa imong succeeding grants. O panalitan na overpay po ka sa imong cash grant sa 4-piece, no? I-minus rato to sa
0: i-minus,
8: next ni mo nga releasing. So, naay na na, these systems are in place. So, in other words, diligid sila makaginansya. Kay uptake po kayo ang DSWD magsubay, kinsay na subrahag bayad or nakulangag bayad para dapat insaktong bayad ilang madawat.
0: So, atuan na lang, pananglitan, og nay na appeal, naminaw na to, nga nasa group to, na yung asawa na analysis 4-piece, hindi na lang mo, kanang
8: di na mo lahos.
0: Dayon na lang, uglahos, palista, nga, ino, ay wave na lang na, or unsa ba diha, kay, morong yapon, magasto, unya, pangitaon, manggihapon.
8: Pangitaon, yapon, sir. Nga, ipatawag po yung ka sa DSWD.
0: Ipatawag,
8: tungod kay, nakahibaw ka man, nga 4-piece ka, unya, na-appeal na mo sa group 1, so nga no, pamang nikubra ka sa group 2, no? So, appeal na sa, di ba, na atay family development session sa 4-piece. Ang usa sa ato mga gitudlo is mao ang saktong pamatasan,
0: tinood,
8: pagka-responsable nga ginikanan. So, if you do that, nga mamaka ka, murag, imbis mo abag ka sa gobyerno para sa pagpahigayon sa saktong sa mga programa, makahimo na unya kang babag tungod kay wa ka mo ka-operate sa unsay angay buhaton.
0: Di na nakuhan. Ayaw na dawata.
8: O, sir, ayaw na lang. Likaya na lang.
0: Kanakana nyo, pamugas-bugas na inyo po. bitaw, no? So same gihapon sa senaryo sa walang gutom program, palitan na bilong sa ang ambana to sa group 2, ang asawa na sa group 3, napil sa walang gutom program, di gihapon pwede magdoble.
8: Oo, dili gihapon.
0: Okay. So kaning sa group 2, ano ako nang gibalik good guy, kanang nadaghan kayo ba, nga kanang naandaghan kayo maigo na sa group 2, gawa sa 4-piece, kay klaro naman, nga kinsa to mga membro sa walang gutom program, same gihapon. O kaning sa SSS, naagihapon. So kaning sa group 2 na to, ma'am, doon na ba'y kanang naang qualification, nga edad, kinahanglan nga minyo, kinahanglan nga doon na ba'y anak, Unsa man appeal ba ang senior PWD? Unsa man eh?
8: Wala na nga mga qualification. Ang ato ra yung basihan, ang kato ra yung lista nga gikan sa PSA nga gikuha sa Community Based Monitoring System or CBMS in 2024. So ang nahitabo, ang PSA naghatag sa DSWD sa maong mga listahanan.
0: Okay.
8: Dito nakasuta na kinsay poor, kinsay near poor. So ato lang pong klaruhon sir para mas masabtan sa katawhan nga ang poor under the definition diri karon sa atong uplift. Magbase na sa poverty threshold. So ang poverty threshold in the country is 13,000. So kung ikaw usa ka nagtrabaho unya ang imong kita 13,000 lamang matag bulan,
0: paubos,
8: you belong to the poor family. Ya, katong mga ugmao ni ang linya sa 13,000, katong nagpatong ni ana, about 25% of them nga nagpatong ana mo na gitawag og near poor.
0: Near poor.
8: So maura ni sila ang mo-qualify sa uplift. So wala gyud tay laing gibuhat, walay pagpanglista, walay maka-refer, mapolitiko, ma bisan kinsa sa barangay, so wala minang lista, di mi mudawat og additional lista. Mo trabaho rata sa atong uplift base ra gyud sa lista sa CBMS. Unya kining atong releasing sir, kinahanglan masabtan nila nga dunay proseso. Appeal sa pagpahapsay sa among ginabuhat sa DSWD. Number one, ihatag namo sa LGU ang lista. Aron sila mismo mutabang og validate kung kaniba si Juan de la Torre naa pa ba sa area. Kay bisag naa siya sa CBMS list as poor or near poor, kung wala na siya nagpuyo sa area, dili na siya appeal nga atong bayaran sa uplift.
0: Ah, okay. So, sa to, tumbalik ko, ma'am, kung pananglitan.
8: Kung pananglitan, si Juan de la Torre, naa sa CBMS, okay. Poor family or poor households. Inigabot ana sa LGU, at doon niya sa barangay, naa ba si Juan de la Torre? O, syempre, pagsusin niya, muingon dito, uy, wala naman na diri, dugay naman na ni Balin, napunta naman na sa Mindanao. So, wala na si Juan de la Torre, erase na siya diha sa uplift, under sa Cebu operation. Okay?
0: Ah, okay.
8: Kay kinanglan, physically present. Nga no, kinahanglan, suta sa DSWD nga ikaw gyud na
0: kanang naangi
8: ang maong mo kubra. In fact ikaw gyud dapat mutunga sa panahon sa payout nga magdala sa imong ID.
0: Pero pananglitan tuwa sa nagpuyo sa Mindanao unya kana naa sa dinhi na lista, dili ba pwede ma-transfer katong iya?
8: Wala sa atong wala mekanismo sa sir nga atong i-transfer, but I think these are areas nga padayon ginatun-an sa DSWD unsaon kay mugawas man gyud na sa mga reklamo, no?
0: Bita,
8: na naagog ko sa lista niya, nagkataon na ako sa Mindanao, namalhin na mi sa Mindanao, so unsa na lang mahitabo. So the DSWD is open to all of these mga reklamo, yangungo, ipadangat sa amo, kay ang kini atong programa nga sa under sa uplift bag-o man kaayo, so expected nga naa gyud na yung mga re-complaints. So padayon ra na sir, gi-take note ra na nato, tun-an na nato, og dili gyud na muundang ang DSWD, hanto dili nato mahatag ang mga pagpasabot ug maayong pagtubag.
0: Okay, so imong gisample gani ha ma'am kay kanang naang kuan man to kanang separate region. What if same region ra siya pero lain-lain lag probinsya, pero Cebu siya pero to nas Bohol, or dito sa Bohol sa lista pero naa sa Cebu.
8: Maugyapon sir. Maugyapon atong buhaton. Basta wala ka sa lugar kung asa ang gibasihan sa CBMS, dili na sad ka namo bayaran sa uplift. Pero sa ako nang giingon, appeal ni sa among i-report, no? Kay naa man tay report sa atong Manila, magsulti man ta kung unsay mga na-experyensya nato dinhi sa pag-implement sa uplift. Amo to nang gipadangat. Appeal man gani diya sa example sir nga mga bata na lang ang nabilin sa balay, no? Kay mamagpapa example na priso. So puros na lang bata. Under sa law, di man ta pwede muhatag og ayuda or financial sa mga bata kay wa pa man sila sa ilang age of maturity. Dili niya sila kay baluon sa nila ang kwarta, no? Although some say, "Ah, responsable na ning bata pero wala pa man sila'y authority or maturity to decide on what to do sa kwarta." So pag-abot sa mga minor, you put on hold na nato. But these are recorded and we'll have to look into this. Unsaon nato ni pagtratar?
0: Ah, okay. So at least imo na nakuha, no? Kasi na may nato ba nga
8: na nga sitwasyon niya.
0: Sitwasyon niya, ilan na preso ilahang both parents o niya sila ra maoy nabilin. Pero kung 18 and above, pwede
8: na. Kung 18 years old pwede na sir. Pwede. Minors ra nato moy dili pwede.
0: Oh, so ang minors na asa iyang mama or asa iyang lula or sa iyang iyaan, Unia kanang nang muhatag og authorization gikan ba sa prisuhan ang kadtonto ang iyang mga parents gihapon.
8: Dili gihapon sir, kay kinahanglan o ang naa sa household head is mautong papa, dapat siya mo kubra. Unya kay naa man siya sa prisuhan so dili na nato apilon. So kung panalitan ang mama to apo didto so dili apilon, so minor. So isolated ra hinon ni sir ha.
0: Oo, bitaw dili.
8: Siguro usa in every thousands or pila ka thousands, no? Isolated but just to emphasize nga tanan nga wala naka-appeal sa atong mga pulisiya o proseso karon ginatun-an sa DSWD.
0: Okay. So kani siya ang ato ang mahatag nga ayuda tag
8: 2,000 pesos sir. Unya atong klaruan nga kaning sa group 1 one time ra ni sir. Ang 4 piece kausara mo dawa tungod kay naa man ni sila regular assistance matag bulan. Sama sa walang gutom program beneficiaries, kausara pud sila kay naa man pud sila monthly nga 3,000 food credit.
0: So dili di appeal sila sa abot sa Disyembre.
8: Oh, dili sila kaabot sa Disyembre. Katuran July, antud mahumanta sa walang gutom nga among gipananawan siguro mga until second week of August. Pero ang group 2 mauni sila ang nidawat, mudawat karon July og cash, kay manual ang pag-release sa DSWD, pero ang succeeding nga bulan sa Agosto hantod sa Disyembre, lima ka bulan nga tag-2,000, isuod na nato ni sir sa gitawag na itong e-wallet. Example lang, no, ato lang hisgutan, GCash.
0: GCash, Baron,
8: wala siya
0: Paymaya,
8: GCash, Paymaya, or Land Bank.
0: Land Bank. No?
8: Kaya in fact, sa pagpahiluna na ito sa payout, ato yun ang giimbitar si GCash, si Land Bank, naanaro yung mga bagong partner bank sama sa BPI na hisgutan ni Secretary Gatchalian sa iyang pagbisita last week.

0: banks or partner financial service providers nga mahimong maoy enrollan kay og maoy choice sa ato ang mga beneficiaries para ang succeeding nila nga mga financial assistance sa uplift adto na isulod nga ilan na lang tong withdrawn or gamiton.
1: Okay. So, kaning ni ang kuwandi ay nagdahom ko og ganang na ang 2,000 ang katong walang gutom program, ang 4 piece o unong kabulan.
0: Dili, one time ra sila.
1: So, ilang madawat in one time?
0: 2,000.
1: 2,000 ra. Ang sa walang gutom, same gihapon.
0: Same gihapon.
1: So, ang abot ang December ang katurang sa mga group 2.
0: Og ang group 3.
1: Okay.
0: So ang group 3 sir mauni ka tong employed nan trabaho. Unya naa sila miyembro sila sa SSS, naa sila sa record sa SSS nga ang ilang kita 20,000 paubos. Kinahanglan empleyado, dili pwede nga SSS retired, wala na. Kay dapat hangtod karon nagtrabaho. Unya kung mahitabo nga sa SSS household panalitan ang papa SSS kay low income employed nya na siya duha ka anak nga nagtrabaho pod sa SSS ay nagtrabaho pod nga dunay SSS usaray makadawat niya na sir and that is the most adult so therefore ang papa ra
1: ang papa panalitan nagating duha niya ka mga anak na minyo na
0: bisan pag naminyo sir basta living in one roof household man ang treatment ni ani usaray gyapon
1: so atong ma kuno unsa man i-serve ni didto og usa man ta pagkahibalungan well, nagpuyo sila sa usa ka
0: well panimang. Una sir ang kanang mga di ba si BMS atong gibasihan o nya ikaduha ibangga po na nila sa SSS kung kaniba sila 20,000 low income households ba ni so naagyo pa nagbangga this is the beauty of interoperability and convergence no kung ang mga ahensya interoperable ang data pwede ta magkumparahay niya ato lang i-observe ang Data Privacy Act dali ra nato ma-generate ang mga lista kung kinsa angayan mo dawat unya din ni sa SSS atong pahimangnuan sad ang group 3 nga wala pa ni sila nakasugod og dawat so mao siga rin ni ang mga posibleng pangutana nga SSS assessment me, low income me, akong sweldo, 16,000 ramatag bulan. Hantud karon wala. Wala pagyud ni sila nato na sugdag bayad. Ang mubayad ni Ani, tinuod under DSWD, kami ang mupakredit ana sa SSS, but SSS will make sure they have an account, no? Ang account nga buhaton sa SSS, adto dito i-credit ang ilahan 2,000 per month. So magpaabot lang sila sa mga announcement. I think SSS will also make that announcement as soon as magsugod na.
1: Okay. So, unsa may kuan na to? Kana na ang masigna ay mga taga-LGU or mga staff no sa LGU karong naminaw nato. Unsa may ilahang role no sa kanang na ang imo nang giingon kay ganina nga dili mang lista. So, unsa may ilahang role aside nga dili sa pwede mang lista sa kanang na ang ilahang i pamimro ani unsa may ilahang ikatabang no?
0: Dako kayo ikatampo sir. Ang local government unit partner yun na sa DSWD sa mga programa nga atong gi-implement. So pag-abot sa uplift, pag kung maghisgot tag panglista, dili gyud manglista si LGU. In fact, walay political interference no sa akong nahisgutan gani nga walay bisan kinsa mo refer bisan barangay captain, mayor, wala na. Kay ang lista si BMS ra gyud. Di ta mo dagdag, di ta magpuno. So ang role ni LGU is validation. Okay. Ang lista nga gikan nato atong ipadala sa LGU. Iyan na nang sutaon mo itong akong example si Juan de la Torre kung naaba sa area. Kay kung wala, dapat iya itong i-X. So, ang iya pong ikaduang buhaton is pagpahibalo nga ikaw na sa lista. Unya, so therefore, mutunga ka sa payout site, sa date nga i-mention sa DSWD para imong makubra. Appeal po sa ilang role ang pagsiguro nga daw ni mga ID.
1: Okay.
0: Labi na national ID. Kaya that's ID. The primary ID nga gamiton sa DSWD. No? So, dako yun sila ikatampo. And pagpahilo na sa lugar. Kinanglan, ang ventilation maayo, dili magdasok mga tao, doon ay security, umahimo, doon ay ambulansya, doon ay tubig. Para hapsay yun, no? Ang pagpahilo na sa tanampaya. So, that's what the LGU can do. And then, appeal po sila, sir, sa manpower. In fact, naatay gitawag help desk. So, inig-payout na to sa help desk, ang amo yung gihang yun. Yung unta na IPSA, kay para okay sa itong Y National ID, makapa National ID, or makatubag sa pangutana, nga nung wami sa CBMS. O nya ang LGU because katong wala sa CBMS, ang ilang buhaton, ilan na nang ilista. Nga, kaning Lucero family, wada ini maapil sa kaning barangaya o sitio, ato ning timanan. Kaysa 2027, magpahiluna na po o another round of CBMS and PSA. Dapat ang tanan, maapil na yun diha.
1: Okay. So, pananglitan, og wala dito si Juan de la Torre, no? O niya, nasa budget lugar sa iya, ha?

0: asa man padong, pwede ba ma... Pwede ba yung kapitan na karila i-appeal kay wa na-appeal niya?
1: Oh, dili po pwede hulipan.
0: Dili pwede hulipan.
1: Sa itong giingon, sir, walay dagdag, walay bawas. So, dili yun pwede madungagan ang lista.
0: Pero ang kamumoy mo kuha dito o laingan sa CBMS?
1: Dili po, sir. In fact, o unsaray available list. Example, 100 ranay ka households ang bayaran sa usa ka munisipyo. You live and stick within the 100. Walay ipuno, walay kuhaon. Ang matangtang radiha, isolated case, kanang pag-validate o assess sa social worker, nasuta nga maarang na yung kahimtang. Atong timanan nga ang CBMS gihimo in 2024. So 2 years ago na, 2026 na takaron, na ay possibility nga ang maong pamilya na usab ang iyang kahimtang. Kay posible pag 2024 nanay naka-graduate, nanay naka-trabaho, nanay naka-abroad. So dili na sila poor or near poor ang kategory base sa assessment sa social worker. So therefore, dili po nato na sila bayaran. So maunay beauty sa atong pamaagi sa DSWD na ayoy validation.
0: Okay. So, ato man itong July 21, no?
1: July 20,
0: nag-launch na ito. Unsa man, nakahatag na ito sa mga 4-piece anig sa walang go-to market?
1: Yes, sa 4-piece, 100% na ito. So, doon naman tayo target nga 135,000 in Region 7. 100% ato na na silang nahatagan sa uplift. Sa walang gutom program, doon na tayo target nga 23,000. Mauni ang kadaghanon sa walang gutom beneficiaries in Cebu and Bohol. Unya, 58% na ang atong narilisan. So, magpaabot na lang katong wala pa kay idungan man ni sa inyong food redemption. Unya,
0: so, mag-cash ilang madawat? Or
1: cash, 2,000.
0: Ah, may taon.
1: Unya, ang
0: cash.
1: Group 2, nga 152,000 atong target, naapata sa 31%. Ongoing atong payout. In fact, natay payout Monday, hantod Sabado. Unya.
0: So, ilang mga pangan, asa man nila makita ang barangay mo inform nila?
1: Sa barangay. Yeah. Di ba, sir, hatag na mo sa LGU. Si LGU, magpatabang mag-unas barangay. So, ipaske na dito. Magpahibalo naman sila yung mga purok leaders, naman sila yung mga SK, daghan mga tao sa barangay, daycare workers, even community volunteers, youth group, they can mobilize everyone aron lang pagpahibaloan yung tanan para inig panahon sa payout, dapat 100%. Kaya nakita dahil na mo, sir. I think importante ni mahisgutan na ito nga. Ang atong payout is naara sa around 70%, no? Ang average nga claim. Sa ito pa, daghan na ang wala sa area kay no show. Nagyoy no show. Yan ang uban, inconsistent ang mga ID o ang pangalan, no? So, pag dili na magtakdo, sir, ato yun ang pending. Kay dili man nato pwedeng bayaran nga di magkadimao ang ngalan. Kay mahimo naman ang tulubagon sa DSWD. So, si kato akong example kaganiha nga na ay posibleng nausab, in fact, daghan ang mga no-show. So, naarami sa 70% accomplishment.
0: Okay, so ang kaning ni ang sa kuan, kaning sa ato ang group 2, pwede ba sila nga mo kuan ani? Ilahang mga pananglitan na hilantan sila or nagkasakit,
1: wala na katunga.
0: Wala na katunga.
1: Okay, kung valid ang reason, unya, wala sila na katunga, dili sila angay mabalaka. Salamat pag bring up, ana, Sir Benji. Kay katong mga unpaid, tawag na to, dili sila mabalaka kay ang DSWD muhimo yud na og second round sa payout. Ang among pagpahibalo, ana, pinaagi yapon sa LGU, kanus ang pizza, asang lugara. Unya, sometimes kung jutay na lang, unya, nearby lang sa amo ang regional office, muhimo pag yud may sa laing payout schedule, ana na sa among opisina. Yeah, siguro doon yun na mo nga sakto ang kadaghanon, unya, napalanog ang pizza kay kinahanglan ma 100% payout ta sa tanang qualified.
0: So pananglitan o kanang sakit o nagyod, pag-atol sa pizza, wag yapon naka, wag naka tunga kay pananglitan o bedridden na taon.
1: Okay. Pareha sa walang gutom program, sir, nabasahan na nato sa guidelines nga in the event nga dili mahimo sa walang gutom beneficiary, naa siya authorization. So,
0: okay.
1: Pwede ra. Even sa redemption, maka-authorized. Pero dinigod sa group 2, kay group 1 man to, sir, ang walang gutom, dinigod sa group 2, required yun ang physical presence. Nga naman, kani sila good nga grupo sa mga pamilya or households, wala ni nagdawat og regular program sa DSWD. Importante
0: okay.
1: para kanamo nga masuta, makita. Sama bitaw ni atong driver's cash relief assistance. Wa man to'y authorization. Kay gusto na mo makita,
0: yun, sila
1: na ikaw yun ang tagtungod sa bahay ni ini. Ang nakanindot lang sa group 2, sir, kung panalitan, mauni ang households, unya, wala na diha. Example, namatay na ang head of the family nga naa sa CBMS result. So, si Juan de la Torre, for example, mao'y naa sa CBMS, pero namatay siya. Pero naman iyang asawa, si Luisa de la Torre. So, as long as naa ka sa roster, roster ang tawag nato katong listahan sa mga miyembro sa maong household, pwede si Luisa mao'y atong ipuli. Para si Luisa mao'y mo kubra. So naa siya'y chance nga ilisa nato ang beneficiary as long as mao ni requirement naa jud ka sa pamilya and therefore maclaim yun nimo physically.
0: At least ang one gyud dangit nagpaagi gyud ta nga
1: nangita ta sir.
0: Oh kana na ang mahatag yun dito nila. Oh. So sa mga requirements ani national ID.
1: ID regyud sir.
0: So, ID,
1: ID regyud. Pero
0: di ba sila wala pa sila national ID or
1: pwede laing ID laing nga ID. Issued by the government.
0: Senior
1: example
0: citizen,
1: voters
0: PWD.
1: ID, seniors ID, PWD ID, SSS ID for others nga na may ubang good nga naa sila SSS kani adto as long as that is still acknowledged and recognizes an ID pwede na nato gamiton no so halos so, tanan ro na naman gyud mga alternative IDs so pwede ra na sir pero awhagon gyud namo sila nga kinahanglan silang magkuha og national ID sa PSA tungod kay ang tanang programa sa gobyerno labi na mi sa DSWD ang primary ID nga among pangitaon is the national ID. Unya, required naman ta nga halos tanang program magdawat ni Ana, mas maayog baka kuha tag ID para wala na'y daghang kuti-kuti. Naapon nas balaod, sir, dapat kitang tanan doon ay national ID.
0: Okay, so unsa may mga kuanon, sad, ganang naanga angayang timan-an no, sa mga beneficiaryo sa uplift no program panahon nga doon ay payout.
1: Yeah. Okay, una sir, na may schedule, no? Labi na kung panalitan 1,500 ang bayranan anang adlaw. Gibahin-bahin na nato sa unsa nga barangay sa kaning taknaa. So kinanglan ang mga beneficiaries magtimaan gyud sa oras na naka-schedule ka or nakatoka ka. Kaya ang kalagmitan, observation yun ako ni sa tanang payout, magdugok yun na. No? Pagtuon ta o abri tag alas 6. Silang tanan, gusto mo atog alas 6. Mauna nga, naimurag ang queuing taas, no? Ang paglinya taas. Niya, ang murimurag tanaw sa mga tao, ato nagkagubot. Kaya waman mo tuman. Base sa
0: so, tagaan silang oras di ay, unsa
1: yes,
0: oras sila.
1: Schedule yun na, sir. Kaya, for example, 20 ka barangay, di mo na nato makausap.
0: So, ang pag-payout, ani ma'am, sa Osaka LGU, itipo ra sa atanang barangay Osaka LGU or matag barangay ang payout?
1: Tipo ra, tipo depende na. Sa
0: schedule ng oras.
1: Geographic characteristics sa LGU. Na may
0: okay.
1: LGU nga dagang kaig bukid, sir. So, kana mga bukid, mangita yung tagpaagi nga maka-payout ta nga duol sa ila. I-cluster na po nato ang maong mga barangays. Then, we look for a gym or school or chapel. Basta lugar nga mapahiluna nato ang payout nga safe ang mga beneficiary. So, muna importante, magtimaan sila, ana, sir. Ikaduha, dapat magdala na sila sa ilang balidong ID o mahimo photocopy na nila o duha ka kopya. Kaya para diretsyo na ta, no? And then, of course, importante kayo nga o unsay mga sugyot sa DSWD, mga giya nga among ihatag na sa among Facebook page, katong pahibalo sa LGU, magtimaan. Labi na ni sir. Kung masakiton, bedridden, dili ko na nato ipugos. Mga buntis, na yung mga gagmay kaing bata, dili na nato na ipugos. Kay mo allow man ang DSWD o alternate na beneficiary as long as naa ka sa roster. No? So, kay lisod na kay kung dunay mga panghitabo
0: bitaw,
1: sa ato mismong payout side.
0: So, balintag na yung gagmay bata o buntis ba pwede lang ba na?
1: Usually sir bana man ang nakabutang sa head of the family, di ba? So bisan pag bana mo ato umahi mo dili gyud magdalag bata. Umahi mo ibilin lang sa ibilin sa ilang lugar. Kaya ang tumong lagi nato kinanglan hapsay gyud na from start to finish.
0: Okay. So kasamangki mo kwa standby lang sa tagkadali kasamangki. Niya balik tama kasama. Usab ba karong taon-taon no sa pipila ka mga importante sa gaayo nga mga pahibalo. Alas 11:36 na buntag standby.
2: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
3: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
4: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
5: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
6: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
2: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
7: Ayo, ayo manang sita. Oy, unsa may ato dayla ni? Ni anhigyo ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga naay center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa polio, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
8: Pwede dayko anak kay buta man ko.
7: Pwede gyud kaayo tonyo.
9: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC2 sa Camomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
10: Pre, kumusta? Asam ka pa yun?
11: Magkubra po sa akong social pension, pre.
10: Unsa mo nag-social pension, pre?
11: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indigent na senior citizens, din may mukha magkadawat o kilintos kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994.
12: Huwag pag-release ni Lee kay Quarter Lee buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
10: Oo, pa, pre?
11: Oo, pre. Apang dilitan mo kadawat na niha. Kadto mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumnay kakulian sa paglawas, huwag magdawatan o pension sa SSS o GSIS o guwan pang mga klase sa pension. Huwag permanente kita o financial na tabang ikan siyang mag-anak.
10: Doon na ba di ba ka-requirements, pre?
11: Huwag samad lang upisan unsang valid ID o birth certificate pinakadol ka opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
9: Kineo sa kapahinundom gikan sa DSWD Regional Office 7.
0: Ato ang takna alas 11:38 na sa kabuntagon. Balik tama kasama diri sa ato ang panag-uban no karong buntaga kauban gihapon nato ang regional director no sa DSWD Central Visayas so gihang mga kaubanan sa ato ang programa ikaw og ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So mo na hang akwani gid ninyo kanang usa ka kwanda man no pila na lang ka minutos ta mahuman mo na ang ayaw nyo sayangi ang panahon maminaw ta inyo ina inyo mga silingan bulahan kamo mismo o makadungog di mo kasilingan ba? Ha? Silingan ng mga maritisad ayaw, no? Kay naana, no? Higayong nagyog ayaw. Ha, guys? Sako roba kay ni si Director Lucero, no? O niya, daghan kayog mga kanang naang sikasuhon, pero siya yun mismo mo ni Anhe, no? Para nga maka pasabot, no? Kanatong tanan. Okay, Director, balik ta, no? Diri sa ato ang kanang naang gisgutan karon kabahin aning uplift, no? Uplift program sa nga ayuda, nga sa ato ang gobyerno. Okay, so kaganiha imuhang na mention no kaganiha nga kanang na ang kinahanglang bantayan gyud nila og sa panahon nga mo na ni ang payout timan-an nila kung sa oras o makahibalo na sila na unsa man pinagi sa text or sa barangay nga
1: pahibalo yun na sir naagyud na yung mga community leaders sa barangay officials nga maogyo mo palanog ni ana ang uban siguro ipaskin na nila sa ilang barangay hall nga kani barangaya sa mauning schedule ah.
0: Okay palitan mo adto tinog alas 6 o niyang ilahang schedule ala una pa di ay o alas 2
1: diha magsugod ang reklamo sir nga mayon silang upat ka oras na kung naghulat pero ang pangutana unsa di oras imong schedule mo nang kinanglan gyud mi sa full cooperation tinood, sa matag lumulup
0: kay uban dili palitan di magbalon mahaw ra daan di magbalon taon niyang kwarta igo-igo ra kay gikan pa taon nagbiyahe gabalhabal. So muna ang importante kayo mga naminaw na to nga pretend appeal mo lista nga ato ang asayron unsang orasa no ang kanang na ang schedule ninyo dito kay basig ba bagulbol daghan sa bagulbol taon o pero ang ato ang pag-release ani every first week of the month or
1: sa karon sir dili ko makahatag sa exact schedule para sa August, September hangtod sa December no kay sa ako nang giingon i-credit naman lang ni sa ilahang e-wallet.
0: Ah okay.
1: But I suppose ang gobyerno gatan-aw yun nga regularly mapariha na labi na kami sa DSWD. So ang karon lang kay manual pamanta magbase ra gyud sa nagkadaiyang schedule nga ato na nina na plancha no labi na ni mga LGUs nga wala pa nakadawat siguro ang ilang pangutana kami kanus aman. So base sa among kalendaryo nakita namo nga ma-saturate, makumpleto namo ang payout hangtod August 11 or August 14. Unya katong nahisgutan nako nga mga unpaid kay wa na kakubra kay nasakit, or nailaing kakulian nga maong wa na kaadto ang uban nagtrabaho siguro, no? So dili sila mabalaka, sir, kay amo gyapong ipaibalo ang schedule sa maong pagbayad sa tanang unpaid.
0: Okay. Sige, no, sa mga naminaw nato, no, sa radio, unya dili maka-comment sa Facebook, pwede na mo mo-text, no, sa tuang text line kung sa inyong mga pangutana, kanang na ang kabahin sa maong ayuda, no. I-text lang ang 0975-079 at kadiyot sa 0955 792-0954. Mawala na, ha? Sige, i-text lang ninyo ni katong sa mga adunay mga pangutana di akong Osbon, 0955-792-0954. No, para sa inyo hanga mga pangutana. Akong Osbon, ha? 0955-792-0954. No, para nga matubag na nato, no, karong taon-taon ni guma nato sa tuang nga diskusyon dinhi. Pero kanang balitag ang uban na kanang na ang unsay mga importante kay pangutana sa. Okay, so arita sa kuan, ma'am, no, kanang na ang lain nato, no, nga pangutana pod. Unsay mga proseso, no, sa pagkuha? So mo ni mo naman ni nga na mention kag kanina.
1: Oh,
0: ni ang schedule sa kanang payout o sa mga to, sa venue mauna sa doon.
1: Yes.
0: Okay, so pananglitan, ma'am, kanang na ang kuan, ang ato ang nasa group to, no, dito gyapon ipakuan gyapon nato sa mga pwede sa kanang na ang mangita tao kanang na ang ato ba sa land bank, sa GCash?
1: Yes, sir. In fact, sa atong gyapon steps, no, sa process, inikabot nila sa venue, ang una ragyod yung buhaton, Leon, na ba ka sa lista?
0: Ah, okay.
1: So kung naa ka sa lista, i-verify na dayon ang imuhang ID. Kompleto ba kag ID? Once sakto ang payroll, ang ID, everything, diretso na dayon ka sa step 2, bayad diretso sa 2,000.
0: Okay.
1: Unya, pagkahumag bayad sa 2,000, sir, muadto na ka sa step 3. Ang step 3, ana, mauna ni ang katong kinahanglan kang ma-enroll sa government to person, G2P. Para ni siya sa, okay, para lang mas masimplify, kinang lang ma-enroll ka either GCash, land bank account, o katong itawag na kong financial service providers nga naapay umaabot og nga mga partners, no? Pero sa karon, GCash o land bank ang atong gigamit. So, naani sila sa payout sites. Not all payout sites probably, pero in most payout sites, gihangyo na mo ang GCash o ang land bank na mo, kuyog na mo, para makapangutana diretso, unya mapa-enroll diretso. Kung dili sila ma-enroll diha mismo, kay naamagoy requirement sa mapanalitan, dapat doon na kay cellphone number.
0: Cellphone,
1: dapat doon na kay email address. Dapat ang imong ID hitchas na, sakto nag mga spelling. So kung dili man galing sila maka-enroll diha mismo sa adlaw nga nagkubra sila sa 2000, dili sila mabalaka. Kaya naman may ipabalon, no, nga papel. Naa dito yung instructions binisaya. Unsay buhaton. In fact, i-orient na mo sila.
0: Okay.
1: Then madala to nila sa ilang balay. Pag uli nila, pwede nila hisgutan sa ilang pamilya. Kay karon gitugutan na namo nga bisan kang kinsang number basta within the family.
0: Ah, okay.
1: Example, anak niya, katong nga number atong gamiton para mo i-enroll, musud ra sila na dito yung mga instruction. Pwede sa e-gov app, no? Katong mga suito, ka mga bata karon suito man kaya ng mga app, bisag unsa na lang. So, nakabutang dito instruction step 1, step 2, step 3, hantud nga makasud ka ma-successfully enroll. Unya, sa land bank, for example, mangayo silang email address, kay mubalos man na ang land bank sa imo pagpahibalo nga na okay na tong imong enrollment. So, ug ma-comply na nila nga requisitos, ang importante lang gyud nga inigkahubo magdawat sa 2,000, matag na mo sila, no? Tag meaning sa computer na butang ito, paid. Butangan yung siyag paid.
0: Paid.
1: Para in-enroll niya sa financial service provider, katong GCash or land bank, makita dito nga, na bayra na ni siya, therefore ma-enroll ka. Kaya kung dili na mo matag nga paid, bisag unsaon niya maniho dito sa computer mo, pa-enroll, di siya ma-enroll.
0: Ah,
1: so,
0: okay.
1: Pagpaniguro yun ni sir. In fact, that is very reassuring, no? Para nato sa nga maoy mo dawat, banalitan, makaingon yun kang, ah, siguro yun is gobyerno nga natatakan kog paid para ini-enroll na ko sa GCash or Land Bank, masood ko sa ilang system tungod kay paid na ko, meaning maghuwat na lang ko sa bulan sa Agosto o hangtod sa Disyembre.
0: Mm, okay. So, at least pwede ang anak o niya, pero makahibalo sila nga mauna ni mo sod aning adlaw sige pangutana
1: ah, mag-announce kita ana sir no kay so, in fact natay mga bantayanan ana kay di ba panalitan si papa to unya ang uban man gusto sa akong pag-interview wala siya cellphone,
0: wala cellphone
1: wala siya number di siya kasuwito anang mga mugamit o computer so magpatabang jud sa anak. So, pero kinahanglan, amo yung gamiton ang among trabaho sa DSWD pagpalanog. Nga kung kinsa ang madedicate nga number, panalitan sa anak.
0: Oh.
1: Magpahibalo yun may kanus anamo gipasulod, panalitan sa August, first week. Ipalanog sa DSWD nga na credit na sa inyohang e-wallet, ang ayuda under sa uplift. Para ilan natong sokton ilang anak. Oh, kay basi niya gmingon ang anak nga wa man ko nakadawat pa.
0: Ma, no? Kalibur may gihatag DSWD. Oh,
1: so, 2,000 gyud na. Unya
0: so, dili pwede nga, 1,000 lang sa araw. Dili. So,
1: usara na, sir. 2,000 gyud na every month.
0: Basi gmingon ba ang anak nga, ma, nakuan man, kalibur may gihatag sa DS. Gano ka, ni?
1: Huwag na sila reklamo, sigurado ko matubag na natong tanan. Okay,
0: okay basi ba.
1: In place ang atong system. Oh,
0: basi ba, iskater na.
1: Pamudya po ang anong katabang mo, labi na niini itong programa, sir Benji, oh. Palanog nga, credit na.
0: Mm, so mo na hanga pagpili mo diha mga nanay nato nga katong wa pa nakadawat or katong mga mo dawat pa lang hanga ngita mo kanang kanapong na ang honest ba
1: oh,
0: kanang dili so garol way bisyo yeah.
1: Mao na Sir Benji appeal sa kaning kinigong trabaho nato sa DSWD importante ang pagpreparar sa pamilya before ka muhatag 4-piece preparahon na mo sila before sa walang gutom preparahon hatag may sustainable livelihood program gitawag ana social preparation para mas masabtan nila unsay katuyuan sa proyekto unsa po ilang responsibilidad so dinhing dapita importante nga mopalanog yun ta mahitungod anang ayuda nga every 2 months musulod na until December anaa sila'y responsibilidad maunang angayan magistorya ang pamilya mag-meeting yun, no? Para na ako, mas importante tatay, patawag niyo mo tanang anak na nasa household. Karon gipangitaan ta sa DSWD sa ato ang GCash or Land Bank account. Aron musulod na tong mga nagka mga ayuda para sa Agosto hangtod Disyembre. Kinsa mang number, kay wa man koy number. So istoryahan gyud. So magka-agree sila nga number ni Maria ang gamiton. O Maria, magpaabot ta sa announcement. Inana bitaw para nga kung dunay panaghisgot, dunay panagsabot, silang tanan magtanaw ni Maria, oy Maria, asa naman niingon ang DSWD nasulod na sa first week of August. Dili na makabalibad si Maria kaya matrace na nato ang number sir.
0: Oh. So pananglitan na ay bay ginikanan nga wag isalig siyang anak kay yang anak duha ka buok. No usa ba unya usa adik-adik. Ang usa sad kanang na ang medyo dili kayo sa kasalig ba. Okay na ay problema sila sa bayta batasan baka. Unya moingon ang kaning beneficiary nato nga senior or kaning way cellphone nga ari nila sa among silingan nga naay tindahan kay pwede maka cash out cash in at GCash pwede ra ba kadto
1: well mas maayo magyud unta sir nga anhi gyud sa pamilya
0: sa pamilya
1: no? Kay this is for the household kay bisan tud imo tong silingan ana-ana wala mang good budta kahibalo o unsa poy mahitabong dagan sa istorya kay nahitabo na sa SAP kani adto ayan gyud laman ang number sa iyahang silingan unya na credit na namo ingon siya wa mi kadawat so pa sa among sistema makita ta nga nabayran. Nya kay ningon man ang silingan nga wa ko nakadawat. So kinsa man ro nagsultis tinuod ang silingan or siya. So lisod di ba? So mao nang mas maayo unta sa pamilya. Now karon kung ang duha ka mga anak dili nila masaligan, I think the best advice is to get another number. Di ba kay barato roman kayo ron ang pagkuha og number nga kuan.
0: Oh, na may tag-try na sila SIM. Ngaling SIM.
1: Libreng SIM, no?
0: Dapat wala sa cellphone kay keypad.
1: Oh, na og mao na ron sir, og wala sa cellphone keypad. Ah, Land Bank amo yapon. Kinahanglan yun, sir.
0: Ah, kinahanglan.
1: Yeah. Ah, okay. Raman. I think, mao ni sir, this is the isolated case because ako na po din napananawan. Kung mahitabo, nga dili yun, kaya sa pamilya ang kanang electronic wallet. For some reason, una ka ng mga geographically isolated, mga lagyo no, signal, bukid, why signal, why cellphone. Imposible yun. Dili na siguro ipugos na mo. In fact, amo na nang napananawan nga, pwede Japon ming mag-cash only so in least isolated cases. So, kinanglan, kana nga sitwasyon, ma-report na sa LGU sa amoa. Pero dapat si LGU makagiya unta sa maong pamilya. Kaya naaman na sa ilaman ng mga lumulupyo para mag-guide sila properly what to do.
0: At least masulbad gyapon kay
1: masulbad
0: na malaka ato mga nasa mga mountain barangay sa ato mga kanang naang suksuok in town. Oy, sa mga may cellphone wa may kanang kuha na unya. Muna nga karon panahon na labi nagnay bisyo ang anak, dili mo nun tanan. Adi kita ka siguro no nga kanang naang no hitabo pero kwan lang pili lang anak nga kanang naang tarungon sa. Pero sa inyong pagkuan kanang na nakapi-out na magsugod unsa may mga problema nga encounter ninyo kasagaran?
1: Well, kalamitan walay cellphone.
0: May cellphone.
1: Pero, sa ilang pamilya, naa-joy usado ha, na yung cellphone. So, murag wa pag yun na itabo nga, wa joy cellphone ang pamilya. So far, no? Ikaduha, kining sa layo niya, sir, napananawa na ako, basig walay internet connection. So, pag inana ang may itabo, then we'll have to make another option. Amo po niyong ipadangat sa ato ang secretary o sa atong central office nga naay mga realities sa field. Dili nato ni mabatsyagan sa Manila no if you're in NCR pero naa ni natong mga probinsya nga naas kabukiran and those realities has to be communicated para ang pulisiya sa department haom sa panginahanglan nun sa katawhan.
0: Okay, so atong balikan to RD no katuntuang sa group to. Ang lista gikan sa LGU ihatag sa barangay dahil ipahibaro sa purok leader. Okay, so naabay tendency nga ang mahatag nga lista dito na na-appeal ni si Juan, appeal ni si Juan, mag-abot na dito sa kanang payout center or dito sa site, wa dito yan nga?
1: Dili mahitabo, sir, nga wala yang pangalan. Kaya ang lista nga among gihuptan, nga ihatag nato sa LGU, nga maoy ipalanog sa barangay, is exactly the same list on the day of the payout. So dili gyud mahitabo nga ma-missing siya unless siguro ang reklamo mo gawas tungod kay wa na pahibalo,
0: wa na pahibalo siya. So una na palitag
1: wa siya na pahibalo sa ako nang giingon tanang unpaid schedule na to.
0: Okay. So kanini pila man ang kinatibuk ano nga kantidad nga to ang gigahin no dinhi sa Central Visayas.
1: Base sa akong pag-compute, sir, nga one time for 4 piece, one time for walang gutom, and then 6 months para sa group 2, mukabat nag mga 2.1 billion. Wala na ko ihapa-apil ang SSS kay magagikan man na sa ilahan database. Unya, naaman to yung criteria na dapat employed. Unya, dapat nakakontribute. So, SSS has those data. But as soon as mag-generate to nila, ma-apil na to sa itong report under the uplift.
0: Okay. So, sa kanon sa group 3, ang SSS na mo ay mo paibalo ato sila mga members. Dili na
1: yes, sir. WD. Kaya naaman sila gitawag nga disbursement account de ang term, no? Na i-disbursement account. Muna'y buhaton sa SSS. Kaya maumanggod niya ang sudlan nila sa kung mang-loan ka, kung member ka sa SSS, pwede ka mag-loan. Na'y giingon nga pareha sa una sa SAP, katong dunay mga SSS, naapunto sila yung nadawat ng social amelioration. So, ayuda, diyan na tanan isod. So, that disbursement account, ilang i-create sa tanang qualified under uplift.
0: Okay. So, wala pa tayo kuhan karon diyan, nakapila nga payout na to sa karon nga month nga August RD or natay mga schedule?
1: Yeah, actually every day no, every day na mi pay out since Monday to Saturday sa nagkadaiyang lugar sa Bohol o Cebu. So ang ila rag yung buhaton is pwede sila muduol sa local social welfare office kay makita na nila dito kung ilaha bang lugar naka-schedule sunod semana. Kung wala magpaabot lang sila kay amo na ning gi-schedule hantod August 10, and then if ever ma-extended, might be until August 14, per subject to approval of the secretary. Basta, ang assurance, kung wala ka na kakubra, unya na ka sa lista, qualified ka, we will find a way makadawat ka.
0: Okay, dili ingon nga. Palitan, wala ba ni sa'yo ka nang naang, ka nang ma-forfeit ka, o di ka makadawat within a week ba? Or
1: usually, sir, ang among gibuat sama sa uban na mong programa na ay limit. No?
0: Okay.
1: For example, sa social pension for senior citizens, sa kaduha namin muhimos payout. Sa ikaduha, di pa kamutunga, dili na namo i-credit ang imuhang, dili na ka namo hulaton. We have to proceed with the liquidation. Pero unya, usa pa, matangtang sad ka sa lista kung sa ikaduha wala. Kaya ang pangutana mong gudiha, naa ka, identified ka, nga nung wala ka sa panahon sa payout. Unya, kami sa DSWD, kuyog sa LGU, kung panalitan bedridden ka, ihatod mo na. So in other words, dapat buhi. Unya, makadawat. Nya, kaduha rag yun, second time.
0: Kaduha.
1: So, same with other program, up to second time. Ang katurang sa disaster na to, no, sa Tino o sa earthquake, nga somehow murag kalima, kauno, may nagbalik-balik, kay ako ugong nakita nga, ug di ni nato ihatag, affected kay sila, then we deprive them of the opportunity nga makadawat. So, gi-stretch, overstretch yun na mo ang among pasensya pagpangita. Pero niabot ni yun ang punto nga niingon kong, enough. Because nag-pay out na kagkaunom sa maong area, wa mo to nga. So, possibly, dili dagway ni siya interesado
0: bitaw,
1: sa maong assistance or dili yun ni siya apektado. Maong wa siya mukubra. But of course, these were all communicated sa LGU niya. Clarified yun na. And then si LGU ni certify po nga, dili na ni sila mukubra. Wa na ni sila nangari.
0: Okay.
1: Natay papili, sir.
0: Sige. O niya, arita sa ito ang kuan sa ito ang mga pangutana, no? Sa dipatamu at sa ito ang padayo, no? Nga diskusyon kay adaghan ang mga nangutana sa dire sa ito ang text line at ito apod nga comment, no? Sa ito ang Facebook Live. Again, sa ito ang mga walay Facebook o niya na ay cellphone, pwede maka-text. I-text lang ang 0955-792-0954. Okay, onya aningon sa okay, answered na sir. Salamat kay thank you. Katun yung pangutana nga balitag walay e-wallet or land bank ang beneficiary, pwede ra so mo na natubag naman ato galina. So ningon sa siya nga natubag na.
1: Okay.
0: Salamat kayo.
1: Salamat.
0: Ma'am, comment lang ko kung anong wala man ko na appeal nga check man ako sa CBMS. Ika ni Merlin Platan by Nosa. Pwede niyo, ato mga nangutana, butangan niyo address, pwede na ito hangyoon. Bisag address lang, ayaw lang pangan.
1: Yeah. Sa ako nang giingon, sir, ang CBMS nagikan sa PSA. So, tinuod na ka sa CBMS, pero posibleng dili ka poor or near poor.
0: Atul sa pag-conduct sa...
1: Dili, sir. Sa pag-conduct sa CBMS, wala man na naghisgot ka bahig poor or near poor.
0: Ah, okay.
1: Ang survey sa CBMS or sa PSA, itala rin yun na listahon ang tanang household. So, tanang balay nga nabisitahan, naara na dito 10 pages sa ilang forms, back-to-back. Daghang kaig mga questions mahitungod sa pamilya. Maunang importante bitaw sa CBMS nga ang mutubag kay balo sa mutubag. Sakto ang mutubag. Tinuod ang itubag. Kay naanay bearing sa resulta sa CBMS. Karon ang maong mga datos gihatag na nga do sa DepDev. Si DepDev, ang kani atong former NEDA, no? Planning and Development, Department of Planning and Development, mauni sila ang naghimo sa gitawag na itong proxy means test na yung mga variables, sir, no? Unsa itong mga datos nga naadiri, i-assign na og score.
0: Okay.
1: Inig-compute ana, sir, using the proxy means test is a scientific process of computing. Mo-generate na, sir, kinsa ang poor, near poor. Sa atong giingon, ang poor, nag-income ka og 30,000 matag bulan, unya, paubos, 30,000 paubos, kung imong kita na adiha, makakwalify ka as poor. Unya, ang near poor, katong nag-income above, a little above sa 30,000, pero within 25% ra sa mga nakalista, mautoy near poor. So, basic si ma'am, wala ni ini nga category, maong wala siya sa uplift.
0: So, mas sinapas, so, more than, kuan pa sabi, nasa sa mga 16,000, 20,000.
1: Posibleng sobra ba siguro, sobra. Kay wala man. But anyways, kung ang concern ni ma'am, I think mo po ni concern sa uban niya, unsaon naman, may nga kami tanan, mo ni madungog na to, no? Apektahan, nagkalisod. So, tanawon na to, unsa ang sitwasyon. Kaya under sa uplift, giklaro yun na directly affected. O kinsa may pinaka-directly affected. Una ka itong mga drivers, maong naghatagtag cash relief assistance. Kaya diba, sila'y gagamit og mga sakyanan, sila'y naka-experience nga mahal kayang gasolina. So, ang ilang tubil nga uskalibo, usara kuno pilaray na agi, dili kaigo sa ilang kita. So, munang sila'y giyatagan atong 5,000. The second group mo na ni karon sa under sa DSWD kining uplift nga financial assistance because na experience nila ang pagmahal sa mga palitonon. Nya ang mureklamo yud ana sir, ang kulang man yud sa kita, ang wala man yud kita. Mao nang poor and near poor because they are the most vulnerable nga naapiktahan. Mm. So dili yud tanan. Pero base sa among pagtan-aw, bisan ako nagtuon ko anin data, kung ang tanang bottom poor mao nang 4 piece, ang atong mga walang gutom nikabat na na og 158,000 families. Dayon ang group to namo ni 152. Ang halos tanang poor households in the Visayas or in Region 7 na cover na namo sir. Kaysa last namong report mutala ra man siyag 185,000.
0: Ah, okay.
1: Yes. So therefore na cover na. So maybe si ma'am is not yet part of those who are poor. But kung na siya panginahanglan nun, na siya'y crisis, ang DSWD, andam yapon mo tabang, kaya naman tayo AX program. Tanay subject AX to assessment of the social worker.
0: Okay. So, ma'am, pananglitan, ang anak appeal sa SSS, o niya, ang yung parents na appeal dito sa group 2, o niya, ang anak na appeal sa group 3. So, silang duha, pwede makadawat ba?
1: O, kana mo,
0: ang niya, sa separate ko, ano sila? Separate ka nang na ang household.
1: Well, naay possibility, no? Nga naa siya sa group 2 kay poor or near poor. Pero tanaw na to sir ha kay murag wala pa ta nakasugata ni ana tungod kay si SSS wa pa man gud magsugod.
0: No? Basta yung guidelines wa pa no, wa pa ikwan ang SSS.
1: Kana nga particular sir nga situation, no? Pero most likely pare itong akong giingon nga bisan ganigtulo silang na SSS, usara magani hatagan. So kung magbangga si DSWD o sila, usara dapat. Kay mahitabo magdubli ilang pag household.
0: Oh, so kani
1: dili niya siya mahitabo magdubli sir because there is only one source. Tawag ana sir, double dipping.
0: Double dipping.
1: Meaning source ang fund is gobyerno. So dili pwede nga ang gobyerno kaduha kadaghan mo dawat sa usara ka pamilya sa the same purpose. O uplift man nga purpose. So most likely dili na gyud siya sir kay ibangga-bangga man na namo tanan. In fact, before ni mga pangalan gipang release, gipang didop na ni, gipang cross match na ni.
0: Okay, so maing buntag ninyo diha sir og ma'am og sa DSWD na minaw ko karong oras sa gikan sa kadlaw. Alamat kay Ma'am Winnie Martin ha onya. Ma'am, good morning. Ask lang ko nganong one time raman makadawat ang 4-piece beneficiary sa uplift.
1: Okay. Ako nang gipasabot sa unahan nga ang mga 4-piece doon na nanay regular gidawat nga cash grants. In fact, ang usa ka pamilya posibleng makadawat og 2,000 kapin or 3,000 kapin depende sa kadaghanon sa bata nga na-cover under sa 4-piece. Sa 4-piece, taman lang tulo ka bata ang pwede mo cover for educational grant.
0: Okay.
1: Unya, doon na sila'y health grant, doon na sila'y rice subsidy, ug naa pa siya'y bata nga nabilong sa 1,000 days, first 1,000 days, doon na pag yun siya'y additional cash grant. So sa to pa, ang 4-piece, gitutukan na gyud na og hatag sa daghang social protection and welfare services. So mao nang kausa lang tungod kay sama sa uban, naka-experyensya po sila sa kalisod o pagmahal sa palitonon. Mao nang hatagan sila sa 2,000, but one time.
0: Okay. So good morning, ma'am, sir. Ask lang ko, nakadawat yung notification sa SSS nga appeal ko sa uplift program. Kaso lang, dili ina-active ang disbursement account nga enrolled sa SSS. Unsay paagi, ana, daghan salamat.
1: Asa nindot kinaatay listener nga actual experience, no? So, mauni karon sir, akong giingon nga, nagsugod pa man si SSS sa ilang angay buhaton sa mga qualified beneficiaries. So, nana siya'y notification.
0: Notification.
1: I think, ang mas maayo yun niyang pangutanon, although gusto na ako ning katunon niyang dapita sa SSS para inaning pangutanon na makatabang tagtubag, I think mas maayos, sir, nga sa SSS niya ibalik para guided siya.
0: So, pwede siya pinakadol nga SSS
1: pwede siya mo dool. Pwede magani siguro mo chat ng sa SSS, naman siguro sila'y Facebook page. O, sama na mo. So, ipangutana na lang, unsay angay buhaton, sama na mo nga na-expired na ang imuhang disbursement account. Kay could be, na possibility, sir, nga nung wala naman siya disbursement account, active pa ba siya? Employed pa ba siya? Nag-contribute pa ba siya sa SSS?
0: Sige, so equal lang sir. Ato lang sa pinakaduol nga SSS or
1: Facebook.
0: Sa Facebook ba mo comment, mo PM ka dito sa ilahang page. Maing buntag sir ma'am, na ma-appeal ba ko sa uplift ang pensioner og nag-monthly og 7,700. God bless.
1: Wala na, sir, because pensioner, that means wala na magtrabaho.
0: Ah.
1: Under sa uplift SSS nga category, dapat trabaho. Nagtrabaho.
0: Nagtrabaho. So, wala labo tong katong pensioner.
1: Wala na ang pensioner, sir.
0: Good morning, sir, ma'am. Nangutan ako kabahin sa senior ang pagpili sa maka-apil sa social pension sa senior. Adto ba magbase sa survey sa 2024 CBMS?
1: Yes, ang answer ni Ana, yes. Pagsugod nato sa social pension, ang gibasihan nga lista, ang listahanan sa DSWD. Di ba naaman may survey ka ni Adto? 2009, we had 2014, then we had 2019, kaya every 5 years man may. So, dito sa paghimo sa listahanan, wa man tayo laing database, but the listahanan sa DSWD, dito nato gikuha ang mga qualified senior citizens. Subject to assessment, sir. Kay susihon man nato na kung wa ba siya pension, wa ba siya suporta gikan sa pamilya. Karon sa bagong guidelines in 2026, nag-ingon, nagkanayon nga, kung magdungag mi og additional og beneficiary sa social pension adto ra kuhaon sa CBMS nga data.
0: Ah, okay. Kay unsa nga usaman ko sa senior gold 63 na kung edad, hantod garon wa pa gyud ko makadawat sa
1: social pension. Inya ato pong klarohon, Sir Benji, nga kaning social pension, while ideally under sa balaod, naghisgot nga 60 years old pataas. Pero gi-emphasize maguna nato tungod sa funding requirement. So, og pilay approve sa Congress sa budget sa DSWD for social pension, maura po na ang kadaghanon nga social pensioners nga atong ma-enroll. So, magpaabot lang si Sir Hinaot, wala siya'y pension, wala siya'y support gikan sa family, kay mauma na ang mga makababag na di mo ma-appeal sa social pension program. Dapat, wala jud kayo na dawat nga social pension, wala po kayo suporta gikan sa imong pamilya. In other words, nanginahanglan jud ka sa tabang sa gobyerno.
0: Tinuod, no? So, maayong adlaw ninyo diha, ma'am, sir. Ako si Tasiana Aparilia, PWD, membro sa Walang Gutom sa Danao City. October pa ang last nakadawat mi. Hangtod garon, wala pa mi nakadawat. Makadawat pa ba mi, ani?
1: Atong susihon kung ang iyang gipasabot na Walang Gutom program sa DSWD Bagyod. Kay kung October pa siya, sir, unya active siya as Walang Gutom beneficiary, dili mahimong maundang. Kay in fact, magsige man ang redemption. No? So kung makuha lang nato ang pangalan and address ni ma'am, kay atong ipasuta sa ato ang Walang Gutom program focal person. Unya, kung naa siya'y number, kwa asad, kay para ato yun siyang ma-explainan kanang iyang gipangutana, kaniba ng Walang Gutom program o basig naa siya'y laing na-experience.
0: Ba,
1: o, kay ang kapitol, manghatag mansad ka ni Adto. No? So, ato lang susiyon, ma'am, paabot lang sa amo ang pagtawag. Siguraduhong naagyoy mo tawag ni mo.
0: Okay, o ni sir, ingon ana sir, wala may GCash, natubag na tato ganyan kasamang Sir Randolph, no? Katunto ang kuan pangitag paagis DSWD ng wagyod, makikuan sila sa barangay or sa LGU nga saon pag-abot dito sa mga YGCash, ha? O guway kanang na ang CBMS. Ay kabalaka basta naakas lista, makadawat
1: basta naasa lista, makadawat.
0: Pangitaag paagi.
1: Yes. O sa pa sir, para pa na sa August. No? August. So ato pa manggitiwas ang July. So mag-announce na niya may para sa bulan sa Agosto kung kanus apod ni mo sulod. O katong mga wala GCash, o unsay angayan buhaton.
0: Ma'am, unsa man ay pa, unsa day pa sabot anang X o sa CBMS kay maglibog man ta ingon man ang uban katong ang CBMS sa census maoy maapil na may uban pod nga wala na apil CBMS pero naapil.
1: Ang CBMS, ma'am, community-based monitoring system, usa kini ka proseso nga gihimo sa Philippine Statistics Authority aron malista ang tanang household sa tibuok Pilipinas. So unsa may mga scenario nga nung wala sila sa CBMS, posible nga sa panahon nga niduol na ang enumerator, may tawag na to, no? Gibayra na sila sa SSS aron pag-enumerate. Mauni sila yung mag-conduct sa mga census mangunay kalagmitang nailhan sa mga tao, no? Sige, gamiton lang na to, nga census ni adto sa inyong balay aron pagkuha sa inyong mga impormasyon. posible nga pag-adto, kaduha na gibalikan katulo, walay tawo.
0: Mm.
1: Posible pod, ma'am, nga nakatubag ang mga gipangutana, pero kulang sa impormasyon o dili sakto ang mga tubag nga nahatag.
0: Mm-hmm.
1: No? So, kung mali ang impormasyon, inig-compute ana katong giingon na tong poor and near poor, nga himuon sa DepDev, dili siya ma-appeal kay ang iyang mga variables, iyang mga information, sayop or kulang. So, maunang, agi na lang nig-awhag sa tanan. Kaya ang CBMS maghimo na po in 2027. Kaya every 3 years man, sir, under the law. Okay. No? So, kung mahimo, ang tanang barangay, mo kuyog siguro sa mga enumerators.
0: Basig
1: ang enumerators, wala makadumdum sa mga sityong suok-suok.
0: O, na may mga tanod, BITS-W.
1: Bedaghan kaya yung tao sa community na pwede makatabang.
0: Or 3 days before, mo announce ang barangay.
1: Rikorida.
0: O, ayaw mo og, ayaw mo glakaw, ayaw mo bias niyong balay, aning pizza.
1: O, kaya diya sa inyo na. Mao na, sir, daghantag pwede mahimo to improve the result of the CBMS. Importante yun nga ang tanan masulod sa CBMS. Kaya mauni ang report sa households in the Philippines.
0: Ma'am, mayong buntag, aslan ko if ang bana ang naasa lista, pwede ra ba ang asawa mo ay mukuha sa kwarta?
1: Dili.
0: Kaya trabaho man ang bana from Mabinay Negros.
1: Ah, okay. Dili siya pwede, ma'am, unless mo decision mo nga ilisan ang household beneficiary. Okay. No? Katokong giingon. So, kay uglayo ang gitrabahoan sa bana, pwede na lang ang asawa mo'y atong irehistro. O, siya mo'y replacement. Tawag na to, ana, sir. Pwede ta mo replace sa asawa basta kay naa siya sa roster. No? Katong report ba nga makita nato kinsay bana, kinsay asawa, kinsay mga anak. As long as naa sa roster, pwede na to ilisan ang iyahang bana.
0: Okay. So, alam nila, 12 naman di ay sa...
1: Bitaw, lami ang istorya.
0: Daghan pa kayo. Actually, daghan pa ng mga text messages din eh. Kaya balo mangutang uban, makakuan ra. Di makakuan sa Facebook. So, di pa ganin sa Facebook sad. Pero yung uban nga mga pangutana hinoon, ato naman ay natuba ganiha. O doon na may kuan diha, nga tuang Facebook Live na arman eh sa tuang Facebook page. Pwede rin ma-review ninyo, no? O palitang i-load or inyuhang mga anak baka mapun sa trabaho, ing na ipa-review ang live sa DYHP. Kaya pwede ninyo ma-review rin. Na dito tanan, no? Gikuan na. Kanang naang tanan mga pangutana ninyo, posible nga matubag na. Balikin lang ito ang live. So, ma'am, Shaline, no? O sinapakay dugang ng mga pahimangno, pahibalo sa tuang mga kaisuunan.
1: Yeah, siguro, sir, gusto lang na kung part of the wrap-up, no? Before sa akong last na mensahe sa mga tanang naminaw, nga klaro mangod ang pulisya sa uplift. Nga, o kinsaray naa sa lista, maoray atong bayaran. So, magsugod lang ta sa mga naa sa lista. Katong mga wala sa lista, pwede ra yun mo mupadangat nga to sa inyong local government unit. Aron matiman-an kinsa mo, unya, puhon sa CBMS, panigurong maka-appeal mo. Pero kung naa mo sa CBMS, unya, wa mo na-appeal sa ayuda, muna akong giingon nga, gisiguro na to ang poor and near poor o katong mga pinaka-vulnerable o katong mas nanginahanglan. So, ato lang pong ihatag sa ilaha ang kahigayunan. Pero timan-an lang na to, nga ang DSWD padayong naminaw, padayong nagtuon, gitanaw na tuon sa payuban nga mga posibleng mabuhat sa mga sitwasyon nga sama ni Eni. Kaya ipadangat ramang yun na nato sa ato ang secretary. O hopefully, the secretary will always tell the president unsay mga realities, especially the social issues nga atong na-experience din sa atong nasod.
0: Okay, basta atong giklaro og balik nga why barangay nga manglista?
1: Walay labot ang barangay captain, LGO, walay mayor.
0: Walay mga magsuroy-suroy nga mga taga-DSWD personnel.
1: Wala na yun, sir.
0: Kaya basta na mga pahibalo ba nga gamiton ang ID ninyo, gamiton ang logo.
1: Sakto na, sir. Naagyod, nisulay nagyod, nga niingon taga DSWD. So, wala nagyod, no? No additional list. Walay dagdag, walay bawas. Kung unsay na as lista, maoregyod na. And subject to validation.
0: Okay, so, kanang naangga, paapas na lang ni, kay pahimangno, kay lugay na rabat na magbalik sa dungog po. Sa GCash, no? In terms sa GCash, kay basig mo ni ilang wallet niya gamiton. Basig na possible nga manawag. Ma'am, ka nang mo send me og 2,000 ninyo sa DSWD, DSWD, unya ari ng OTP para mo sod ang 2,000. So, unya nito, nahurot, nagkawa ang GCash.
1: Mga mangingilad, mangingilad, sir, Benji. Oh. So, I think, murag panahon na good po ni nga kita magpakabana, no? Nga dili ta mutuo dayon sa mga sama ni ana nga mga klase sa tao, nga muratag, mura nagisalig na to ang himaya, isalig na to ang langit, isalig na ang tanan. Timanaan na to nga dunay mga proseso ang gobyerno. So, kung unsay proseso sa gobyerno sa paghatag sa mga ayuda, maurag yun na inyong sundon og tuhoan.
0: Sige, no? Salamat kay ikaw, sir. Sige, masinakay ka ng kwansad. Imuhang mensahe or panapos,
13: yes,
0: no?
13: Sa tuwang program. Thank you, ProRD. And also, padayon po ang Region 7, DSWD Field Office 7, sa pagkondak sa tamang tulong, sa tamang impormasyon. Amo giaghat or gi-encourage ang tanan nga mag-follow sa amo official page, which is sa amo central office, Department of Social Welfare and Development, and diri pud sa Central Visayas, Department at DSWD Field Office 7-Central Visayas. And also, I would like to take this opportunity to honor and appreciate our ARVs with the active guidance of our regional director who are conducting the payouts. Karon, today, I don't know today, pero yesterday and the following weeks, the following days po nga ila pag-conduct with the headed by our CIS, the best CIS in the country.
1: Yeah.
13: We appreciate our ARVs and padayon ra pud mi sa pagpakabana pud which are the set.
0: Okay. Ikaw, Sir Kerwin. Sunod na lang. Okay, so salamat kayo, no, sa... Okay,
1: wala, siguro, Sir Benji, last na lang. Okay. Kailig yun ako na palab yun na kayo kayo na nga. Ato pong pasabdon ang mga tao nga. Ang DSWD, dira pang ayuda. No? Ang Department of Social Welfare and Development, matod pa ni Secretary Gatchelan, doon nami apelido. So kung doon nami social welfare, doon nami social development. So ang social welfare, mauni atong mga AIX, tabang sa mga tambal, sa mga nasunugan, apil na diri ang atong uplift, no? Pero nami social development, mauni ang pagtudlo sa mga tao unsa ang pagpangisda aron sila mulambo. In fact, ang mga programa apil diha na ang ato ang 4Ps, that is developmental, kay naabi na conditions. Even though walang gutom kitchen, kay naay behavior modification, apil ang atong community driven development, no, kaning sa kalahi para paghimo sa komunidad nga mahimo silang empower. Tara, basa program, no? And then the Sustainable Livelihood Program, the Lawa Binhi, and so many other developmental programs. So, dili lang yun may pang ayuda na ami developmental programs. Pero I think it's also high time to tell everyone, labi na mga suking tigpaminaw din sa DYHP, nga ang oportunidad, nagsugod baya na aka nato. So, hinaot, hupta na nato nga oportunidad. Kung kinahanglan lang, kita mismo maningkamot pod, nga mo invest atong kaugalingon, mo cut on, mo eskwela, mo tambong mga training, maningkamot para makita nato ang pag-asinso sa tanan. Kay dili lamang gobyerno ang dunay responsibilidad. Ato ning tabangan para doon natin makita ang pag-asinso, labi na din eh, sa Region 7. Dagang kain salamat, Sir Benji. Maayong udto ka natong tanan.
0: Okay, so salamat kayo. Ato ang Regional Director sa DSW Central Visayas as Regional Director sa Marie Lucero onya. Salamat sa gayo, no, sa ato asa next na to, ano sa man September 6. Okay, September 6, ha. Magdungog na sa tauban yung mga pangutana, yung mga gipang chat din, eh, gipang comment sa itong Facebook Live, gipang text. Ako raning i-reserve para sa okay, na ay mga pangutana diri. Unya, September 6 na lang, ha, natutubagon. Domingo, gyapo na, same time, 11 to 12 noon. So muna nga magkwanta ka nang naang magdungog taog balik sad makasama. Kung nalang nyo, boss, nga lagad sa kahanginan, ang kauban na diri, kasama ng Kisos niya. Salamat kayo. Kasama nga Jerome Yap, no, na naasa diri karon. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan, Radio Man Benji Tanghian. Magpasalamat yung pagpaminaw. May buntag ka na tuntanan. Happy Sunday. Tatak RMN.
14: DYHP RMN Cebu. The official number one. Platcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Ahoy! Kidney Care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Mama mia,
14: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford, Cebu.

0: available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Norris Sinigang Mix.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
15: May tapang na hindi sumusuko.
16: May angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
5: Emil, and Vince of DBTK.
2: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
6: Drink responsibly.
4: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
7: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremlis tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Sa Pride and

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
5: Na itong oras, Tatak! 33 minutos na manakalabay ang alas 12 sa kaugtuhon!
6: Ilang ba? Ipunan!
5: Malipayong Udto sa Domingo, Kabisayan ug Mindanao. Apil na ang Luzon ug tibuok kalibutan. Baya social media platform. Ako na sa ninyong Kuya Poloy. Si Kuya Paul Arloro ninyo. A man with a thousand boys. Kumusta ang nananatunan sa mga suking digpaminaw ni inig mga oras sa karoon sa kautohon? Napaymutang kamudya. Adlaron Domingo ni alata sa buwan sa Agosto. Guzman. Lah, Guzman. Guzman, good, Guzman, ha? Amping-amping mo, amping-amping.
6: Tite!
7: Ito lang sa problema.
5: Una tarong Domingo sa buwan sa Agosto. Kaya pa pa sa tuig
6: 2026.
5: Uban-uban ta ang tuntun sa laonan, dagdag sa sayong kahapon. Akong studio technical partner karong Domingo, ha? Si Romya, alias Ruben Padilla. Balik, ibalik tong bungot tong Jerome. Isamay mo on guard on duty ron diya sa studio na to. Broadcasting live ta sa atong Safe House Broadcast Center. Kanya may mutang sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo.
7: Ay-ya-ya!
6: Tite! Tite!
5: Kumusta ba ang inyong kaimtang panahon niya? Padayon bang nagkundag-om? Ato'y ampo nga mamaayo ra ang panahon. Gapon, okay-okay ra gapon. Wata sula uguan-uan. Ayas na paita uguan-uan nung tas dakbayan. Ura naman tag musumpay sa kadagatan. Aganda na lang atag sa kayan. Hindi magha balsa mga kahigalaan. Pastilan. Pastilan mga higala. Okay. Udya ka ta sa kautuhon. Nag-isabat na to nining tulumanon. Inyong tulumanon.
6: Ilang ba? Ipunan!
5: Alam sa inyo, Kuya Poloy, ha? Kaya launa alas dos ang atunter, Kuya Poloy, ang suluran sa kukma. Doon natin sugulanan sa kukma. Kaya atong basahon sa atong alauna alas dos nga programang Ter Kuya Pol. Pero samtang wa pa ang alauna, ariyo na ta sa atong hudyaka sa kauntuhon. Nag-isabak na to, nining tulumanong.
6: Ilang ba? Ipunan! Ilang ba? Ipunan!
5: Kamusta niya? Hukara, hukara na lang, Mrs. Dito, Mr. Ingay, hukara na lang kanon. Ang sudan, ang sudan, ang sudan. Ang sudan niya, ang sudan. Ang sabaw-sabaw niya, ang sabaw-sabaw. Oh, i-ready ang sabaw-sabaw. Ini niya mga orasa, ha? Aro, magkakaon at ha? Naog na, kadlawa na, isa di pa ko malimot, Betty, sa akong amigo. Si Roberto and Boker. Abarintos. Pag-ibiga. Kaos nga, pakal, pakal mo na natin ron. Ang damang cube eyes niya, ha? Ang damang cube eyes niya, ba?
2: Pite!
5: Nananihan si Kuhan, ang atong pinasinugdang dinapit. Ang pinasinugdang dinapit. Ang atong mga hinani ba, nana, si George Lindon. Nana, abot na, pag-ibiga na nila. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Sige. Huwag mga lawa pa niya ang birthday, pero sa iyo na mo, Ukwan, celebral ang birthday ni Robert. Roberto. And Boca Rabarintos. Silingan naman sa dinato dire sa habagatang bahin sa probinsya Sugbo. Ano all kay usa ka hula tra ni nato ay gumasa to programa bulhot tayo dire.
2: Pite.
5: O bulhot tayo sku ya puloy dire ro. Gawas nga nagpiti-piti ta on air o perting paksita na to. Perting sipaan na to on air.
2: Pite.
5: Naglanog-lanog ug mapatalingog punta ninyo sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Oh, nadia, ala na tutukin ang nasli og sa inyo nga Kuya Puloy, ha.
8: Ayaya.
5: Ala na tutukin kanang nadia sa liogan sa inyo nga Kuya Puloy, ha, niini nga mga orasa. Bueno, atong oras 29 minutos na naman nakalabay ang alas 12 sa kauntuhan. Dahil lain lingaw, unya, sena na inyong mga greetings po niya. Inyong mga greetings, sena na niya sa atong official na blog page, no? Bisayang Magsisibya. Palihog ko follow, like, o share sa maong official blog page na to para mahibaw para inyong mga parinti niya nga naaday kini ang atong programa. Alright!

0: Okay, then that is by Kelvin Boy. And also happy Sunday, kasama po Lauro. Please shout out muna sa iya ko nung Papa Rick Ring. Papa Alice niya. Pong Mike. Pamilyang Manikar o pamilyang Manulat. O ngayon ang pamilyang Dimoral. O pamilyang Sigura. Labi na kuno ni Alvin Rose Kagay. O sa tibok banay nga Kugay. Kugay dahi Kugay. Kuya wala ako Kagay. Manuunin ako eh.
1: Wah, gabae.
0: Kugay dahi. Pamilyang Kugay. Yeah, sa barangay Sityo Nungguan. Barangay Basak Mandawi, Surrey. Ika ni Michael Bintoy. Nalaroon sa nagpahimutang sa lungsod sa Consolacion. Randy Oliverio, request ko kanta. Doktor Doktor by Max Urban. Maria Luz Abelia. Maingon to Kuya Paul, please greet. Sa tanang naminaw, dili sa sityo, Busya. Barangay Magdugo, Toledo, Surrey. Ilabi na sa akong mama, Kuya Paul, Judith. Mama Judith nga, guwapa kayo, Purobuyag. Sa akong mga apuhan, Kuya Paul. Sila si Lula Luding, Lulu Felix. Ako mga mangon, sila si GC, Jocelyn, Dexter, Lucia. Of course, ako mga pagumangon, Giselle. Kuling, GCGR. Of sa akong mga uyuan, thank you, Kuya Paul. Sila si Eloy. Kanaadri, aligri kayo. Og sa lain sa dako nga uyaan pa dyan, Kuya Paul.
2: Ilaw ba? Itbola!
0: Og sa uban sa dako mga uyaan, Kuya Paul, sila si Eloy. Kanaa sa aligria. Og

Unya na ni Daya, wa ka katumong. Kuan manero na to kuan, hudyaka niya itong programa pero unya na ni Sadir Kuya Paul siguro, pero di sa gaya takaplay og music unya. Ay natin basahon nga love story. Eh, gina na lang, sunod na lang niya. Kaya ko na ipahinungod doon ta, diri sa ilaha. Salamat sa pagbasa, God bless you. Sige, Maria Luz Abilia to. Randy Oliverios, Mike B. Mike Flores. Greet ko sa akong mama, Kuya Paul, si Rosita Flores. Wapo d'yo'y pag-umala mong kaon sa paniod to, Kuya Paul, among sundan, tinulang manok, kastang lami, ano, eh. Walay, sundan po namo nito ni akong amigo po. At walang taguhon sa ngan nga, Dennis. Maguwang ni flag birthday og mga adlaw si Robert. Maguwang ni Dennis Abarintos. Ato inyong nakita ko, kung inyong nakita ba?

ilang gisod ang giron salamia mga umta kuya Paul alamat si Gandris Kanduman mandawi siri Mike V. Mike Flores ang galing inot udilok galing.

Sonia Maigot de Colapol, Red Cosa con Anaxi, Mika, Mikaela, Toledo o si Tony Toledo, Galamina o Galtan Aron sa imong FB Live sa Bisayang Magsisibya official blog page. Dirini sa Barangay Higus. Higusuan Tomas Opo Southern Leyte. Salamat sa imong pagbasa Kuya Paul, God bless. Kuna si Papa si Boboy Sirenyo sa Balamban. Ingon siya may konto. Si may konto ni mo by Boboy. Chat lang yan, huwag na yung mga panghitabo. Kanya Riza Rosalina. Kuya Paul, mo request kong awit, Kuya Paul. Kalang makalingaw po nila. Oh, dara. Dapat ilain sa, oh, dara ilain lingaw. Oh.

0: Rico Yabong, shout out to Pedri Rons, Rod Adjuk, of GR. Og si Daida Obrador, mayong nga pagpaalin diya si mong anak, Daida.
1: Let me love you,
0: Pa. Hindi ako ginisiyag tanaw sa dato. Ay, galanog-lanog man tao, mapatalingod ta sa atong official blog page. Sa Bisaya ang magsisibya, gawas nga nag-on-air ta. Sa Wajun, mailog. Pamilay overall number one nga radio station sa Metro Cebu. Ang DYHPRMN Cebu. Sa Isono Dosa Dial sa inyong mga radio.
1: Let me love you, family.
0: I'm the left. O niya nga itong voice line number 0960-361-1889. Pagbalik ko na, 0960-361-1889. Pwede mo mudaya lalaw niya, kamu mismo mo palanom sa inyong mga

A shout out sa iyo si Lito Michael Bintoy. Ay ako nung iyaan, iyaan tunay mo. Atong nalungkaban of tubig o water machine. Let me love you. O nga, o song to, ipablatter to ninyo. Ipablatter to Michael Bintoy. Mahala na guway resultas na ako. Sorte-sorte ramsala ang palo-ups kapulisan na isurte o na hindi malasot.

Reserve lang inyo mga greetings ha, dito sa atong comment section. Sa atong FB Live karong oras. Sa atong official blog page. Bisayang magsisibya. Di naglanog-lanog sa ito sa numero uno of overall number one of radio station. Sa Metro Cebu DYHP RMM Cebu. Ay, sono doon sa dial sa inyong mga radio. Touch by touch. Ay, hapon, Sir Paul. Shout out po to the ako mga anak na adya sa Cebu. Wadi ka sa Cebu. Winnie Martin. Yadaloy, pa-shout out ang iyang mga anak. Adia, na adia sa Cebu sila si Flora Phil, Rikiso o Christopher. Ikan ko nun diri sa Sawang, Marville, Isabel, Litus. Ah, okay. Share ni dito, Sir Martin. Ini Martin, share ni nila. Ini live, share ni mo, Flora Phil. Abaw sila, kaimaw sila, gitpang, umusta. Touch by touch.

Ok, a 2:06 se dilipa mag a la una sa kapunon. De la in, awit ay, Dr.

moi sin sol. Mahala. Anis na nga kayo na minus one na niya. Kuhan na. Pilik, no? Anis lang, anis lang. Anis lang, anis lang. Dara, dara, dara. Oh, dara. Minus one to kaniya, minus one. Dara, dara, dara. Ang kuhan. Kanta yun, no? Pinangayo ni Rode, Randy Oliverio. Oh.

naman tayo oras sa atong pagligaw ninyo niining yung oras sa kautuhan. Mahal sa atin yung Kuya Puloy. Hindi niya itong dulumanon ang hudyaka sa kautuhan sa DYHP Ironman Cebu. Nagkisabak na ito niining

patal na lang ninyo ang musunod at pagdulumanon. Ang inyong gipaabot, seryoso na niya, ay bayan isgugma ang atong isgutan diri sa maong programa. Okay, kini ko ba mga greetings diri? Si Rila Simbahon, mayong hapon Kuya Paul. Shout out sa nagpaminaw sa imong programa gikan diri sa Lawaan 3 Talisay City. Okay, salamat kayo. Ano nga atong oras? Untok ng alauna sa kahapunon.

Kuya Toho, ug ang sulilan sa sukma.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pol, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik kanay katugna ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng

magandang panahon ng inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa paminawa, upatalinghugi, gining tulumano. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa tumpan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong dampag ng inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa tukma, dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHPRMS.

0: friends. Good afternoon once again. Welcome sa dinidinig atong tulumanon. Inyong tulumanon. Nagtampal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma. Ako nga po ng inyong Kuya Paul sa kainan, si Paul Kenneth Redoble Laurogo. Magapit na sa kininyo sa pag-uban ka na ito, sugo nining mga oras sa karot sa kapunod. Una tayo sugilanon sa gugma ang atong basahon, no? Sugilanon sa gugma ang iyas o sa ka-23 anyos nga binuha. Dalaga ni. Sa katinunan, doon na siya hinigugma na gusto niyang patambagan, gusto niyang maminaw sa inyong mga bulawanong tambag kung unsay angay niyang buhaton. Ato ning basahon karong tataod ang iyang sugilanon sa gugma. Kumusta? Ako na ginaot nga na muskadasi, kabaya ug kapiskay sa inyong mga panglawas nining mga orasa karon sa kahapuno. Unang Domingo karon sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Kumusta ang ato mga suking tibaminaw sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Lite, sa Ormoc City, yuta sa mga saad sa Mindanao, of course, diri sa Maasin ug Masbate. Sa Pagadian kay madungog man sa tas Pagadian siri, labi na sa Hinguog og sa Dipulog siri. Mayong hapon ka na itong tanan. And welcome na sa meaning matang Domingo tang tulumanon. Dear Kuya Paul og ang suliran sa gugma. Na naglanog-lanog Japon sa overall Japon nga number one nga radio station sa Metro Cebu, DYHP RMN Cebu. Huwag napatalingog usap ta sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Please follow, like, and share aron mas daghang makahibaw nga kini atong programa sa DYHP. Makita ug mapatalingog na po tibuok kalibutan pinaagi sa atong official blog page Bisayang Magsisibya. Nagpagundagong usahay muinit, usahay mudagong, usahay mauwan yun, no? Maunay atong kuan yun, atong nabantayan sa kahimtang sa panahon nato karon manang dili ta angay mo kumpiyansa. Ay umaura ba'y mahinayak kung buwan yung atong lakbayan sa Sugbo? Lunupon tagmaayo po, no? Stampaita. Lunupon tagmaayo. Kita rin niya sa atong mga balita sa social media. Grabe ka ng tisa. So tumiyagi adlaw, sus murag dagat eh. Mahila pa luma. Astilan. Advance happy birthday sa akong higala. Kuanin ako, partner in crime sa Kalipay Kalisod. Nagsuon eh. Si Robert and Boker Abarintos. Advance happy birthday, Bert. More birthdays to come. Pag-abot sa imong kinabuhi. Advance sa imong pamilya, si Ma'am M. Ma'am M, mo niya si Kwan, mama ni mo, no? Na, mama ni mo rin niya sa imong gingharian. Naman sa kong programa mo, sirit lang ko dahil niya. Labyog na nai ko niya. Uban sa itong pinasinugang dilapit nga nila lang na ito yung mention. Naapo niya imong brother si Dennis Abarintos. Si mama niya. Mama, mother! Musta ka niya, mother? Sirit na yung niya ron, mother. Binibindi lang ko kailang mga lami-lami, kailang mga kagumkong. Katuimong, kwan gani, imong fruit salad. Ito fruit salad. salad dyan. Ibig nila ko na, hindi na makay kong pika on the bag handle. May naman lang akong kan on the bag handle. Ginagmay nila niya akong kaunan dun. Pero mabusog dyan ko eh.
1: Aya! Aya!
0: Wag magpabusog dyan kong maayo eh.
1: Kuya Paul, ang suliran sa kumba.
0: Magpabusog dyan kong maayo yun. Kaya sura lang di tama busog na der.
2: Wag ka ba eh?
0: Well, no, kumusta munta na, no? Hindi na tamaglangan. Kaya mabasa na batang love story yun. Nindot yung love story ni ining Osaka 23 anyos nga tinunan. Sus na araw may ipatay nga tinunan dito sa Cebu nga atong kuan. Sa bandok. Maita kayo. Oo, oh, ipatay eh. Uuwi kayo. Iwa magiguli ang iyang ex-boyfriend. Ipatay siya. Kaya nagbunggap sa siyang kugalingon kaning suspek. Naroon sa ospital. Naghang ni Bas lagi ni iyong nangalawa mo sa di ma- mamatay ni siya eh. Iyagi dunggap ang liog sa biktima? Sus, para ba yung taon yung bataa? Maanyag na ba yung taon? Murag, at doon siguro ni nato ugma. Kandak ta oga investigative report ani ito sa Sibunga. Ito pa ita. Dili mo mag-guide ko aning ugma. Luoy yung kayo mo, no? Kung di mo ma-guide aning ugma-gugma. Ay mura mo mapanuwayan ba? Hindi na mo kahuna-hunag nagtarong sa inyong buhaton. Astilan. Okay, sugilanon ron sa usa ka babae, yan ang ipada kay gusto ni siyang matambagan siya sa puse angay niyang buhaton ko, no? Aron mag-guided ko, no, siya. Ano na iyang ipada din sa atong tulungan. Standby mo, ha, sa love story, ani. Ani auna akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa

Teres, Kuya Paul. Una sa tanan, mayong hapon kanimo, Kuya Paul. Mayong hapon usab sa imong mga tigpaminawan karong mga orasa. Kakanunay nagsunod nining hapunon nga tulumanon, matag Domingo, ang Der Kuya Paul og ang Suliran sa Gupa. Tawga lang ko sa ngaan nga Nora, taga Negros Oriental ko Kuya Paul. Diri na dapit sa may habig na sa mga tugong may pagkailungga Kuya Paul. Pero napadpad ko din sa Nakbayan Sugbo Kuya, kay ni amang ko. Nagpadayon sa akong college. Dali na lang kumusulti Kuya Paul kung sa akong kurso. Masana na ko ron sa ikatulong ang-ang sa kolehiyo. Sa kurso nga akong ikuha, nga dinhira sa siyudad sa Sugbo, akong ganahan Kuya Paul. Dili kayo dato ang among pamilya Kuya Paul. Iko-iko rin nga makagasto po. Ang akong ginikanan sa akong pagtuon dini sa Sugbo sa kolehiyo. Sa akong pagtungha Kuya Paul, nakaila ko si Ador. Si Ador nagtrabaho na ni siya karon Kuya Paul, 25 anyos siya. Tatang ako 23 anyos. Nagkauyab mi tungod kay nagkaila man mi Kuya Paul. Ya sa among panagkaila. Nagkasuod og maayo. Og giabot sa punto Kuya Paul nga nangulitaw siya nako. Og hangtod naamsag ko'y kitaguan ng pagbati ni Ador. Nagabos yun ang among duha ka rosaryuhan sa pagbati. Nagapos ang among rosaryuhan sa pagbati sa duha na mo kakasing-kasing. Nalagtong pagkasulti Kuya Paul, in love si Ador na ko. In love bugon ni Ador. Tuod man Kuya Paul, pilara may istorya. Malipayo ng among panagkuyog ni Ador. Sakay sa iyang motor, iangkas ko niya permi Kuya Paul. Mga tumi og lain nga mga lugar, mga dapit, nga overlooking kayo, nasuroy gani ko Kuya Paul, diya sa may taps. Diya sa kung nasuroy diri dapit sa may bukid sa Naga. Diya po kung nasuroy diri sa bukit sa Mindanilla na may mga tourist destination niya, Kuya Paul. Abot na namo. Ngunit kay labi na diri sa Naga kay si Ador, taga Naga man ni siya, Kuya Paul. So, suroy-suroy, malipayon kay mi. Hangtod nga usa ka adlaw ni anak Kuya Paul nga gibundak ang uwan. Napugos mi sa pag-star. Ugo sa ka motel o dito Kuya Paul. Kay kamera duha. Ang kainit sa among lawas Kuya Paul nagkasikit. O dito Kuya Paul. Ay kamera man duha si Ador sa kama Kuya Paul. Wala lang na ako siya madlunga Kuya Paul sa niyang iya kong gigakos. Iya kong gihagkan. Ikisa niya ang akong tapis na kaayong nga ngabil. Nagpuha-puha pa ang akong mga ngabil daw sama sa usa ka mansana

sa mga tuong kuya po na dili ko nami magbuwang. Kung magminahalay may kanunay kuya po. Doon man kuya po, ako gidigo sa iya mga hahat. Pero sa akong liog, sa akong daungan, kung hinahinay siyang ipating ko, pero sa akong dughan kuya po, kung diretso na sa ubus. Nausok niyo ni Ador, Kuya Paul, ang mohon sa among pagminahalan. Nahatag niyo na ako, Kuya Paul, ang akong pagkaputli ni Ador. Uban sa mga saat, Kuya Paul, kadili ko niya palayan. Uban sa mga saat, kadili ko niya pasakitan. Uban, Kuya Paul, why na itabo? Na bisan o sa kanamo nagluib kay human ni atong tanan Kuya Paul. Mas di grabe man ang among pagkinalay ni Ador. Hantot na nipakita na ko ug mga batasan.

lagi ka suko na ni Adol, Kuya Paul. Tungod kay ako namang hilabtan ang iyang cellphone, Kuya Paul. Ako namang ukay-ukayon ang iyang cellphone. Kay ako minsan gipukos, Kuya Paul, nga makuha ang passport o PIN number. Tungod kay in love kay son si Adol, ka na ako, Kuya Paul. Ngayon gihatag, notong gawas nun kay ko, Kuya Paul, na makaukay-ukay sa iyang cellphone. Dito, Kuya Paul, di malikayan. Na masuko si Adol ka na ako. Huwag kaya ako naman siya hilabtan sa mga maidi niya. Kaya mga kauban sa iyong mga trabaho, doon ay mga maidi-maidi nila, Kuya Paul. Dito masuko na si Adol. Huwag kaya ako naman siya dudahan bisag dili ko nung tinuot. Sa mga maidi-maidi sa iyong mga kauban, labi na mga kauban niya babae sa trabaho, Kuya Paul. Apat na, Kuya Paul, naghari naman pag-ayos sa akong galamhan ang silos. Tahadlok na ko, Kuya Paul, nga mawa si Adol, kinako. Tungod kay doon na lang sa'yo nahitabo na mo, Kuya Paul. Tungod man, Kuya Paul, mahilot na may hinuon ang among mga away. Mahilot na man hinuon, Kuya Paul, ang among mga lalis nga mo tumaw ni Adol. O niya, Kuya Paul, nabalik na sa'n. Na hindi ako'y nakita nga nagmaydi siya. Nga nakita o nahagip ang iyang motor, Kuya Paul. O ito nga ako na sa'n siya giaway, Kuya Paul. Kinsa may mong kuyog. Yan ang dapita. Na imong pagmaydi sa mga view. Aba na iyan, tumag, Kuya Paul, siyara ko nung usa. Pero di ko mo to, Kuya Paul, nga maabot sa'n iyan itong dapita nga siyara usa. Manang naghari na saan ang akong kasilusan niya ito higayuna, Kuya Paul.

kaayon kuya Paul. Grabing awayay na mo ato, pero nahilot rosan. Nahilot rosan kuya Paul. Ito na lang sa ko. Hantod niya dihan ito higayon kuya Paul. Na nakita na ko siya. Nadunan ay yun siya angkas sa doktor. Timing magunto kuya Paul na nag-atang kong kasakyan. Wa na lang kumutsat niya, wa na lang kumutawag niya na magpakuha gikan sa among iskula. O itong ako siya gipicturan kuya Paul. Aron di na yun siya kadinay. Naa yun siya kuyong gababahay, kuya po. Doon man, pag-iyan tumakir ako. Iya ko nung kauban sa trabaho nga iya na lang giupiran o paghatod. Tungod kay maagian naman ko nung kuya po. Umuuli na sad siya sa ilaha sa daga. Dito kuya Paul ni Ulbo ang grabing kalagot. Di yung kumutuo kuya Paul. Nakauban to niya sa iyang trabaho kuya Paul ang maong babae nga iyang kaangkas. Didangoy-ngoy ko sa paghilak kuya Paul. Didangoy-ngoy ko sa paghilak na ito ngayon. Iyaras ang kong giyama-amag. Ang nito orasan ko, Kuya Paul, sa iyang mga pag-am-aham, diri ka na ako. Ang ginimahin kong mata, Kuya Paul, mutuura man sa dayo ta, ang am-aman.

0: kapan ko ya pole day usak adno. Adlaw tong Sabado. Abaw mo na iyan di upod ko ya pole. Pagkulog mi. Og dito akong giilog kung kalit ang yung cellphone ko ya pole. Og akong di ukay pag-ayon. Og dito nakita na sad na ko kuya Paul ang makabuta ng mga basahon, mga talanaw. Abang matod pa niya, kuya Paul. Friends, naging kunuto niya. Mga kauban na yung kunuto niya sa trabaho. Naila ko nung kabanding-banding, kuya Paul. Natuo ko og sabi, Kuya Paul, nagugugit. Grabe yung luglot-luglot sa akong kasing-kasing, Kuya Paul, sa akong nakita o sa akong nabasahan. Sakit! Alang na ako, mausa ka babae. Patong sa iyang kalagot, Kuya Paul. Iyakong gignan. Huwag maumalang puno ko. Ingon ani na malang kuno ang atong buhaton. May pakunog. Magbuwag mi. Nasya ko, Kuya Paul. Sayang. Mga pong. Dire ka na ako. Anong yun? Ala, madayon siya, Kuya Paul. Eh, sige lang kuno kong duda niya. Sige lang kuno kong suspitsa niya. Bisang dili tinuon. May dira na ang mga greetings. Iya ko nung mga kaubad sa trabaho ng mga babae. Aba di ko niya mabasol, Kuya Paul. Noon kay mahal na ko si Ador. Doon na din eh, tumuo na mo. Di na ko gusto. Ibawa pa siya ka na ko, Kuya Paul. Aba na atin mo, Kuya Paul. Di talikod siya ang iya ko gibiyaan. Isakay siya sa motor. Isabot ko kayaga, Kuya Paul.
1: I cried in
0: fear. Kung pala ko siya, nagkilanglan pa mo niya, Kuya Paul. Kani ako italigtan. Yan ko ibayaan dito sa napit din kami na noon. Kasi may mabasok na inigtanan, Kuya Paul. Ako ba? Naigo naman ko nga

some relationship. Ako sa iyan, mas gaya po lang magkuha na kung kapas niya tungkol kayo na ipaturoto yun lang siya o dagat siya ang matur. Moto, nag-moke na lang ko. Motor, nga ako masakyan, mauli sa ako gipuyan, nga boarding house, kuya po lang. Nasakitan ko. Kung nasa napasakitan ako siya, kuya po lang. Mas nasakitan ang akong kasing-kasing tungkol kayo. Makabuta ang mga talanaon sa iyang cellphone, sa iyang mga picture dito, kuya po. Dami magbuwag pahangtod ka ron, kuya po. Apag call off ang among relationship. Kuya po, lang sa may angay na kumuhaton. Simba ko, dili na magpakita ka na ko. Si Ador. Kaya ka na ko. Sa ako kasing-kasing, Kuya Paul, gamawa. Si Ador ka na ko. Gandun na naman na itabu ka na mo. Tinood, Kuya Paul, gihigog ba ko siya? Mahal, mahal kayo na ko si Ador, Kuya Paul. Aliho katagi ko sa inyong mga bulawanong tama, Kuya Paul. Magpaabot ko sa inyong mga tama, Kuya Paul, yung labi na sa ibang mga suking taminaw. Tinhinan.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, mga yala, matisigulan ang sugugba ni Nora. Okay, ato siyang tambaga, no? Aron masatisfied siya sa angay niyang buhaton. So, send lang inyong mga tambag, no? Sa atong comment section, sa atong FB page, atong official blog page. Ania maglanog-lanog ang atong Sibya sa DYHP RMN Cebu ang atong tulumanon. Matag Domingo sa kapunon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong Samara.
0: Dear Kuya Paul, ang suliran pagkukwa.
1: Official blog page na to, Bisayang Magsisibya. Huwag ta og follow ana, like og i-share sa inyong mga FB friends. Ano may daw sila nga ni aday kining maong nindot niya tulumano na nagbanhaw og nagsaysay sa lain-lain ng mga kaagi sa gugmang nakapakyan. Gugmang nasakitan. Gugmang nagmagsulubon. Mga gugmang nagmagsulubon ba? Tanaw ninyo medyo makahatag o pagdulunan sa uba na ito ang mga suking tigbaminaw. Minilyo na ito ang mga suking tigbaminaw kaya napunaan matadiri sa social media. Ibuong kalibutan naman makakita sa atong programa o makadungog. Wala na niya, no? Sa atong FB Live karon sa atong Bisayang Magsisibya, inyo makita niya ang atong OBS. Wala na kang jacket o leader. Wala si Kuya Paul ninyo. Dili nang nagkao, ha? Sipiat mo tanaw ba? Dili na nagkao, ha? Dili na nagkao. Wala na kalibong jacket ito, wala si Kuya Paul ninyo. Wala na magliho ko. OBS mo na ako gigamit kay... wala sa ito mag-live road kay sayang atong live pero mag-live ka. Makita ninyo din si Kuya Paul. May ingon din mo tagaita lang. Magaita, Kuya Paul, di anay imong kanang imong gikwintas.

0: nasusunod kayo. Natag po na ngayon niya sa mga yun. Kaya po na lang na, ha? Atulay puli-puli mag-ubiis ta. Kaya mag-live ta sa atong dear Kuya Paul. So, diyan ay tambag diri. Si Bay Philip. Bayadog, no? Alias Lip. Rikla Bayabog. Bayadog. Ato niya, ang ako lang ika-advise ato niya, Kuya Paul. Dili lang niya palabian iyang silos. Silos manggod po na sa atong gugma. Maong insecure kaayo kausahay. Inood na, no? Atong kung anong usahay, no? Atong kontrolon usahay. Kisa pa niya, isin lang, no? Nawagan ko rin sa atong paninaw po sa atong social media na to nga page. Itong social media nga page o mga na nagpaminaw, ikuan lang po din yung isend lang inyong mga tambag dyan sa comment, ha? O niya, si Ma'am Pilipa Hiromo niya sa Mabolo. May hapon, Kuya Paul. Request kong himayang na hunlak. Okay, himayang na hunlak. Favorito yun niya. Niya. Si Emiloni Mangkaw Patiga. Nag-talaw na saan siya niining mga oras sa karon. O niya, si Cirilla Simbahon ni Sena sa niya og like greetings sa Talisay niya sa Lawaan, Talisay City na Minaw sila karon, no? Si Randy Oliverio, nagpasalamat siya nga na-play na ito kung yung ipangayo po nga awit kaganiya sa una na itong programa mga higala. Idni Arroyo, Marquez ko Kuya Paul. Katunin ganiya, dayang-dayang iya. Dayang-dayang iyang request, no? Ayong hapon, Sir Paul. Great ko advance, happy birthday ni Ann Aswar. Oh, asa man nila pita ilaha Emiloni Mangkaw Patiga. Ining mag-birthday, advance happy birthday. Ugma ni siya mag-birthday. Pareha ni sa akong amigo na ugma mag-birthday. Pero karon niya gi-celebrate. Sige nagpanawag na rin ako eh. Ang ganda niya. Si Grata ko to. Nagprograma pa ko eh. Harap at tama kauban niya tumiyagin Domingo. Kaya doon ang sagot importante kay Gilakaw. At huwag tama kauban at tumiyagin Domingo niya. Karun. Birthday sa akong amigo. Dool raman noon rin sa akong safe house broadcast center ilaha. Anang, ako lang gingnan nga. Human programa na to, sirit lang ta dito. Ang dama lang yun na niya ang ice cube.
1: No.
0: Ay magdakog hard.

0: Mahubog yung tarot. Tuti na sa naman tao pa.
1: Tite!
0: Sige, usapayin yung mga panahom ni Nora. Saan ko na yung nasa iyo, pare? Saan ko na yung nakaingon nga sumbot niyang pakigrelasyon sa usa ka binuhat. Saan ko na yung nakakuha na ni? Saan ko na yung nakaingon nga naggubot ni ilang pagminahalay ni Ador. Atot pa ni by Philip Ayadog Lami Ajod Nimo Mugaray sir. Ibao takong balhibo eh. Dinang nindot sa mga sugilanon sa kugma by Philip. Dinang nindot ang paggaray natin. Sa lagi send niya ang mga istorya, maura mo na itong basahon. Padayon itong mudawat, ha? Siguro alam yun yung makapaminaw mo. Pero nato pong basahon ang inyong love story. Inyong pong basahon. Igbasa na ito, makadungog mo ba? Siguro on sa ninyo na makadungog mo, igbasa na ito sa love story ninyo. Karo nindot kayo. Matim ka na mabasa tayo, lakilak na doon niya, wala kang paminaw ang atong kuan, ang atong kalang hingtungdan ba? O, atong hingtungdan. Ang atong sundan, so matim kayo. Sige, magbabot na sa inyo mga bulawanong tambag, ha? Una na to ang tambag, kunya na yun ang greetings, ha? Paminaw man gyud mo atong love story ni Nora nga atong gibasa gani ha. So tambag unya isa kay na lang tumoy ay inyong greetings. Anas and sorry Anas Andibur Pakita. Ayong hapon Kuya Paul shout out nig mayong hapon diha sa Look Norte Astoria Cebu. Pamilya namong Andibor, Kuya Paul, o pamilya nga Pakira. Diya sa San Carlos City, Negros Occidental. Ikan sa inyong soaking digpaminaw sa DYHPR Men Cebu. Pagina sa inyong programang Kuya Paul, si Anas Andibor Pakira. Ikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Request ko awit Kuya Paul doon lang o tayo'y mga sorry, tayo'y mga dahon gawa ko na ni tayo mga dahon itras magtabot sa mga tambag pa yun sa ato mga soaking di paminaw isen lang na ha. Send lang na sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya ang inyong mga tambag ni Nora. Ang atong sender karong Domingo ha, karong hapuna. Para mabasa sa dayo na nato, okay? Ana lang ha. Sa tambag, unya inyong greetings tayo. Iyan ang ipangayong awit ni Filipa Heromo. Iyan sa Mabolo, Cebu, Sari. Paborito niya kanta, mga igala.
2: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukwa.

여야 불국 안수리란 설국마 Okay, balik na din sa atong tulumanon. 8 minutos sa dili pa matapos ang atong tulumanon, inyong tulumanon nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong Samara. Ako kaya po ninyong Kuya Paul sa kahinginan, si Paul Kenneth Redoble Laurogo. Sinsya ni uban yung mga request ang din na tumaplay kay atong oras sa gipokus na to sa mga tambag alang niya ni ato sender niya si Nora. So, sabayin nyo ikatambag no, sa problema ni Nora. Kaya ito ni Paambit, isend lang na diri sa ato niya comments, no? Sa atong comments. Yeah, maayong hapon di ay ni Sir Igunya. Oh, nga kanunay sa nga magsunod sa atong tulumanon, no? Sir Kuya Polo kang suliran sa gugma. Kumusta mga dahil, sir? Why sunog niya sa Mandawi? Oh, ito, komedya lang, palayo lang ng mga sunog-sunog ito, no? Hindi ba naklik kaya ang mga sunog-sunog? Bisa kung saan na itong amping ba, naagyo sunog. Si Sir Igunya, atong investigador sa Mandawi City Fire Office, narimiday siya kung nung maminaw na ito. Mato niya, shout out sa taniha, Kuya Paul. Ay, permi yuming maminaw ni mo ma-Domingo sa nangyapo ninyo niya, Sir Igunya, ha? Sa inyong kanunay sa nga pagsunod sa atong programa. Din sa DYHP RMN Cebu o sa itong official na blog page sa Bisayang Pagsisipi. Roni Telior Lekeron Aranita. Greetings na ni Ian. Oh, may hapon, Kuya Paul. Pag-greet lang ko sa akong Mama Dina, Papa Boy, Sansay, Tio Tonyo, Ate Rina, Dainora, Tia Lita. O yun man ni Lola Linda o sa tanan nga taga Candelaria Ozon, mas bati nga na minag yun sa imong programa, Kuya Paul. Salamat. God bless. Pagkaya ni mo, Rony, no? Na pagpahibaw ni mo nga nagpalayo mo nagpamina. Nga si Winnie Martin, mayong hapon, Kuya Paul. O niya, ako lang sa divisyon, ako pagbalik. Akong mga anak niya sa Cebu, no? Ikan diri sa Sawang Marbil Stability. Onya si Edni Arroyo, no? Ayaw ni Sir Kawi Tunta, no? Yay, shout out ko ang taga Tugnaw Carlos P. Garcia. Nila ni Imelda Amigable o ni Armando Abi. Ingon man ni me o ni John Joseph. John Joseph o Mike, kasi ni Mike Klein. Doroy, no? Doroy, Mirani, Mariani, Marilit, Marilit. Wow ni, niya si Rela Simbao na, mana ni, no? Niya, kiningoban, be? Ato ni ganihang unto, ato gitiwas ugbasa, no? Ang wak babasa. Ato ganihang unto, ato gibasa karon. Ariel Lubiano, great na po siya, Papa Virginio o mama niya na si Rosalina Lubiano. Ika ni Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro Leyte. Ini ang awit, favorito sa ninyo after all this year. My journey is very kaya, di na nila tumapli. Ato lagi ba sa tiwas ni mga greeting o niya mga tambal sa ato mga soaking di Paminaw. No? CNB Pilipi apa tayo happy watching no Graciela Montijo si Inot Budilot Bradix Brandy Erasmo Magali mayapun Kuya Paul Bradix Brandy Erasmo Magali Ugma Muta Ya, Paulina Rabi Sibalyo sa Piwatsing, no? May hapon ni mo, ma'am. Sa Punta Prinsesa.
Si Bradix Erasmo, ah, Bradix Brand, ah, Bradix Bantoy Erasmo Magali. Greeted siya siya mga friends, sila si Annabelle Masukol, Pinote diha sa Nikad Bantayan Island. O, share ni dito ha. O, share ni imong greetings. O niya, si Inot Odilot na siya kuya po lang ako ikatambag niya ba. Wala gyud ayo og sobrang si Los. Ako kuya Paul si Loso pud ko. Alo sige lalis tungod sa silos kuya Paul. Karon control na nako kuya Paul og akong naobserbaran. Karon kuya Paul nga wala na lalis-lalis lipay asawa kay nagbag-o nagaw ko.

bata. Pinaka the best dyan siya, dyan, dyan magyahe mo binuha. Wala ko na ilan yung nalit. Nagbag-una daw ko. Iya kong gigakos o hugot, Kuya Paul, pag ingon, salamat imong kausaban. Sinsya, Kuya Paul, mura naman noon o nagpadala ko sa akong suliras ko. Pwede na yun na ipadaa, sir, inot o dilot, pero priority na to ka lang mga kuan, mga kuan, problema sa kumpa. Bueno, sa tapos na ta, no? Ako pong ipanahom ni Nora, control sa silos, no? Hanggang nga di ka kasakop nga nag-gakos na sila, nag-haok na sila. Control yun sa imong silos, aron anindot ang inyong dagang relasyon. Pinaka-the best niya relasyon or tagaig privacy ang imong ginigong mo. O niya, huwag magkadayon yun mo. Pag-storya mong maayo nga, may mo, wak mo'y itago sa isugusa. Para dili, way mga pagduda matagusan ninyo. Magkadayon yun mo po. Ha? Anak lang, Nor, ha? O na, wala tayo oras, no? Sakay iningawit ni Victor Wood. For the good times. Salamat sa mga nakapabot sa ilang mga tambag po, mga panahom sa atong sender nga si Nora. Antot sa sunod Domingo po, sa lain na sad ng mga sugilanon sa gugmang atong pagatambagan. Pero ako ni Ubal Griting sa dinasa na itong mabasa. O kining awit ni Jose Marichano o Regine Velasquez. Please be careful with my heart. Kumingon sa mga nagminahalay pahangtod karon. Ang pingi ang inyong isigugugma. Aron kini mulampo pa pag-ayo. Mamimiss na sa tamo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday.

0: kasama.
1: Ginayon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Tamoy ba tuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasabad.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
5: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Mill,
18: Mark Mugen,
19: Emil, and Vince of DBDK.
20: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Kahit ang kwento mo!
22: Ang bangis mo!
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
25: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Problema!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

Ang Ginoo mana kaninyo. Kinotdogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

Ini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay makalawat kanimo apan, pamulong lamang na mamaayo ako.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita mi hydrochloride plus chlorhexidine degreek is the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
12: Tosiran Forte.
13: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
24: Ang kinis na niya?
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget? So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart two.
6: Smart dishwashing paste ko.
7: Smart two.
6: Pritong ulam na masebo.
7: Plato
6: at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: Oras sa Tibok Pilipinas, untop alas 4.
13: Year 2011 of 2013, Kamo Awardee as Best Radio Educational Program.
12: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ning adlaw nga Domingo, Agosto 2. Ako na usab si Radio Man Attorney Buin Alguno, makig-uban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ang tunta alas 5 ron sa hapon nga atong paghiskutan, ang mga mahinandanon nga butang may labot ang lungsod ug ang balaod. Ang lungsod nang ginahanglan ug balaod ug ang balaod kinahanglan sa makatarunganon nga pamaagi. Ma-apply ngadto sa lungsod. Ang lungsod dili ni literal nga town, dili ni literal nga lugar. Ang buti pasabot niini basis ato ang tulumanon, ang katawhan kini. Ang katawhan ug ang balaod. Kay kita ang katawhan kasama ang Jerome. Manginahanglan mangyud kita og balaod. Ang balaod mao kana ang rule, ang order, ang mga procedure nga kinahanglan nato nga sundon. Bisan gani ang mga hayop, naa sila'y balaod nga gisunod. O doon na sila'y leader nga kinahanglan ilang sundon. Obserbahin ninyo ang mga hulmigas. Aduna sila'y ruta nga kinahanglan ilag yung sundon. O doon na sila'y leader nga ilahang sundon. Matag-usa nila doon na'y mga gimbohaton. Kanang mga langgam nga manglupad, obserbahin ninyo. Doon na sila'y mga leader gyud. Aron mugiya nila asa sila dapita mo batog. O asa sila dapita mo pahuway. Kita nga tao, rational animal kita. Base sa medical science, kita hayop bat utukan nga klase sa pagkahayop. Sa philosophy, gitawag kita og logical animal o rational animal. Medical science, rational animal, tungod kay doon naman tay kabuot. Doon naman tay maayong paminsar. Sa philosophy, logical animal. Kamao kitang mo, bana-bana. kamao kitang mo analyze unsay sakto og unsay sayop. Sa political science gitawag ang tao og political animal. Anong political animal tungod kay ang tao manginahanglan gayud og governance. Og sa governance kinahanglan ang balaod. Arita sa common nga problema sa ato ang katilingban. Paminawan ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok sa iyang programa Straight to the Point alas 6 sa buntag ngadto sa alas 9 sa buntag kay og ang inyo ha mga pangutana may kalambigitan sa impeachment. Tumago na ni Attorney Rupil kay mga current events man ang priority sa program ni Attorney Rupil og i-apply usab ang balaod. Kining ato a mga common kining problema sa katawhan. Aritas problemas yuta. Muhisgot ta din hig basic lang. O may mga ganita og basic, bisan og wa pa ta makaeskwela, bisag wa mo nakatunob og kindergarten, og inyo halang yung hinunduman ang mga basic, magkasabot mo. Kaya atong isimplify din hi ang balaod. Now, pwede bang paliton ang yuta? Bisan way kasulatan? Ikaw kasamang Jerome, pangutan unti ka. Pwede bang paliton ang yuta bisan way kasulatan? Okay, dili. Mao na itubag ni kasamang Jerome Yap. Ang tubag niya na, pwede oy. Bisan way kasulatan. Sa karaan nga panahon, ang mga tao, mamaligya og yuta, barato ra gid kayo, way kasulatan. Ang yuta, bayloan lang og hunsoy, way kasulatan. Pero valid katong ilang pagbaligya. Nganong valid man, ang mahinungdanon na yun nga mga elements, aron mahimong valid ang kontrata sa pagbaligya, number one. Kamalin ninyo na eh, daakoy acronym ani, COC, dili, Certificate of Candidacy. Magamit ang acronym. Para sa yung kay Sabton, no? Kay, ang balaod baya, lisod kayong Sabton, laom ang balaod nga Sabton, oy. Hinungdan nga din sa ito ang tuluman nun, naning kamot yun ta nga sa yunun kay na ito, pag hisgot ang balaod. Aron makasabot yun ta, bisan ang uban nato ay lang nyo lain na pagsabot. Wa, tingali yun ka eskwela grade 1. Unya, naminaw sa atong program. Magsigil lang magpaminaw sa atong programa matag Domingo. Bisag di pa mo abogado. O doon na mo'y ma-encounter ng mga problema bahin sa yuta. Naan na mo'y basic knowledge. COC. Kailangan magkumpito ni ang elemento ha sa elements sa contract of sale, kontrata sa pagbaligya sa yuta. Number one, ang consent. Unsa kini? Kinahanglan magkauyon ang seller o ang buyer. Ngawa sila pugsa. Ngaway pagpang limbong. Nagkauyon gyud. Panalitan duha ka mga managkumpare samtang naghapyod sa ilang manok. Pare, ako untang ibaligya ang usa ka ektarya na kong yuta. Mupalit ba ka pare? Asa man atuad nga yuta pare? Kadto bang yuta ba nga mutabok og usa ka sapa, unya daghang kasantulan, daghang kalubihan, daghang kamanggahan, dunay bakilid, dunasay patag, unya ang patag gitamnan og mais, ang bakilid gitamnan sab og lubi. Ako tong ibaligya nimo pare. Pila man say imong baligya pare. Naibog mangyud ko anang imong manok hiniktan pare. Kay kusog man kanang mo swapol.
14: kay kanang imuhang manok hiniktan, kita magigkos abilidad anas tari, nga kun ang kontra gani, mupababaw aris ubus aron dili maigo, ug ang kontra magpaubos, mupababaw sab ng iyong manok, kuyawa ng imong manok abilidad pare. Palita to akong yuta, pre. Bayri anang iyong manok hiniktan. Sige, pre. Unya, sure na ka ng imuhang pagbaligya, pre, ha? Oo, kumpari ba yata? Suod ka itang managhigala. Kababata yun ta, pre. Hangtod, pre, nga na nagko na lang ta. Unya, ang atong edad. Na senior citizen na lang ta pare. Suod gihapon tang higala. Palita to pre. Bayrilas imuhang manok hiniktan. Sige pre. Diara ang ako manok hiniktan pre. Oh. Question. Balid ba? Ah, magbaligya siya ta. Kanus ama na perfected ang contract of sale. Sadiha! Nga nabayra na kasamang Jerome ang total consideration. Number one, nga element, consent, nagkasinabot ang seller o ang buyer. Number two, nga element, ang object. Doon na, yoy, yuta. Di ba pwede nga muana ang seller nga, pre, palita ako ang yuta, pre, to as Pluto. O, di na pwede. Wa man takibaw, naabay yuta, gini as Pluto. O. But naagin ang object. Ang object mao ang yuta. Ang number three nga element, ang consideration. Di dai pwede kasama Jerome nga walay consideration. Unsa man na, ang bugti ba sa butang o mao ng presyo. O dili kinahanglan nga kuan gyud kana na ang presyo ana kwarta. Pwede. Dunay butang nga dunay value sama sa manok hiniktan. Ang manok hiniktan na bayaron ka sa manjaro, mahal naman. Oh. So, gibayaran lang og manok hiniktan. Perfect na ang palit. Yes! Na-transfer na ang ownership. The moment nga nakumplito na ang consideration sa palit na transfer na ang ownership from the seller ngadto sa buyer. Valid na nga palit kanang way kasulatan. But, na ay but. Dili buts dagat ha. Mayong tag but. B-U-T, but. Karong panahon na mga seller o ang mga buyer nga kuti-kutihan na kayong mga tao sa yuta, bisan mulapas lang o usak kadangaw ang yuta, patayan na niingon ang ato ang new civil code. Kining atong civil code, oy, panahon panis mga Amerikano, unya nangupya pagitagbalaod sa mga katsila. Ningon ang atong new civil code. Og duna gani kontrata sa mas palit nga nag-involve og real property. Kinahanglan isulat. Sakto tong imong tubag sab kasamang Jerome. Og ibutang into a public instrument na libog na punta ni ron. Mga technical nga terminos balaod. Kadungo gani mo abogado maingon nga public instrument. Grabe na karon no, ka impeachment no. Kadungo gani mo og maglalis na ang defense og ang prosecution og kana na a public instrument ba. Ang buti pasabot na notariado nga dokumento. Yung notaryo sa notary public. Nga naman, ang kanagong inyong kasulatan kasama Jerome, magsabot mo ron, pre. Palalitan, ako itong gamiton ang unang example. Ang yuta, gibayaran lang og manok. Iniktan.
15: Pre, ato akani isulat, pre, oy. Kabasing mga suko hinoon ato mga kaliwat, pre. Sige, pre, ato isulat, pre.
14: Oh. Ang katong sealer, ato lang nganlan kasamang Jerome og si Guryo. Oh. Ang buyer, ato nganlan og Tunyo. Oh.
15: Pre, Tunyo, isulat ni pre. Sige, pre. Na kay papel niya, pre. Ari ay kuhan ni pre ay. Kana na ang puto sa mangga, pre.
14: Oh.
15: Daaman ko diri bullpen, pre. Kay sige makog. Compute og swertres diri, pre. Sulat ni pre. Sige, pre.
14: Oh. Suwat na yun nga. Kami si Guryo og si Tunyo nagkasinabot sa pagbaligya sa yuta. Nga ako si Guryo ni baligya nga tong Tunyo sa akong yuta nga usa ka ektarya nga nahimutang aning barangaya ato lang anggaan sa barangay Kulimpaw baka no barangay Kulimpaw asa nga lungsod oh San Isidro ba oh asa nga probinsya palalitan na ba kay barangay Kulimpaw no pida taghapang gitag na ay barangay Kulimpaw nga barangay. Oh. Ilang isulat?
15: Unya, kining amo ang kasulatan, timaan ni, nga nagkauyon yun mi, nga ibaligya ang yuta. Yan, ipirma na yas Guryo. Layangan, napirma ang Guryo. Nya, sa, si Tunyo sa nipirma sad.
14: Balido tong ilang kasulatan?
15: Ang tubag, balido, uy! Balido tong ilang kasulatan?
14: Oh. O sa may tawag ato? Private instrument. Oh. Gitawag to og private instrument. Valid ang ilang kasulatan nilang duha. Oh.
15: Unya, nagsabot pagit sila. Bay, gor. Nakadungog ko baygor nga basta na ay kasulatan baygor panotaryuhan ko ng abogado mao ba bay Tunyo mao lagi usao man nato baygor oh pre oh sige pre og maka panotaryo ta ni pre ato kang panotaryuhan pre no ay naamot ay silingan ay pre nga abogado pre ato ni panotaryuhan sige pre. Asa man tapad to, pre? Ay, katang ato silingan, pre, nga maayo kay nga abogado. Nga, wag yung pilipil di basta yuta ang kaso. Si Attorney Jerome Yap, ato ang ihar, pre. Sige, pre.
14: Ato din sila. Kang Attorney Jerome Yap.
15: Attorney, niya tami kasulatan, attorney. Nagpagbaligyas yuta. Ingon na yos attorney Jerome Yap. Kaysa may sealer, ako attorney si Guryo. Ang buyer ani, ako attorney si Tunyo ko. Naana mamigig gamadring kasulatan attorney o. Nga, magbaligya ay ibaligya ginang yuta attorney. Manotaryuhan ka ni attorney? O nagkasinabot mangka mo? Oo, sige attorney notaryuhan.
14: Nga gito taryuhan na yun. Ni Attorney Jerome Yap yang gipirmahan niya iya sang gitatakan siyang silyo iya paging gibutangan og documentary stamp.
15: Question, usa na maipikto adto? Humana na notaryuhi ang kasulatan?
14: Ang kasulatan kasama Jerome na converted into a public instrument.
15: Nahimo na siyang public instrument. Liguna kayo nga matang sa kasulatan sa pagbaligya. Nga bisan pa ang Santo Papa, bisan pa si Donald Trump, ilhon nga legal ug valid ang ilang kasabutan sa pagbaligya.
14: To simplify, bisan ka ng palit lang nga way kasulatan, valid na. But, niingon ang New Civil Code, labing maayo inyong isulat. Aron dili malimtan. Kunya labing maayo, panotaryuhi gyud na. Aron lig-on ka na nga kasabutan. Niingon ang ato ang pinakataas nga hukmanan, ang ato abang Supreme Court. Kinaamang gud tay hierarchy of courts. Naay first level court, naay second level court, naay third level court, ug naay highest court. Ang first level court mao kanang municipal trial court. No? Ang mao na pinaka unang level. Ang ikaduha mao ang regional trial court. Ikaduhang ang angba. Ikatulo ang court of appeals. Ikaapat ang Supreme Court. Panalitan og agrabyado ka sa desisyon sa Municipal Trial Court, imong isa ka ngadto sa Regional Trial Court, maapilar ka. Agrabyado ka sa desisyon sa Regional Trial Court, imong isa ka sa Court of Appeals. Agrabyado pa gyud ka sa desisyon sa Court of Appeals, imong isa ka sa pinakataas, ang Supreme Court. Wa'y labot ng imong giingon ako kasamang Jerome nga Prince Court, Queen's Court, wa'y labot na. Supreme Court ratakutob. Oh, sa mga kaisunan na ito mga Muslim na sila yung mga Sharia Courts. Okay. Okay. Bisan pa man og valid, kanana ang pagpalit sa yuta nga way kasulatan, most advisable isulat gyud. Unya panotaryuhan gyud. Ngano man, og imo kanang ipa-transfer ang tax declaration sa imong ngalan, dili man mo dawat ana ang assessor's office kun walay notaryo nga kasulatan. Mingon ka nga, sir, assessor, magpa-tax dik unta ko ang among yuta, asa may papel be? O, wa mo na may papel. Basta nagsabot raman mi. Di na pwede. Mingon ginang assessor, oh, pangayo sa papel ito sa abogado. Paimuin na sa abogado o papel kay di na matransfer ang tax declaration og way papel. Oh. Og imong ipatransfer ang titulo sa imong ngalan. Di man po na muak ang registry of deeds og wa kay papel. Sir, registry of deeds, pa titulo ta ko, asay may inyong papel? Wa baya ko'y papel? Usa o matana? Di gina matransfer ang titulo. Timaniin ninyo, bisan pag valid ang pagbaligya, manginahanglan tagpapil, oy! Karong panahon na, nga bisan usa kadagang yuta, patayan, kinahanglan yung tagpapil. Now, basic. Unsay mga papel nga gikinahanglan? Unsay mga papel nga inyong gikinahanglan? Kun mo palit mo og yuta. Ang uban ninyo, katag-an. But, labi na itong mga real estate broker, amaya man kaya na. Katag-an yun mo. Pero ang uban, for the sake of discussion, kinahanglan, atuag yung magiyahandaan. Ha? Unsay mga papel ang gikinahanglan sa pagpalit og yuta. Okay, kanam ato ang tubagon sa atuwag balik. Commercial sa takariot, ha? Mabalik lang ta, alas 4:30. Unya, og doon na mo'y pangutana, pwede ninyong i-shoot diri sa ato ang hotline 256-1916, ang area code 032 PLDT, og ang Globe 0917-124-6459. Mag-commercial ta, balik lang ta, alas 4:30, ha?
16: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
17: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, dito ako believe.
20: Mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
22: Kidney care time!
23: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
24: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Generica Drug Store. Ginhawang hatid ng Generica Drug Store. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
31: ACS.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
32: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
33: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Laksan Extra Mayo na! New Laksan Extra! Karon up to 3 times faster kaysa Laksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Laksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Laksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Laksan Extra Mayo na! New Laksan Extra! Karon up to 3 times faster kaysa Laksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Laksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Laksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan ni mong Laksan Extra Maayo na! Up to 3 times faster versus Laksan FR! New Laksan Extra.
10: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine degreate the generic name.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin D1, D6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 B, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. So

0: radio education program on
1: Oras mga kasama, alas 4.32. Balik na sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buin Alguno. Magiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon. Ug duna gani mo mga legal questions, pwede ninyong ipaabot. There is ato ang hotline. Atong i-on-air na, inyo ha mga pangutana. Pwede, pilditin yung tawagan, ang area code 032-256-1916. Unya sa Globe Line 0917-124-6459. Ako balikon 0917-124-6459. Ipunbok lang ninyo na. Kaya in kaso magbalik-balik mong pangutana, pwede rag yun ninyong pwede rag mong mag-usab-usab o pangutana kada Domingo ra. Ha? Unya kay panalitan karong Domingo ha, doon na may pangutana. Unya, napamoy, laing problema, pwede na sabso no Domingo. So, ipunbok na lang ning ato ang hotline. Ang Globe 0917-124-6459. Ang ato ang PLDT nga hotline, area code 032-256-1916. Unya, i-like ninyo, i-follow, o i-share, mo comment mo, sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Pulos na capital letter sa DYHP RMN Cebu. Kay ang uban ninyo layo, mas maayo na makapaminaw gihapon mo bisag layo ang inyong himutangan or bisag duol ra mo ganahan man mo tan-aw lagi sa nindot maginang naay video no. Oh. Para mo tan-aw ko namog appeal sa ato ang kagwapo. Bakod pang ato nurpil, wag yun gabae. Kanang inyuhang mga pangutana sa nga inyuhang gipadangat sa ato ang official nga Facebook page. Ako nang liliun unya karong tataon. Ha? Okay. Now, unsa mga basic nga mga papel ang ikinhanglan kon mo palit mo og yuta. Take note, ang yuta pwede ninyong paliton bisag di pa kumpleto ang papilis. Ang uban nagtuo nga og di pa kumpleto ang papilis, dili pwedeng paliton. Pwede nang paliton bisag di pa kumpleto ang papilis, bisag wa pa titulo, bisag wa pa tax declaration. Ang mahinungdanon din ha, mao, nga ma-establish nga ang sealer dunag yoy katungod sa pagbaligya sa yuta. But, managay kog, but, mao na timanan ninyo, most advisable, nga na ay papilis. Okay. Una ta, sa pagpalit sa yuta, nga kumplito ang papilis. Ha? Una ta sa yuta nga kumpleto kapilis. Nindot kayo nga paliton ang yuta nga kumpleto ang kapilis. Ngano? Dali kayo ang pag-transfer sa tax declaration o sa titulo. Diha nimo nga buyer. Unsa may nakakumpleto sa kapilis. Basic. Mingon ni kong basic, mao ni naguna. Wa magpasabot nga exclusive ra kini. Pero mao gini ang pinakamahinang danon. Number one, gyud. Ang titulo. Nakapangalan na sa sealer. Panalitan, ako kasamang Jerome. Interesado kong mapalit og yuta. Naakayuta, imong gihagan ako, attorney. Naabaya ko yuta. Ang unang yun akong ipangutan na ni mo, titulado ng yuta ah? O, tanaan ko na natong title. Ang pangalan, Jerome Yap. O, mo'y declared owner sa transfer certificate of title. Mayroon ganita og transfer certificate of title. ang owner ana dili maoy original nga nakapatitle. Na transfer na ang titulo nga tusyangan. Mao ang gitawag og transfer certificate of title. Kakita mo og titulo nga naay original certificate of title. Ang buot pasabot ana, siya mo'y original registrant. Siya'y unang nakapatitulo sa yuta under Turin's system. So ang ibutang ana sa Registry of Deeds, original certificate of title. Gikan sa original nga nakapalit sa yuta, or original nga nakapatitulo, panalita na baligya na ng yuta ah, or gisunod bakas mga kaliwat, ang isyo nga titulo ana tawagon og transfer certificate of title. Okay. Kumpletong papilis. Ang sealer na anas iyang ngalan ang titulo. Kananinot kayo? Ha? Unya, unsa pa? Tax declaration. Mangita gin mo tax declaration. Nga na mahayong nanon ang tax declaration. Tanawa sa ninyo ang tax declaration, ha? Mga ding daghan may mga scam god. Kay lipat-lipaton masab ang scammer may kay manglipat. Kinahanglan ang sa tax declaration mo match siya. Panalitan ang iyang tax declaration labing maayo mo match sa titulo. No? O ang iyang lot number. Naa maginay lot number ang yuta. Kay dili man na matituluhan ang yuta og walay approved survey. Ipasurvey ka na sa genetic engineer. Natanawan ninyo ang lot number nga nabutang sa tax declaration og ni match ba sa title. Basic. Ngayon tanawon, number one, titulo. Number two, tax declaration. Number three, ang approved survey. Survey. Kisa na mo approved sa survey? Ang DENR. Ang Department of Environment and Natural Resources. Tanawa rago ng title ninyo. Saluyo, ana. Kaya, kamo na amo mo title ron? Kamo na minon na to? Tanawa niyo ang title. Ang loyo, ana-ana, gitawag og Memorandum of Encumbrances. Minungdano na pag-trace sa history sa yuta. Kung giunsa nga na-transfer nga to sa owner ang titulo. O unsa nga dokumento ang gigamit. So, basic. Basta kompleto ang apilis. Number one, titulo. Number two, unsa? Tax declaration. Number three, ang approved nga survey or kanang subdivision plan. Ngano may nung danon kayo ang approved nga subdivision plan? May nung danon na pag-identify kung kanang yuta ni Moron nga naay title, mauba na. Kadaghan kayong naglalis nga mga land owners. Ang iyang titulo, maone, nagbuhis pagin siya, di man di ay mao ang yuta nga iyahang gi tikad. Okay. Basic? Ako, pasilo alang ninyo, balik-balik kining ako para mo sudyos inyong utok. Ha? Para mo sudyos inyong utok. Mupalit mag-yuta, o gusto mo kumplitong papilis, nindot kayong paliton ang yuta nga kumplitong papilis. Titulog yun, may una. Kaduha, tax declaration. Ikatulo, ang approved nga survey. Unsa pa, pangayuin ninyo ang sealer o tax clearance. Uy! Paduntas, dili kayo basic, ha? Kay ang basic, kung kinintulo raman. Title, tax declaration, og survey nga approved. Gusto pa gid mo mo kuti-kuti, limpyo ba ninyo taa? Pangayuin ninyo og tax clearance. Ngano? Mahinong danon ang tax clearance? Uy, kamahinong danon sa tax clearance, ha? Mahinong danon kayong tax clearance kung kanang nyo taa updated ba na og buhis? Kay basin og imbargahuno na hinuuna sa gobyerno kay way buhis-buhis. Nuray Siler, muhagan ninyo. Madam, kumpleto mo may titulo. Palitan niyo taa. Dapat may tax declaration. Di pa'y survey. Pangayong iog, tax clearance. Okay. Gawa sa tax clearance, unsay gikinahanglan? Uy, napay lain, uy! Ah! Artas mas medyo advanced na ng mga requirements. Court clearance. Uy, narin ang court clearance, attorney? Oh, ang uban anda, kumpiyansa lang. Mo, check mo skorte. O asa nasakop ang yuta, panalitan ang yuta, lapo-lapo. E-check ninyo sa duha ka korte man. Sa first level court o sa second level court. E-check ninyo sa municipal trial court. Kung wa ba na'y pending case ka ng yuta. Kay basin o ka ng yuta. Subject na kaso na mapi, ma alanganin mo, ana. I-check po ninyo sa regional trial court. Kung kanang yuta, wala ba'y pending nga kaso. So, napunan naman itong basic. Titulo, tax declaration, unsa to? Approved survey, unsa pa? Tax clearance, o court clearance. Pila naman ikabuok. Title, tax declaration, approved survey, tax clearance, o court clearance. Kana gani, makapresent ang sealer ana, nindot kayo ng palitong yuta. But, uy, sus, basta gani, mingon tag but, careful gihapon mo, bisag kumpitong papilis. Ano mo ito ni kumpito ng papilis sa sula sa ng paltag yuta? Ay, kumpito na maghana. Mapalit magyuta, kinahanglan mo og due diligence. O saan naman sa naturnay? Kapuya ba na? Di lang kuminaw, oy! Agwantahanin nyo gamay. Kaya naghangkay na lance cam. Kaya nagsalig, nagtuo nga, okay na. Ikaw nga buyer, nang kinahanglan ka og due diligence. Unsa man ha? Kinahanglan sa di pa ka mapalit og yuta, magmainampingon yun ka. Kompleto naman ka atos papili sa turni, unsa pa'y kinahanglan, ana? Mag due diligence yun ka. Number one, di mo buhaton. Sundi lang to akong gingon. Bisan pa man og nakapakita na ang seller og titulo, tax declaration, approved survey, tax clearance, o court clearance, manguna yun ka o verify sa yuta. Number one yung buhaton, sundi lang kato mga requirements. Titulo, adtoa sa registry of deeds. Kung katong title nga iyang ipakita nimo, di ba to pike? Kay basin niya, diha lang to srikto gipahimo. Pangayo kag certification sa Registry of Deeds. Madam, sir, paliho ko nung check ang titulo ha? Naa ba ni? Oh. Mukonfirm gani ang Registry of Deeds o naa ni? Naa mi record ani sir? Very good. Sunod. Ang tax declaration. Asaman mo, mo check sa tax declaration. Add to sa assessor's office. Kada munisipyo ninyo na anay assessor. Panalitan, Cebu City, ang yuta. Add to mo sa assessor's office. Pag-check sa tax declaration. Kunaa ba ng maunga tax declaration? Ikatulo, i-check ninyo kung kanang tax clearance gi-issue magina sa assessor's office. Kay basin o kopya-kopya ra na dito sa Google. Then, ang approved survey. Asa gani itong approved survey? Kwaon? DENR. Eh, check news DENR. Oy, sir, DENR. Naabarigin mo aning nga survey? Una gani, very good. Then, unsa pa? Timanigin ninyo. Ang court clearance. Mangunay mo og check. Bisa ayaw mo sa liglang. Bisa pag nahataga na mo court clearance sa seller. Kadahan kay mga seller maro-maro. I-check nga to sa korte. Madam, sir, panalitan, municipal trial court. I-confirm gini niyo sa municipal trial court. Madam, sir, naaning yung taa, tinuod? Sakto ni, kamo nag-issue ani? No pending case tinuod ni? Unsa pa? Sa regional trial court. Sir, madam, naaning yung taa, tinuod? No pending case ni? I-verify ko no palihog, madam. Ngano? Wa ta kay bao kung kadang iyuta nganyong paliton bisag titulado pa na bisag kumpleto pa nang papilis gi kolateral niya nas bangko na kadelikado ni ana na ko klinte kasama Jerome interesado na kay siya mo palit og yuta bisag tunay nindot yu kani plito ng yuta ato ni asa man napita na asla pulapo pila man na yuta a 10 million ni pero kanindot sus yuta ato ni. Unya, kumplito mag-sealer ani. O sa mga naa sa sealer? Naa sa titulo. Naa, uy. Unsa pa? Tax decretion naa. Tax clearance. Una, attorney. Court clearance. Wa ko kay bawa na. Okay, ipacheck na ko sa akong staff. I-check na ko na ipalihog yung yuta, abe. Sus, pag-check pa na ako dito. Na, amandi, na collateral, mandi ay bangko ang yuta. Giingnan ako ang akong klinte. Uy, madam, ang kining imong yuta nga gustong paliton na collateral sa bangko. Ya, turni, interesado ba kay kumpalit sa yuta ni? Aw. Ikaw, huwag imo ni paliton yun. Pwede man ka mapalitan ni, bisa na collateral. Batris, guni mo na. Ha? Kay, interesado ba yung bangko ani? Basi mga problema ka sumabot. Ipatuo lang po ito akong client. Di lang. Kasi advice ni mo na ako, attorney. A-advice ako ni mo, ayaw palita. Kay basi mga problema ka. Kay nakulateral sa bangko ni yutaan. Ano ko pa kayong utang ko? So, asya ni Dayon. Dito siya sila ang yuta ni Palit. Mas mahal-mahal kasama ni Jerome. Mga 10 million mo itong yuta. Ah. So, dito siya Palit sila ang yuta ng mga dako-dako sa baliyo eh. Mga more than 20 million. Almost 30 million. Oh, kanaam sa kwarta kay kwartahan po ito siya. Oh, ang iya lang, makasiguro gin siya. Okay, madam. Ah, okay. So, karon, hayahay na. Niahat pa siya palit atong primero. Why, siguro bangko iyahang kontra. Natay cooler, unya. Kini, Atay Cooler, gamay lang kayo, Madam or Sir Cooler, ha? Kabahin sa gitawag o due diligence. Inyong i-ocular inspection ang yuta. Tanawag yun ninyo ang yuta, naabagin na. And then, ang mga, labi na mga ahinti uban, magdaanan na survey director niya eh. Okay kayo na eh, mao ba? Ang mga abogado, dili na expert good sa mga technical about sa survey, ang expert ana ang genetic engineer. Gawas lang kung ang abogado genetic engineer sab. Mo advice na ang abogado ninyo. Na, madam, hard lang genetic engineer. Kay wa koy technical expertise pag-determine kung kining yuta nga imong paliton mao ba gining naa survey. Okay, ipa-check og genetic. Okay na gani. Number one, katong tanan mga dokumento nga ako naiskutan, titulo, tax declaration, unsa to, approved survey, tax clearance, o court clearance, unya naka-ocular inspection na mo, na-check na sa genetic engineer, maugin ang yuta, ah, nindo, takanang paliton. Pwede na, may ingon na mo, abogado, attorney, pwede din yung paliton. Yes, pwede na, himon tayo yun, og, deed of absolute sale. Okay, diyan tayo cooler. Ito kami naon, sa 0917-124-6459. Mayang hapon.
2: May hapon, Tony.
1: May hapon. Kisan eh?
2: Kisan
1: eh? Kisan eh, madam?
2: Kaya, ma.
1: Yes, madam. O sa'yo ko ikalagad.
2: Kanang, nagpa-survey lagi ni Yota, Tony.
1: Hmm.
2: Kaya, mga 3 years mo nung August, wapang maghapon na abagal aming approval.
1: Okay. Di ba nakatawag naman ka na kusuna?
2: Oo, nakatawag na dito po. Kaya,
1: Unsa may response sa inyong genetic engineer?
2: Ang naghikay, attorney, niingon lang na tuwan na daw alamong papel sa Tacloban.
1: Ang akong advice ni mo, Permiro, nga tuon niyo sa Tacloban, pag-check o na-forward ba ang papilis na himo na ninyo?
2: Ang dadon na mga papel katong sa survey, attorney.
1: Yes. O guban pa mga supporting documents nga inyong gipa-approve ang survey. Ha?
2: Okay, Tony.
1: Panguna na lang mo. Ayaw mo salig at tong inyong gisugo nga nag-process, ha?
2: Oo.
1: Oo, kay Yuta ba yan na, ha?
2: Naata po ko ipanguta na, Tony.
1: Hmm.
2: Kanang, di ba kanang kasambahay lo? Balaod naman, ha?
1: Oo.
2: Pero ang among-amo, man ni kuha, Tony, okay rad ay food.
1: Wala ko ha iog?
2: Eske.
1: Inegotiate lang inyong employer. Kay base nwa kayo masuhito ang employer ninyo nga under batas kasambahay, requirement, mandatory, compulsory kana, obligado ang amo nga iparehistro sa SSS kamo nga kasambahay. Ha?
2: Dili po din sila mapugos, sir Nino, kung di sila gusto.
1: Di, usag ko di mapugos. Mapugos, oy! Kay compulsory man. Pero ang mo obliga nila ang SSS.
2: Oo, maadto kami. Nihawa naman ni attorney.
1: Og nihawa mo, naa ba kay certificate of employment gikas imong amo?
2: Naay sa una dugay na katong ya ko gihikay nga papel. Pwede ra.
1: I-prove lang ato sa SSS nga nianang mga tuiga o mga buwan na nagtrabaho kas imong amo. Aron, kadtong mga adlaw nga nagtrabaho kas imong amo, nyawa ka hulgis SSS, maningil ang SSS nga ato sa imong amo. Ha?
2: Sila ang mukuan, Tony.
1: Sila na mo ay maningil.
2: Basta na certificate of employment.
1: Labing maayo ko na, ah.
2: Sige, Tony. Salamat.
1: Okay. Thank you so much. Okay? Sige. Aha, nagkanindot yung atong istorya da, parte og pagpalit og yuta. So, pwede na itong himuan, no? Og deed of absolute sale. Basta kumplito ang yuta. Sa akong experience, kumplitong papilis, tulo ka buwan ra, oy. Lusot na yung title. Transfer sa buyer. Basta kumplitong papilis. Kanang dili kumpletong papilis, kana may dugay. Manabtan o mga tinuig-tuig. Grabe na itong mga mother title pa. Ha? O mother title pa gani, labing maayo, magpa-relocation survey mo. Ngano, dili mo na tibuok yuta mo inyong paliton. Kasagaran kus mother title, ya, dunay buyer, dunay seller. Ang seller, party lang sa yuta mo ay paliton. Or pwede sab ang tibuok yuta nga under pa sa mother title ang paliton. Na, mapalit kaya po na. Kahimuan kaya po na og mga testamento sa abogado. Oh. But kasagaran na bas mother title, daghang tag-iya. Kay panahon pa ng lulo og lula. Unsay agay mo inyong pangayoon kamong buyer. Or kamo mga seller, inyong gusto ibaligya. Ha? Daghang mga iridiro ba? Palalitan sa mother title na po kabuk iridiro. Kunya gusto na nilang ibaligya. Uy, ay magkumpiyansa. Kay base doon na niya laing iridiro ang agrabyado. Labing mayo doon ay extrajudicial settlement of estate. Og extrajudicial declaration of heirs. Unsa man idetermindaan sa testamento, panalitan na po kabuok heredero sa yuta o niya, mother title pa, sa ilang panglulo o lula, nga sila na lang ang nahabilin ng mga heredero. Oh. Ngayon ang bahinon ang yuta nga naa sa mother title. Pangayuin ninyo, uy, og extrajudicial settlement of estate kamo mga bayir, ug mapalit mo yuta nga mother title pa, kadili pa man na kumplito. Ha? Now, pangayuan sab ninyo og extrajudicial declaration of heirs. Buti pasabot. Nga sila gyud mo mga heredero ana. Ha? Kaysos pagkadaghan kaso atus korte. Nga agrabyado ubang mga heredero kay gibaligi og apil ang ilang bahin. Kumon kana nga problema. Unya ang mga tax declaration karaan pa mapalit man gyapon na. Bisa karaan pang tax declaration. Labing maayo, ang unang buhaton sa dili pa ibaligya ang yuta, mo isyudaan ang mga iridiro og extrajudicial settlement of estate. Asa man na ipahimo sa abogado na? Ipahimo na sa abogado yun. Og extrajudicial declaration of heirs. Asa man na ipahimo? Abogado yun po ipahimo na? Oo. Oh. Na-charge yung abogado. Natural. Kaya naaman ay professional fee. But, o magkumplito na nas mga testamento ang inyohang yuta, unya interesado mong inyo na kanang ipalit, ay palit, ibaligya, di na kayo magduha-duha ang buyer. Ana. Para sa mga buyer, gusto niyo yun mong mapalit. Sa yuta, bisa dili pa kumplito ang mapilis, akan eh. Maugin na tendensya ay sos. Pahimo lang din itong testamento. Wa na check sa abogado, pirma diri, pirma dito. Yanga-yanga, sabod. Sabos BIR, sabos registry of deeds. Patana pa sa abogado, ama una, sabod yun. Pupalit magyuta, nga di pa kompletong papilis, pwede rana. But kinahanglan? Kinahanglan sa muog advice sa abogado. Ipacheck daan ang mga papel sa sealer. Ang sealer, magkuyog mo sa sealer nga to sa abogado para macheck sa abogado ang mga papel sa sealer. O sealer, mabaligya ka ninyo taa. O, pila kabuok mo iridiroan ni? Ikaw rang usa? Napu may kabuok. Uy. Asa mang extrajudicial settlement of estate ninyo ani? Wala para ba attorney? Uhimo sa tadaan. Sango, masango ni. Pormaha. Ha? Asa mang extrajudicial declaration of heirs ani? Wa para ba attorney? Uhimo tadaan. Ayaw gusto din sog baligya ninyo taa. Kay luoy kayo ang buyer nimo. Musango ni ngatos BIR, og registry of deeds. Maglisod siya pa transfer sa tax declaration ani og sa titulo. Agigin mo abogado. Bisan unsa nato ka genius. Bisan pag si Albert Einstein. Di man to abogado. Maghisgot kanig legal. Duol gid mo abogado. Ha? Aron matambagan mo sakto. Naa mong util nga linya sa ato ang profession. Kami abogado mi. But og magkasakit mi. Ato man ning doktor. Kadili man may expert parties panglawas. Magpahimo may balay. At man may og architect o civil engineer, kadili man may expert parties construction. Now, maupon na og legal gani at dugin mong abogado para matambagan mong sakto. Okay, katapusan lang ni nga cooler. Mayong hapon. Kinsa ni palihog, sir? Yes, sir. O sa akong ikalagad?
3: Alang akong yuta, isog dibayad na may managsunde kay Kwamani, di kang sa mali title, di isog dibayad na may managsunde. O niya, o sa'y problema, ale, na, o panang itibigyan na to.
1: Okay, gisabdibayad na, naman managsurvey. Unsa man ang yuta kanang nasunod na ninyo, sir?
3: Oh, no, eh, sinunod doon eh, pero gisabdibayad na, dibahay naman.
1: Naana mo'y extrajudicial settlement of estate?
3: Kompleto na nigi.
1: Ah, kompleto na. Ah, wala na yung problema di ay, por, para transfer of title na?
3: Para ni, kaso ni, ito ni.
1: Para sa buhis?
3: As declaration na.
1: Ah, okay. Asa man na napit ngayon ta?
3: Sa Naga.
1: Ah, sa Naga. Okay, nahuman naman ka rin na og survey, unya, na naman mo extrajudicial settlement of estate, adtos assessor's office sa Naga kon unsa pay lain nga mga requirements ang kuwang ana para ma-transfer ang tax declaration.
3: Mga ilang kong clearance. Mga ilang kong clearance.
1: Ang dunag yung mapa ana, ang arigyon ta sa assessor's office kay para tax dik man ng imuha. Kumpletuhon na nato og unsa requirement sa assessor ha?
3: Salamat kayo, man.
1: Sige, sir. Thank you so much. Okay. Okay, pasinisya kayo. Wa na magkita igo noon nga panahon. Naglambi naman unta atong istorya apa na apa may musunod nga program. Salamat mga sukin. Thank you na ako parte dari sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo og maayong hapon, Pilipinas.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangloob kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hulo!
20: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap! All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap! Palit na!
21: Sarap magkasama!
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
29: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
26: ECS.
30: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
18: This newscast is brought to you by Presto Creams.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
17: DYHB RMN Cebu, the official number one.
18: Radyo mo nationwide.

0: new me kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Bilang kilos gani?
11: 500.
10: Hulo!
11: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Presto Creams.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo.
17: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
9: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: Ubo!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
4: Bakit right point ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
19: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
19: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
23: Bisan kapoy na,
22: kayahon tanan.
23: May na lang na ay bag-ong Revicon.
22: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
26: Rest time to the rescue.
24: Unilab quality yan.
25: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok tusok ug binhod.
28: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
29: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
30: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
33: May tapang na hindi sumusuko.
34: May angking diskarte para magtagumpay.
1: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
2: Yan ang bangis ng layon.
3: Gerald Anderson, EZ Mill,
4: Mark Mugen,
5: Emil, and Vince of BBDK.
6: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
7: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
8: Drink responsibly.
9: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
34: Bilang kilo sa karne?
35: 500.
34: Hulo!
35: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
36: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
37: Sarap magkasama!
38: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix.
39: Ang kinis na niya.
40: In fairness, nag-glow up.
41: My budget.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Rush Boy Nationwide.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mama Mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamito ng Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine, the generic name of Saw Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult
8: kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
13: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
12: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh,

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
1: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Bilang kilo sa karne?
18: 500.
9: Hulo!
18: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
2: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Salaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
1: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May ang King Diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
12: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Oy, concerned ako. Maong panginaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
8: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, aligtigon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan. Ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
14: Mga isyon, mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinauan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam. Nagkanayon, non potest isi deuternum cui non sobest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamatuoran ipasukan. Sisos mingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong mo ang kamatuoran, o kini makaluwas kaninyo. Sa Salmos 120, Salmos Kapitulo 120, versikulo 20, ang Ginoo nagpadayag sayang katawhan, ilabi na diya siyang iglesia. Akong ipadala kaninyo ang akong pulong. Kaya akong pulong makaluwas og makaayo sa inyong sakit. Salmos 120, versikulo 20. Maiksa ni atas atong tulumanon ng atong payagan sa kamatuoran sa DYHP RMN Tatak Cebu. O niya atong pasalamat sa makagahom nga Diyos nga nagatag ka na itong kahigayunan nga makapaambita sa mga pulong sa kaluwasan ngadto sa atong makaigsunan. Uban nato niya si Brad Aling Bacalso, usa sa mga Catholic lay ministers nga mutungas kada Domingo sa Kabukiran sa Talisay. Daghan na yung mga karaang kapilya o mga bagong kapilya na mga tao ito magtapo sa ilang mga problema pagbinayluay, pero labaos na sa dapit sa pag-ampo o sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Gisuka diya sa ilang katikuman sa pag-ampo sa ilang mga kapilya. Ang Catholic lay ministers muhatag og kasaulugan sa pulong nga sa mga pare pamuning inganlan og Sunday obligation for the mountain people. Nga ang mga tao, nga mga idarana, doon na lang mga sakit sa hawak, di na na makalusad dito sa patak para makasimba. So, sa simbahan, kaya doon na sila balatian. Pero magkatapok sila sa bukid, sila mga kapilya, morning Catholic lay minister muhimo sa kasaulugan sa pulong. What is kasaulugan sa pulong? O sa kamatang sa pagsimba, pagampo, sa kamatang sa pagtuon sa pulong sa Diyos, nga madungog sa mga kaigsunan nato sa kabukiran, nga mo'y kalanon sa ilang kalag. O sa salamatan niya si Brad Aling Bacalso, niya sa si Brad Carlos Pastorite. O sa mga kugihan kayong muduki-duki sa mga pulong sa Diyos o sa mga kaigsunan nato, nga doon ay mga pagsupak nga angay sa natong paminawon ang mga non-Catholics nga mupadayag sa ilang mga hunahuna, mga katarungan na kinanglan atong ihatag ang parallel truth. Ino na to atong hatagan o tupad ni ana mapulong sa Diyos. Niya saan si Dini sa Bacolod karong tataw siya mapuli na to. Ihatag na mo ni Brad Aling Bacalso.
15: Maraming salamat, Brother Sok. Mayang gabi ika nimo, mayang gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob, mabot ninyo itong Sibya sa atong istasyon DYHP sa isunodo sa dial sa atong mga radyo. Mayang gabi sa tanan o magpasalamat agdako sa atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga mihatag ninyo sa kauras, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Og alang tanan live ta karon sa personal account i-search Aureliano Aling Bacalso og naang atong programa ang payagan sa kamaturan uban ni Brother Sokog ni Carlos Pastorite. Sa ato karong Facebook nanay nagtanaw na si Brother Jerome, yep, niya si Jennifer Cadenas, si Brother Nelson Largo atong kaubang lay minister diha sa St. Joseph Parish. May gabi diha, Brad Nelson. Og atong kanunay nagsunod sa atong programa diha sa Linaw, Talisay City, Cebu, Sister Lady Cabiluna o Brother Willie Cabiluna o sa Bulacaw na si Brad Kukoy Gunser, si Ninit Gunser, si Nilpa Bacos o si Rocky Bacos. Mayong gabi sa tanan gayod. Labi na itong suod ng amigo si Brother Nicole Cabunilas. Mayong gabi. Brother Sok, doon ay mga pangutan na nga lisod nga una-unaon kung unsaon kini pagtubag kining ang amahan o ang anak matod pa why sinugdanan, why katapusan sila, pareha sila why sinugdanan o why katapusan o ang Espiritu Santo. Then ang question diha, kay wa man sila sinugdanan, diin man ni sila o giunsa man nila pagpatungha nga ang amahan ug atong gamiton ang atong literal din sa kalibutan, maguna magyong amahan. So unsa man pagkahitabua nga dungan man ang amahan ug ang anak nga way sinugdanan ug way katapusan. Unsaon nato pag-explain na ni Brother Sok?
14: Ang explanation ni ana mao nga kinahanglan mangapkap kita sa mga balaan ng mga katauhan sa Diyos, mga nailas mga katauhan ng sila mga balaan, sama sa mga apostoles, o mga tinunan sa mga apostoles, nga na nag-church fathers. Na usakin ni ka dako kayong tanghaga, nga the Father, mo si Yahweh, Diyos Abahan. niya Jesus iyang anak. So na diya ang amahan, ang pangalan si Yahweh, huwag sinugdan ang huwag katapusan. Niya ang ngalan sa anak Jesus, huwag siya sinugdan ang huwag katapusan.

apostoles o mga tinunan sa mga apostoles nga nanag church fathers. Na usa kini ka dako kayang tanghaga nga the father mo si Yahweh, Diyos Abahan. Nya Jesus iyang anak. So na diha ang amahan ang pangalan si Yahweh, huwag sinugdan ang huwag katapusan. Nga ngalan sa anak, Jesus, huwag sa'y sinugdan ang huwag katapusan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan,

at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1. Smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart
5: dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Philippine Center Time para sa 4:40 na.
11: Headlines karon.
10: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Bagyong Luis, magdala kinig ang mga pagwan sa nasod. Super typhoon nga naa sa gawas sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Nihuyang ato sa typhoon category o nganlang kinig bagyong maymay kung musulod kini sa PAR.
12: Son ni Aligar nga moabot nga to sa 33% ang kickback gikan sa mga DPWH project sa Taguig City.
10: Samtang LTFRB makigtagbo sa mga transport group aron tukion ang hangyo nga patas-an ang pritihan sa mga PUV.
12: Impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte karong semanahang ipalantawan nga mamahimong audit phase tungod sa pagpresentar sa COAS. Ilang habig ato sa trial.
10: Sa mga balita lokal, Cebu City Councilor Alvin Arcilia, pabor nga mahatagan og prioridad sa kagamhanan sa dakbayan ang Sugbuano nga mga kontraktor.
12: Samtang sa LTFRB 7, dunay kamanduan sa mga transport service firm sa Central Visayas pagpahugot pa sa ilang mga lagdang ato sa mga driver.
10: Balita gawas sa nasod Amerika, muhunong una sila hangga paglusa og bag-o nga mga pagpangatake batok sa Iran. Sa tinguha nga makakabot sila og laing deal.
12: Sa negosyo, LTFRB, gitakda magigtagbo sa mga transport group aron tukion ang ilang petisyon alas pag-umento sa pletihan taliwa sa taas nga fuel cost.
11: Headlines karon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
11: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
12: Mabuhay, Pilipinas.
10: Kung kayo na mga mahinong dalon, ginang unang radyo.
12: Unang balita.
11: DYHP, RMN. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Hator bang impormasyon nga ang inyong masairan?
12: Ang ayan mo madungan.
10: Una sa radyo.
12: Una sa balita.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
11: Number one. Number one.
13: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
11: Number one.
13: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
11: DYHP.
13: Unang radyo, unang balita.
11: Gising na!
13: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na Bengalang Lunes. Pizza 3 na Bengala sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Sagaan sa kinitbukang poro sa Sarua HP, Aramid Cebu, kami ang mga tigbalita.
12: Sa ani Radio Man, Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies.
10: Ako sa ibang Radio Man, Ardo Bustamante, hantot kami ka na sa Lasay, Santak na Sabutag. Maghatod ka ninyo sa mga lampas, nagkisikisipang ang mga balita. Pagbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, lanapod ka na may gana sa tunga papanaguman. Nagalat kami nga kamos kapis kay kamayan at law ka na may gana ng Lunes. Unang adlaw may gana sa simana. Unang simana sa buwan sa Agosto. Ako man ni Megala ang buwan sa Hulyo. Karon Agosto na. So na ni Megala, September na. Pasko na. May buntag! Lanapod ganda, Megala, sa tuwang pagpanaguman. Nanginaut kami nga, okay pa sa all right, ang inyohang kabuntagon. Dili susama sa naglabay ng mga buntag, Megala nga, basa ang atong kinalanan. Apan karon may gala, murag nindot na, uga ang atong karsada. Pero muna, napoy naghulga may gala ng bagyo. Kini si bagyong Luis. Kaya maningan may gala si bagyong Luis. Kamu maning silingan ito sa amal may gala mananagat. May buntag sa itong mga mananagat na itong mga kaingsunan. Ganaan na ron, Megala, sa kabaybayunan. Anong na, Megala, mo dahik sila hanggang mga sakayan. Kailanang dalons, paan ba? Kailanang elsahaw na nila ilang mga bangka, ilang mga baruto. O nga ilang mga kuha, Megala, ilang nang itumod nga ito sa mga komprador. Basta nga itong pagpanagat kagabi. Dili hangin. Dili baon. Ay puntag po sa itong mga salingan, mga nagmayang, nagmayang sa Mandawi, Napunapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nagmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ka mga nalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor. O na may gala ang Negros Island Region. O niya sa Bohol, mga sanog, mga sala. Kumusta nga itong kamuntagon na mga bulanon na itong mga kaingsunan? May buntag po sa mga waray-waray na itong mga kaingsunan des Leyte. Mga kaingsunan na ito may gala sa Western o Eastern Visayas. Kamabot na itong lanong sa CBS sa DYHP may gala karong buntag. Gusto masayon may gala sa mga pangitabo dali sa ato. Wala nga nag-tune in sila, Megala, sa DYHP RMN Cebu. Samtang sa itong mga kaisunan po, ganagtanaw sa itong FBI, pinabuntaga. Baig buntaga. Kita maglangay sa ito ang Answer to Win promo. Hey, sa itong Answer to Win na promo, ganabuntaga, ha? Kinangla, naka-follow mo sa itong Facebook page. Wala itong mechanics, mga kaisunan, ha? Kinanla, nakasunod ta sa Facebook page sa DYHP, naka-follow o naka-like. Lapit-lakip na Megala sa Facebook page ni Attorney Rofil Fernandez Banyok. Dara, Megala, itong Answer to Win na promo karabutag. Dara, unsay nga sa Bagyo, Megala, nga nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Dara! Advance kayo natumbang yung mga kwan, no? Advance kay tubag tubag mag advance. Unsa nga sa Bagyo? Hoy. Onya, sun lang mechanics sa tuwag. Ito mechanics, may gala, kinahala, naka-follow ka sa DYHP o naka-like ka sa DYHP, ha? O ka, at kung ang attorney Rofil Fernandez Banyok, onya, naka-share po ka sa itong program, kanamuntag, ha? Kung wa ka maka-share ka sa itong program, discuss eh. Nanay, tanaw na mo, may gala, sa inyohang mga profile, naka-like mo o niya naka-follow sa DYHP Armen Cebu kang Atty. Rofil Fernandez Banyok o niya naka-share sa itong program karong buntaga mga kasama, ha? Kinanglan, ha? Nakasunod mo sa tuwang mechanics mga kaisunan. Okay, itabag lang ay ato sa check magalas kasama ang Jesse Samampong. Ato sa ero magalas mga presyo sa mga nagunang panaliton Dias Mercado Publico.
3: DYHP, tutok presyo sa merkado.
10: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
8: Yes,
3: mayong buntag kasama ang Arnold daw kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanong diri sa Carbon Public Market. Kamunggay, 60 ang kilo. Agbati, 50 ang kilo. Saluyot, 50 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 80 ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Batong, 50 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Palia, 90 ang kilo. Talong, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Beans, 60 ang kilo. Tawgi, 35 ang kilo. Chopsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radio 1. GC Sumampong DYHP Tatak Areman.
8: Ngayong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
10: Dan sa labag sa mga Jesse Samampong, kami kala sa Carbon Public Market, na naring ura sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Niatong Sabado, sa lipa sa report kasama ang Jane Gallardo. Niatong Sabado, mga kaigsunan, doon ay usag katinunan. 22 anyos ba ni? Ang gidungga patay sa iyang kanni hinigugma may gala sulod sa iyang boarding house. Tinunan ni may gala sa Sibunga Community College. Ang maong biktima, mga kasama, gingong nara ni sulod sa kwarto. Gisod ni Megala sa suspek nga yarapon nga kanhi hinigugma dito gi dunggab sa makadaghang higayon. Gidunggab sa liog o sa dughan. Kami resulta sa iyang ginanali nga kamatayon na mga kasama. 21 anyos ni siya. Taga Barangay Maluray, lungsod sa Dalaget. Niyang suspek Megala gila nga si John Lexter Cabaluna Naason. Hingkod ang pangidaron nga taga Purok 13, Barangay Tubod, lungsod sa Sibunga. Buro ni sila may gala tinunan sa Community College diha sa lungsod sa Sibunga. Sigon sa eksoon ini nga mao nga biktima nga kining suspect, gibuwagan na siya nga maguwang ngatong Hulyo 1. Nagkauyab ni sila upat kabuwan. Ang hinungdan na ginmegala nga nagbuwag ni sila kay panahubog sa ning bataan ni kuno matod pa sa kinini ang iksoon. Motong ang gibuwagan kay pirmi kunong madlungon nga undang na nang imong inom-inom. Ewa kay makuha ana. Di kuno mo patuo motong gibuwagan. Kunya wa kadawat may gala kining suspek. Mana nga kadaadlaw halos kada semana. Bato sa boarding house, may galas biktima. Aron makiguli. Sa ilahang kuan, kining relasyon. Atay picture ani kasama ang names sa insidente. Duno kung pwede nato ni siya ma-kwan lang, kanang i-blur lang nato maayo kay susgribihe ani ka kwan, brutal ang nahitabo mga igalan ng usa ka biktima. Kwan man eh, kanang nagkadugo ba? Unya, dito po sa unahan, kanang naghigda na ang biktima, may galang nagkadugo. Doon ay mga samad, dinong gaban sa iyang liog o dughan. Diyan sa pikas po sa iyang kwarto, diyan po sa sunod sa kwarto, mga usakadupa ang gintang sad. Dito po ang suspects, kaya nagdunggap po may galas siyang kaugalingon. Nasa isamad, may galas sa dughan, apan buhi, conscious. Matong ginaliin ipagdala, may galas sa Karkar District Hospital. Apan gibalhin, may galas sa nakmesugbo tungkol sa kanako sa samad. Nga naangkon ini siyang dughan. Sa pagkakaroon, naka-hospital arrest ni may gala ang maong nga suspitsado. Pastilan, mga matanon ron eh. Wala na mag-yanuhon raman may gala pagkutlo sa kinabuhis tao. Ano? Wala siya may gala. Kinang naglingkod, wala iyang uyab. Lalaki, wala ng suspect. Ang kining nadari si kilid may galas bungbong. Wala iyang uyab, babae may gala. Guwapahon naman yung babayhana. Nakatara kakuha tag picture ani sa kanabitong kuan kanang siyang Facebook. Pagkitao na kuha ang picture aning mataa. Kay natoy gisend rin may galang picture. Murag si Paul Lauro, murag natoy picture sa babae. Ang guwapa ho ni mataa manging gala. Kanang arangan ba? Arangan o panagway. Wala nga pagkaluoyan man lang sa giriganan ani. Peskwilag tarong mga igala aron nga makalampus dunay usaka kriminal utok ang mikutlo ani sa iyang kinabuhi. At ang sayon karon tataw na pasilipato check si kasamang Jane Gallardo gikan sa iyang nahimutangan karong orasa. Kasamang Jane, good morning Jane.
14: Good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. Subo kayo tamalandungon ang imuhang ginhatan nga detalye gid kay sa mga Arnold no may tungod atong sa kabatan-on nga
10: gitay gid intaw. Ona mangita jud kag pa mangita jud kag kuan ka sa mang Jane ha kanang lalaking kuan mahadlok kun sa Ginoo.
14: Kanya gid importante yung takay ka sa mga Arnold pero maglisod na tagpangita ana ron dili ini man ni makasaligan ang mga lalaki.
10: Dili na kasaligan? Pasti na.
14: Dili na kasaligan pero mao na ka mana ka sa mga Arnold no mo nga literal di lang giingon nga too much love will kill you gid sa mga Arnold
10: na.
14: So, dapat dili gid ta sobraan ka sa mga Arnold.
10: Ay good, ay good.
14: Sakto lang. O give and take ka relationship ka sa mga Arnold. Sabot-sabot ra gid unta ka sa mga Arnold pero nagiya mga instances no nga maabot sa ani kay sobraan na sad. Nga dili na naguro gugma ka sa mga Arnold, mga obsession naman siguro na ka sa mga Arnold.
10: Pwede na ka ni ganahan sa imo ha. Ayaw nagpamugos.
14: Mao, di na ginagawa.
10: Sama sana nimo gibadlong ka nga di na ka mag-inom-inom ay nasa hubog-hubog diha. Kay kung magsige ka pag hubog-hubog magbuwag ta. Ang babae gusto man og kanabi taong dili ganahan og panahubog nga uyab.
14: Mao na ka sa mga no gibadlong siya di siya musugot pero og buwag gana di pud siya musugot. Walay pagbag po siya kaugalingon ba. So mao na ka sa mga no mapulan di agid ang usa ka tawo. Tawo ra pud baya ta na itubanya na nga tuong kan ka sa mga no. Pero mao na ka sa mga no muhatag jud dugang detalye mahitong wa na mo ang panghitabo apan sa pagkakaron aton dapito na ang ato ang mga kasama og ato ang mga idol makaron na sugod or karong maadlaw magsugod ang tabo diri sa Kapitolyo ka sa mga no. So by sa pagselebrara sa ika 457th foundation anniversary, founding anniversary din yun sa probinsya sa Sugbo ka sa mga Arnold. So, sa pagkakaroon, kaya pa man din ni Ingon nga nag-open ang ato ang mga payag din yun sa nagkadaiyang lungsod o baka sa mga syudad nga naglangkob sa probinsya sa Sugbo ka sa mga Arnold. Kaya 7 pa man gyud ang opening ani, 7 niya kuan magsugod karong adlaw hangtod ni siya sa Pizza Noybe kay sa mga Arnold. So karon nangandam na ang ato ang mga kaigsuunan karon dinino nya gibalhin dai ni nila ang lugar kay sa mga Arnold kay katong sa una pag last year ari man to sa Atbang.
10: Ari ay
14: sa Atbang isang sa Atbang man gitahigayo ng kanina tabo sa Kapitolyo pero karon kin ana pud sa diri sa Atbang gid kay sa mga Arnold. Atbang kaayo sa ato ang istasyonan. Dali ira kaayo murag mahal murag bakwana pud makabitik na po siguro ta anig katong Bisayang manok gani sa
10: dumanhog
14: ka sa mga Arnold. Bisnok. Oh, sa dumanhog. Bisnok ka sa mga Arnold. Pero ang ato ang mga kasama o ato ang mga idola nangandam na ni karon pero ato makita diri ka sa mga Arnold no nindot kaayo ang paghimo nindot kaayo ang pagdesign gani ito natin mga nakita diri ng mga banderitas ang mga payag dini ka sa mga Arnold kay kuan na kanang andam na kaayo so nakatukod na niya di kuan na ni nila gipong display na nila ang ilahang mga garbo sa ilahang mga sa ilang lugar gikan sa mga pagkaon sa mga butang pwede na to ang mapalit ka sa mga Arnold. So, open to all ni. So, pwede nga makaduaw dere. Bisag asa mo da kita o kung makahigayon mo anhi. So, magsugod ka rung adlaw ang ato ang tabo sa Kapitolyo. Diin, makapalit mo o dagkalain-lain ng mga prutas, mga lagot mo ka sa mga Arnold. Dagan o mga lagot mo na mga gamit or unsa bakahan yung ilahang mga pwede na ikapang hambog na mga butang or mga pagkaon gikan po sa ilahang mga lugar. So, muhatag po na og mga update ani. Karon napata sa gawas ka sa mga Arnold og mag-open na ni musulog ta para po makakita na sa yun ang kinatibukang hulagway or ang kinatibukang forma sa sword. Manana po naka-display ilahang mga baligya ka sa mga Arnold. So, mauna, magsubod ka ron hanggang Pizza 9 niya open to all. Ari na mo diri sa tabo sa Kapitolyo ka sa mga Arnold.
10: Okay.
14: Ano lang sa mga karon, medyo maayo na ginagang panahon ka sa mga Arnold. Nakainit na gita kagahapon. So muraga, hawan po kayo ang atang kalagitan karon. But mo, ang tingi apunta akong asa tamo ato karong adlawa. Lagi ka nalang dini ka sa mga Arnold sa atong Kapitolyo. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tapak,
11: or... Radyo mo, nationwide.
10: Oras sa mga gala, 5:01 na. Kumusta mga kasama? Usahay din nato mabantayan na patuo na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o nakita nato online. Nabudol na ba mo? Maong bisan sa pagpalit og tambal, usahay mapatuo ta sa nagaingon nga pare-pareho lang mana. Pareho sa ako mga kasama. Dili pare-pareho aga mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang minahal nimo sa kinabuhi, ang dunay sakit, siyempre gusto nimo sigurado ka sa imuhang gipili. Dili basta-basta o dili basta unsa na lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban. Mas importante nga kabalo ka nga nasawayan na o nga masaligan. Sa tinuod lang, mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilamb. Nakita na ko kung unsa kabusisi ang proseso nila. Bisa sa pag-check sa raw materials, hangtod na sa testing, storage o delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Una-unaan ninyo, dunay kapin sa 650 technical experts nga nagtan-aw sa matag tambal, kapsul, tablet man o syrup. Mawot pa sa hapit 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat ini una kini maabot sa butika. Dito na ako na-appreciate kun paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matag tambal una makaabot sa mga mamalitay. O dili lang dito natapos mga kasama ha. Tuod kay bisan inighuman nimo og inom og tambal o vitamins, dunay Unilab Customer Care Center kung dunay kay pangutana o concern. Maong sa maong nga maong sa among balay, basta Unilab lang. Tungod kamalulo kong ginatarong yun nila, hangtod nga makaabot ka nimo ang quality nga imong kinahanglan. Maong karon, pag-adto na ko sa butika, ang ako yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit og vitamins pang adlaw-adlaw og bisan pa sa mga pampagwapa didto kus kabalukong nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pakita lang sa inyohang ilang website ang www.unilab.com.ph/products. Timani, dili tanang quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Atong oras, alas 4 o alas 5:04 na may galantak na sa Butanga. Oy, atong winner ka na Butanga ha, kinanglan nga naka-follow, naka-like sa Riwa HP Aramen Cebu. Huwag kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Onya, naka-share may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Karang Butanga, mga kasama. E kung wa mo maka pa nakasubay ana may galang atong mechanics wa say winner. Wala lang sa ta. Follow. Like sa DYHP Arabin Cebu. Huwag kang Atty. Rofil Fernandez Banyo ka mga kasama. Ang yung pagbalik na ito, natin winner may gala sa itong answer to win na promo. Karang taon, sa itong pagbalik ka mga kasama.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Oras, alas 5:05 na.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
20: Pwede
19: na. Ano binta na ka?
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
23: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
23: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: The original Koi Herbal Capsule.
26: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong inainom kanara dyong kuy kay basin pamamasinan ka ba sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
25: The original Koi Herbal Capsule.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS Life Extension Vitamin D3.
27: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
25: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo! Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
23: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
0: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, kada adlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas, Jun og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalisa mga butika.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Said living testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living testimonies. Said living testimonies.
4: Taas ang sugar maong nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
2: Living testimonies.
21: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
20: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
28: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
21: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
30: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
31: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
32: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Ahoy! Kidney Care Time!
34: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa gut nga mag-gamit ani. So, nag-inom ko. Sus, karon alamin na kaya akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na snor normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wasa kay bawo nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas mo gamit ta ani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa gyud Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga nanakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangunan Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
17: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Niresulta na sa pagbaha sa pipila ka lugar sa nasod ang nasinating kapag-uwan tungod ni Bagyong Luis. Tungod rin ni pasidaan ang pag-asa nga posibleng masinati pa hangtod karong adlaw. Ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod ni Libina sa Luzon area. Dinagpadaol ang Bagyong Luis. Base sa Wahiga Weather Bulletin sa pag-asa, ang sentro sa buong Bagyo, Gibanabana, kanibutan kini sa Gilayon na 125 km sa silikang bahin sa Balera Aurora. Doon na sa kinikusgon sa hangin nga 55 km matag oras. Pag-unos nga muabot nga to sa 70 km ang matag oras.
0: Samtang ni Huyang na nga to sa typhoon kategory ang unang gibantayan nga super typhoon gawas sa Philippine Area of Responsibility on par nga doon ang international name nga Dolphin. Apat taliwa ni ini padayong i-monitor sa pag-asa ang maumbagyo. Sanglit nagpaduol kini sa boundary nga bahin sa Amihanang Sidlakan nga bahin sa Luzon. Sa Wahing Weather Bulletin sa pag-asa nga tapusang naimutang ang maumbagyo sa Gilayon nga 2,850 km Sidlakan, Amihanang Sidlakan sa extreme northern Luzon. Ang maumbagyo adunay gikusgon nga 155 km per hour nga o pagaguros nga moabot ngadto sa 190 kilometers per hour. Sigon sa pag-asa, kumusod sa par ang maong bagyo nga nalang kini og bagyong maymay.
16: Galigar ni Senate President pro tempore Panfilo Lacson o Ping Lacson nga ang kickback sa DPWH infrastructure projects sa gihimo sa Taguig City. Ngadto sa 33% matag proyekto. Mato si Senador ang maong klase sa scheme gingog ni Pugos sa mga kontraktor pagkatunog nga substandard o bisan ghost projects. Nibot siyang sabi sa Lacson nga ang gamang kampo nakahipos o mga dokumento nga naglakip o gingong nga money trail na sugod na ang ginuso sa Office of the Ombudsman. Lugan ini ang impormasyon gikan sa iyang hiunagway nga mga whistleblower na himong dan sa iyang team pagsubay sa gialigar nga pagsud sa mga komisyon gikan sa mga DPWH projects sa Taguig.
0: Itubag ni Senador Ping Lacson ang tirada ni Senador Alan Peter Cayetano kaniya human kini ni imbitar kang Lacson pagbisita sa Taguig City aron personal nga masusi ang mga infrastructure projects sa maong syudad. Kumanan sa iya pag-insister nga why ghost projects sa iyang baluarte, si Cayetano ni himo pag-imbitar kang Lacson pinaagi sa live stream ni ini sa social media aron imbestigasyon o imbestigahan o susihon ang gialigar ni ining anomalosong proyekto sa Taguig City. Base sa finding sa lima ka mga case studies ni Butek si Lacson nga ang mga anomalia sa infrastructure projects naglakip sa photo recycling alang sa billing og collection, doble nga paghahin og pondo sa usa ka susamang proyekto ug ang pag-overlap sa mga proyekto.
16: Alas 5:21 na. Gidakdang magkagtagbo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa mga transport group karong adlaw. Aron tukion ang ilang mga petisyon pagamento sa pitihan taliwa sa naggasaka nga presyo sa lana. Mato ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza the second, partikular nga ilang tagbuo ng mga driver sa jeepney, UV Express, mga motorcycle, taxi o ka mga taxi. Dugang nini adun ng mga grupo sa mga commuter ang mutambong sa mga meeting alang sa pag-isa sa ilahang mga concerns. Pero naman nga ang grupong manibela nagtinguha o 2 pesos gaminto sa pritihan. Samtang ang grupong piston nagtinguha 10 pesos gaminto sa pasahe.
0: Samtang katapusang balita gikan sa kauluhan, gituhuan nga posibleng mamahimong audit phase ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong semanaha. Kining subay sa gitakdang pagpresentar sa Commission on Audit Kunkowa sa ilang findings bahin sa nagbalor kapin sa 600 milyon pesos nga confidential funds ngadto sa Office of the Vice President ng Department of Education DepEd nga nadawat dihang si VP Sara pa ang sekretary sa mga ahensya. Ang prosecution posibleng mo-shift kini sa pag-trace kung giunsa paglihok sa mga pondo aron masusi kini kung nagasto ba ug liquidate og tarong. Itakdang mutistigo karong semanaha sa impeachment trial ni VP Sara, mao silang kani COA Auditor Roderick Wamil ug kasamtangang Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May del Campo.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: At oras, may gala. Alas 5:23 na.

0: Ngayon itong kapabarigoban, may galing ipunan tayo sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan and Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami muhatag may galing kaligong sa atong kalawasan, kaligong sa atong immune system. Ang original Koi Herbal Capsule, mamatok sa galing sa mga banatian sa mga high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang paghubag sa inyong mga tay. Ang original Koi Herbal Capsule, mabatok sa inyong mahatag sa inyong immunity protection, mapaligon sa atong immune system, aron ganita daling masakit. Kusa ikaw nga napaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, kaysang kap kinimigilan sa mga vitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule, aprobado kinimigilan sa Food and Drug Administration, inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Sama sa Balunha Pharmacy, Niluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamutis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Bam presyon sa imong dugoy ka badunay hypertension, basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na doon ay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Oy, labi kay pangino, inom mong kape karumuntaga mga kasama. Kanang kape may galang ang makapanagsig sa itong kalawasan. Aron nga dita may kala magluya karong adlaw. Ikaw nakatilaw na ba mo og kape nga adunay native purple corn? Kung wala pa, itry ninyo may kala ang EXL Makamuhay Plus sa coffee mix 17-in-1. Kaya doon na kini antioxidant sa properties sa mga kasama nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes o diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Nya puno sab ni may gala sa mga vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyud ni. Una nga kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Paparit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. Mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Oga Lazada.
1: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kahit kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinugmaayo, magka-produce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kini sa mga medical doctors. 100% ninimo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa yung duga pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siya tagsatag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan yun ang tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwag ali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog din na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang kagusin kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilo sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Nakakuwid ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery. Mag-open na sila sa ilang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials ug di kalidad pa gyud. Plus na sila mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama na 5:30 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotroph Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotroph Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lombok.

0: ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
4: The original Koy Herbal Capsule.
5: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo, doon ay nakatabang. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
4: Ang Zen Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.

0: ko, buriba ko, ala, ang kaling panyawan ko, pe, akong ginimitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa malangin mong ngiti.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Banyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
0: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Said Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
0: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
1: Ang Said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
0: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Oras sa mga kasama na 5:47 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ganito nga papanaguman, may ganag ipunanta sa nabantog ng herbal ang life extension na vitamin D3. Ang life extension vitamin D3, mga kasama, ang benepisyon nini sa pagtumar matagadlaw. Ang life extension vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer. Nadun ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ani mga kasama nga kung ubos ang imuhang vitamin D level, diya sa imong dugo. Usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton o ka cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka matang o tulog ka mga rason kung nganong nga makatabang ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adto ni sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mobalik ang ilang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang kasakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gamay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian ang nutrients sa containing blood for cancer foods o mutabang sa kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan na paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos sa sabang iyang cancer o chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer o adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily. Nga ihang imnon na matag-adlaw gyud mga kasama. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon na sulod sa usa ka tuig nga o sa usa ka tuig nga bata nga o sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug lactating mothers ug sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga taga 11 pesos ang matag soft gel. Ang mahinungdanong pahinumdum, inahanglan siguradohon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mahimog matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Sugda na atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, Gavitamin D3. Samatag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, adun kari 200 ayo nga Vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
6: RMN DYHP Police Honda Presinto.
10: Most wanted sa kasong murder, Jacobs Kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: CYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Radio Man Marisa, dirini sa may Ephata Street sa Barangay Ilayawan, spotted kining maong most wanted the person sa kasong murder. Ang gipusasan sa itong kapulisan, human iserve ang warrant o pare sa akusado sa kasong murder, mauni si James Samson, nag-edad o segment na uno anyos na nagkapuyo diha sa may sityo kalangkungan sa barangay Basak Pardo uno o barangay Basak Pardo apan siya dito na nagtago sa maong lugar apan na dumduman siya o gidakop siya. Nadito na karoon siya sa Ilayawan Police Station 7. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
6: Radyo mo nationwide.
8: Samtang Cebu City Councilor Alvin Garcia o Arcilia, pabor nga mahatagan o parirad sa kagamanan sa dakbayan ang Sugbuanon nga mga kontraktor. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibunas.
6: DYHP, Tatak RMN Report.
12: Pabor si Cebu City Councilor Alvin Arcilia nga matagan og konsiderasyon o prioridad sa kagamhanan sa dakbayan ang Sugbuan ng mga kontraktor. Kira dali rang mapangita o matawag kung dunay kakulian ang ipatuhon ining mga proyekto. Himong sanglitanan ni Arcilia kalisod pag follow up sa AM Oreta and Company Incorporated ginakabase sa kauluhan. Ang nasiutang kontraktor mao ang winning bidder sa 1.3 billion pesos nga flood control project sa syudad. Apan wa na mapadayon sa trabaho human makuha ang 199 million pesos nga advance payment o mobilization session fee. Kinihinundan nga vocal sa Arcilia batok sa mga contractor nga nagagikan sa laing dapit sa nasod.
13: Vocal ka iko nga ang mga contractor ni sud sa Cebu City, not a resident of Cebu City or within Cebu. Ang uban to ana sa Mindanao, Manila, may uban pa.
12: Si Konsehal Alvin Arcilia, kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide.
10: Dole ni pagawas ng bagong lagda ka bahin sa work permit sa mga bata nga nagpangidaron og 15 anyos pa ubos. Kasama mo sa balita, Radio Man Remar Tugoy.
6: CYHP Tatak RMN Report.
14: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, kinahanglan unang mukuha og working child permit ang employer, ginikanan o guardian sa 15 anyos paubos nga bata kung magtrabaho kini sa public entertainment o sa lain pang form sa media. Kini ang nakasukip sa gipagawas nga bagong patakaran sa Department of Labor and Employment kondoli, particular na ang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 kalabot sa paghatag og work permit alang sa mga batang motrabaho sa maong industriya. Gawas ni ini kinahanglan sab nga mukuha og working permit ang bata nga i-feature sa mga online content og digital platforms. Sakop sa maong patakaran ang pagtrabaho sa usa ka bata nga wa pay 15 anyos diha sa social media, vlogs, digital advertisements, web series, podcasts, streaming platforms, pelikula, theater, radyo ug uban pang media forms. Matud sa Dolly nga tumong niini nga masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga lagda aron masiguro nga naa sa maayong kahimtang og luwas ang mga batang partisipante subay sa gipatuman nga mga balaod o regulasyon. Kasama mo sa Dolly, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita atud kanato sa Said Marketing, ang tigama o tiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita ni paibaw si US President Donald Trump nga mohunong una ang Amerika paglusad og bag-o mga pagpangatake batok sa Iran sa tinguha ang mga kabot na usab og bagong dilo kasabutan aron mapugngan ang nuclear ambition sa Iran ug aron mabalik usab abli ang Strait of Hormuz. Nibutyag si Trump nga ang Iran ug ubang mga nasod sa Middle East gingong nangayo og panahon pagkumpleto sa deal nga mahimo mo resulta sa dinalian og hingpit nga pagbuka sa pag-usab sa Strait of Hormuz ug pagtapos na sa nuclear threat sa Iran. Wala man nganlin ni Trump kung unsa ang mao mga nasod sa Middle East apan ang Crown Prince sa Saudi Arabia nga si Mohammed bin Salman nga usa ka kaalyado sa Amerika ni-react sa maong kalambuan kay namduman nga ni ulbo na usab ang tensyon tali sa Amerika ug Iran ug tungod niini gisirhan na usab sa Iran ang Strait of Hormuz hinungdan nga naapektuhan niini ang supply sa lana lukob kalibutan. Katong mga balita atong kanato sa Said Marketing, ang tiga maong tiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI o mamalatihan sa kidney o kang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatihan sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno, wa na ilain pang makatabang sa atong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga umang sakit, dagan pa ang mahimong maalibyuhan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisa ng simple nga mga malatian sa kalawasan sa masarang kaso, hilana tubong sipon, huwag tangday na sa pagtumar o paggamit sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos ang kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Said Marketing, mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Radyo mo nationwide.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nga nagmata na ni mga orasa, nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabilig katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil po durag dunay magpanusok o ka muscle pain. Hindi nga mga simptoma makapekto yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadun lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din nga mga listeners na kabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghana sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingon nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: CTO? Cebu City Transportation Office kung si CTO padayon man nakop sa makahimog traffic violation sa Manila Talamban kung Bandal area sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
15: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hanot ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Palayong manakop ang Cebu City Transportation Office kung CCTO sa makahimog traffic violation sa Manila Talamban kung Bantal area sa syudad. Kini, tinawasan na palayong information dissemination ini labot sa pagpatuman na sa discipline zone diha sa nangisutang napit. Iklaro sa labaw sa CCTO ng sa KLRC nga why ordinances dakbayan ng suspenso tinawas silang himo ng information drive. Ipanayag ng RC kasi namuhatag lang uruguay sa mga driver nga musunod sa kipatuman nga kausaban sa Bantal area hangtod sa Miyerkules, partikular na sa gipatuman nga motorcycle lane, PUV stop, pedestrian safety ug uban pa. Apan nato ni Arce, nga katong taro nga nakalapas sa mga agdas trapiko, sila dili nini mo pasaylo.
16: Nihatag ta og ligayon for information dissemination. Pero kung nga agi ang dakpo na, dakpo wasa na magsuhibit nato ka mo dakpo.
12: Si Raquel Arce, na asera nga gawas sa traffic rules and regulations, hingpit na usab nga ipatuman diya sa Bantal area ang tanang ordinances dakbayan ni ining Simonaha. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
15: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Ini nga balita ka na sa said marketing. Ang tiga mautiga po na po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o gang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisaka ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa Petron Gazulog balik 3 pesos kada kilo. Sugod na itong unang adlaw sa Agosto. Sa yun ini, ipaybaw na sa mga kumpanya nga namaligya og LPG, nagitakda mo sa kam presyo sa mga cooking gas karong buwana. Tungod sa pagbanhaw sa tensyon sa Middle East, taliwa sa mong pagtaas na usab sa presyo sa LPG ni paniguro ang Energy Department ngadto sa publiko nga pabiling stable gihapon ang supply sa mong produkto nga posibleng moabot pa sa 36 ka adlaw sukad nitong buwan sa Hulyo. Katong mga malita, ihatod ka natong sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o gang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. Ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Ratio mo nationwide.
8: Samtang nga bulog sa tubig nga Budagay Day paikon sa barangay Guadalupe sa sulod sa Sugbo. Panahon nga muburog ang uwan. Nagagakin ka sa barangay Buhisan. Kasama mo sa Balita ng Jamanay Libolonos.
6: TYHP Tatak RMN Report.
12: Nagagikan sa barangay Buhisan sa Kapaisugbo ang bulog sa tubig. Nga Budagay Day paingon sa barangay Guadalupe. Panahon nga mabunog ang kusog nga uwan. Kinimanibawaan ni Mayor Nestor Archival sa kuhay sa pasangil ni Vice Mayor Tomas Osmiña nga gikan sa mga terasas ni Cebu. Matun ni Archival nga mga eksperto mismo gikan sa Hydronet Consultants mga nipibaw kaniya labot sa mga kalambuan. Ipadayag sa Mayor nga base siya na dawat niya kasayuran o sa kaprosyento lang ang nakontribute sa mga terasas sa mga pagbaha sa Guadalupe.
17: Out of 100%, ang contribution sa iyang tubig na manaog is only 1.2%. Ako kayo ang area sa Buhisan.
12: Si Mayor Nestor Archival, si Rikausan Unanan ni Awag Kang Archival, pag-issue cease and desist order kung CDO batok sa Montrasa sa Cebu, apan ang Mayor, huwag plano nga muluwat ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
6: Radyo mo, nationwide.
8: Hoy, nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pagkatiman sa mga panglawas sa ano yan na may ganang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang nga matang kapsula maangkon na nimo ang mga benepiso sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, o Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini may galang 17-in-1 nga kapsula. Nanatanan may gala sa usa ka kapsula ang kinahanglan sa imong lawas. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagatiman sa tung lawas. Busa, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanid kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ay, nanagintay winner mga kasama, kanamuntag sa itong Answer to Win na promo, ha? Atong Answer to Win promo, congratulations sa Kang, sa mag-pronounce ni Rai? Rai Zabone. Rai Zabone. Uyawag, Rai Zabone. Sabon ni Rai. Rai Zabone. Rai Zabone, sakto yung tumag, Bagyong Luis. Bagyong Luis, unya naka-follow siya may kalasan diba HP o kang attorney Rofil Fernandez Banyok unya naka-share po siya may kalasan sa tong program sa unang radyo, unang balita. Congratulations ni mo ma'am ha, unya i-chat lang may kalasan, ma'am Rai Zabone ang Facebook page sa diba HP ha aron nga mahatag di mo po ng imuhang cellphone number para sa pag-send po namo sa among GCash dihan imo. Alright! Lalo po tayo lang, may galang winner! Kanabuntaga! Nasakpan, ganamina sa DYHP, Aramen Cebu, kasamang Julius Malini. Good morning, Yus!
18: Good morning, kasamang Marisa!
8: Kasamang Marisa! Kinsa man eh!
18: Nay, may buntag! Sa pangalan na to, Ninyo Daga.
8: May niya pila kabuka anak di mo nai?
18: Pila kabuka anak.
8: Pito kabuki mong anak. Anong wala di mo na? Waluhan di mong anak man. Pito raman na kabuok. Ansa?
18: Pito niya. Upat na lang ang buhi.
8: Nga naman, ang aban na ni, ang kamagwangan, pila edad ato?
18: Namatay na.
8: Ah, o niya. Sunod ng nimong anak, pila edad?
19: 49. Ikaw, pila may edad mo di yung tanay? Pila? 65? Ah, 75. 75 na. O saan may panginabuhi ni mo?
20: Ay, mag-inda-tinda rin sa mga buntag
19: eh. O, niya, si mister. Asa man si mister?
20: Ikaw na lang.
19: Dora na bata mo ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Why pati patay ang radyo? Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
21: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin sibong lawas, mandili ka regular nga makapagawas sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o gampag kaluya simong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sibong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw o G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
19: Hoy, wala ba tayong oras, Megan, ha? May panawagan din eh, ha? Kunay si Arvin Jan Sario? Saro. Manawagan din ako sa akong pitaka nga nahulog gahapon sa buntag alas 8 sa... alas 8 na. Sa nakapunit sa oras alas 8.40 ang nakapunit kay motor nga click 125 color orange. Bisan ang kwarta lang ayaw iuli ang ako lang license o ang ATM card o ID. Ang plate number sa motor kay H9347I. Nahulog ang pitaka sa Oitingso Street. Unahan sa 1075 Hotel. Ayaw, anong hotel na? 1075? Sa may crossing sa Orgilio. Importante kayo ang license, ATM o ID. Daga salamat. Palihog ko contact sa 0991-360-9845. Wala ba tayo oras, Michael? Sa kanan lang, sa kanito mukhang porosa. Sa Riva HP, aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
22: Sa kanan ni Radio Man Ken, Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
19: Ako sa si kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Ang tulong mga sasamang takna o sasamang sibianan. At ang imigala sa kasamang attorney Rufil Fernandez Banyo, kamusunod ka ng Ryan sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangal ang matanan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
23: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
24: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
25: Karon, minus na.
24: So, wala na ngayon?
25: Ubus na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
24: Meron po kayong sugat sa paa.
25: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa to, yad ko sa hospital. Pakuliong ko sa doktor kay putlon magida kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ana ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan na ko. Pag December, go December, astig naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ko dirig mga makaon kay dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMM.
28: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:15.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kitang kuti Silka in as early as 7 days.
27: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
32: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in imposumus a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
32: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
28: Kinilang gipon niyo po sa nalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Lunes o gapitsa tres na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
32: Straight to the point.
28: Sa gihapon, natangantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila magihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
28: Nagunas lumaisgutanan karong nga buntaga mga kahigalaan. Subo nga balita tungod kay di ay usa ka lalaki nga ni dungga patay sa iyang kanhi uyab didto sa may sibunga human kini giingong gibuwagan.
32: Straight to the point.
28: Ang suspek giingong nagdunggab sab sa iyang kaugalingon og naangol hinungdan nga naka hospital arrest kini karon.
32: Straight to the point.
28: Katarik pagtagad robotaga mahigala mo ni gugma mahigala nga ambot. Crime of passion kini mga suking tigpaminaw. Wa makapugong mga kaigalaan ha. Iyang gidunggab patay ang iyang uyab o nagdunggab sab siya sa iyang kaugalingon pagkahuman.
32: Straight to the point.
28: Katarik pagtagad robotaga sa tumagpunauman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
28: Samtang Bagyong Luis makaapiktar sa pipila ka mga bahin sa nasod o mulambo sa hanging habagat nga mo'y hinungdan nga masinati ang mga pagwan-uwan.
32: Straight to the point.
28: Laing bantayan na ni mga higalang pagwan-uwan. Unya, Super Typhoon Dolphin nga unang nasigpatan gawa sa nasod ni huyang na ngadto sa typhoon kategori. Apan padayon kini nga nagpaduol sa boundary sa nasod sa amihanang sidlakan nga bahin sa Luzon. Kung makasud kini sa nasod, nganlan kini og bagyong maymay.
32: Straight to the point.
28: Ang problema ini mga higala, gumikan kay maoligina. Ang atong dakong problema, makigalaan nga, inigsud ining bagyo, ha? Naasag yun mahigala yung magdag uwan-uwan, so naa ang mga pagbabaha.
32: Straight to the
28: Monay
32: point.
28: Monay atong dakong problema, mga sukin tigpaminaw. Gumikan kay magsigig impeachment trial, mga higala, karong simanaha, impeachment nasad. Pero ang katauhan mahigala nag-anto sa grabing baha, ha?
32: Straight to the point.
28: Maunay problema ron kay ang reality nga nasinati sa mga tao nga tinuod nga problema di ao. Gasamsaw mahigalas baha.
32: Straight to the point.
28: Ayo ang tao gilang bahino na ilang trabaho diha. Okay, kung ila gyud mahigalang ipadayon impeachment, sige padayon, pero bahina ninyo pag tan-aw sa ubang mga problema.
32: Straight to the point.
28: E mura man tagilingaw-lingaw na hinuunan ni impeachment mahigala. Para makalimutan mahigala sa uban pa mga problema.
32: Straight to the point.
28: Ang katauhan nagasamsawang in towns baha. Nagantanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
28: Sa laing bahin, kagamahanan sa lalawigan sa Subo mo silibrar sa ika-457 nga founding anniversary ni ini sud karong nga buwan sa Agosto.
32: Straight to the point.
28: Labing una nga Governor Zero Hunger Run gipahigayon kagahapong adlawang nga gipanguluhan ni Cebu Governor Pam Baricuato.
32: Straight to the point.
28: Ang maong kalihukan ni Hipos og 2.9 million pesos nga pundo nga gamiton alang sa mga proyekto o programa pagpakigbatok sa kagutom sa Sugbo.
32: Straight to the point.
28: Kaya tasan ng pagtagad dubutaga mahigala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
32: Straight to the
28: point. Bayo bay mahigala mi appeal sa Governor sa Run kagahapon. Governor Zero Hunger Run mga sukit tigpaminaw. O muna nga nakalikom sila, nakatigom sila og 2.9 million pesos.
32: Straight to the point.
28: Ato ni hatagag pagtagad sa pisato pamanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
32: Straight to the
28: samtang
32: point.
28: Samtang sa laing bahin, Cebu Archbishop Alberto Abitoy, dunay apelasyon ngadto sa mga opisyal sa gobyerno, developers, mga negosyante o residente subay sa nasinati ng mga grabing pagbaha dinhi sa Sugbo.
32: Straight to the point.
28: At least mahigala na kasinati yun, ha, si Archbishop Abitoy. Kani adto dili pa siya may Archbishop sa Sugbo, mahimo siguro niyang piyong-piyungan lang. Pero karon mahigala malagmit nga mahimo ni mga higala o mga sama ni karon doon na mga apelasyon mga higala. Kaya kung ikaw mga kagalaan subuanon, kita gyud ka sa tinuod nga problema nga di agyod na ang mga tao mahigala nagsumsahom in town sa grabing baha.
32: Straight to the point.
28: Hain naman ang isyo sa flood control scandal. Nga naman nga nahilom naman eh. Nga ni aman mahigala mo man eh ang pinakadakong problema sa history sa nasod.
3: straight to the point.
28: Kata nagpagtagad ng butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa kauluhan na Senador Ping Lacson ug Senador Alan Peter Caetano padayong nagtinubagay. Nunot sa pag-imbestigar ni Lacson sa giligan ni ini nga questionable proyekto diha sa Taguig City.
3: Straight to the point.
28: Si Caetano mibutyag sa mahigala nga duna sa mga tinaguan sa mga anomalya ni Lacson.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa laing bahin impeachment trial ni VP Sara Duterte karong semanaha gihulagway nga sama og audit phase.
3: Straight to the point.
28: Kinitungod sa pagbulga sa mga testigo matod pa gikan sa Commission on Audit kung kuha bahin sa paggasto sa confidential funds sa Vice Presidente.
3: Straight to the point.
28: Kiniuguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHPRM in Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong takna may galalasay, 30 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
1: Ato sa dawaton may ilang report karon sa kauban on board sa patrol na delivery rider gisikop kay nangulata og helper. Paminawon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
13: DYHP. RMN Report.
14: Radyo Man, Attorney Rufiel, diri ni nahitabo sa may Lausinto Street sa Barangay Tihero. Digato Dakbayan, Subo, aga suspect na dinidiniron sa atong kapulisan mo si Mark Anthony Ligaspino Tilero, 36 anyos o gaulitaw nga nagpuyo ni diya sa may Ponce E2 Barangay Karita ni Dakbayan, Subo. Aga reklamante nga iyong gibunog siya o si Emmanuel Quizon, 35 anyos, usa ka helper na nagkapuyo niya sa may sitio sa Pagita, Barangay Tehero. Giimbestigar na karon sa itong kapulisan ganong gikulata sa sospechado kining biktima nga nabunog yun. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP. RMN.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
13: Straight to the point.
1: Alasay, 32 na. Mahigalas tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
1: So, unyang gabi, mga unyang hapon, mga higala. Gabi, ina mahinoon ng akong giingon. Unyang hapon, o sugod ay karong buntag. Alas 10 buntag, kutob, alas 3 sa hapon, mauna ang impeachment, mga higala, ni Vice President Sara Duterte. Ang ila karong mga witnesses, mga kagalaan, mga taga-commission on audit, kung taga-kuwa.
13: Straight to the point.
1: Atong paminawan, no, kininglain nga set sa mga witnesses, kung doon na ba mga higalay, at least makuha na ba nga unod ang prosecution batok mga higala ni Vice President Sara Duterte. Monitan aonon karon mahigalas commission on audit. Oga, of course, doon na po manghigalay paghimuon nga cross-examination ini ikahuman sa matag witnesses nga ipresentar.
16: Straight to the point.
1: Tanaw na to ni mahigalay, di ba kanina maboring? Kaya maghisgot ni mga dokumento, ang isgutan ni mga documents, daghan kayo, no? Di ba kalayo ng mga tao aning kalakiha, ha? Kay kini mga numero, boring kayo, no? Tanaw lang ni. Nga ang pangutana ini sa defense.

butang talang. Ang pangutana na, ang vice president, doon ay confidential funds, ang presidente na amampod, ang mga governors, ang mga mayors, namampod. Kini mga department heads, bisag si Buyeng Remulia, namang iya. Ang pangutana, anak, nagamit pa sa tinuod nga ngaan sa ilang mga asset. Kaya mga magandang kanunay nga inon nga, Amir Grace Piatos, ina na ba? Ang pangutana ang dakoron, kini sila si Marcos. Kini silang mga governors, mga mayors, kasi sa tanan nga doon ay confidential funds, si Sara Ramay lang ibisigar yun. Ang pangutana, anak, kana silang mga naay confidential funds, kana bag yung mga ngaan nga tinood lang gigamit nga doon nag birth certificate? Kaya mamay lang gusto nga ano kuno si Mary Gil Respiatos, wa kuno yung birth certificate. So tanaw no na, ha? Kaya mo lang ito giingon ni Lacson nga pagpresentar mo og competent witness. Kaya na Lacson mga higala, gikan maguna sa PNP. Nasayod ba na mahigala unsay mga trabaho anang maga intelligence gathering ba, no? PNP chief guna. So man lang siya nakabantay nga unsa man ang inyong lista diri sa mga witnesses, wa may competent. Ato nang agi kita katawa mahigala kay ang uban gilaay na gyud og paminaw ba. Labi na karong hapon og kining tulo ka adlaw pulos ni mga taga-kuwa ang i-presentar. Ang ako lang ikatambag, panarbaho na lamang ha, kaya basag madaot atong trabaho, hinon ang kanakiya si tag-monitor, aning impeachment, lisod na bang panahon, panarbaho na lang mo, o niya dayon, paminaw lang mo sa DYHP, ni kahuman, ni kaugma, kay ang atong newsroom, mag-monitor man, o man ilang trabaho po sa newsroom, nga mag-monitor, so atong i-discuss ni kaugma, anak na lang kay, lisod man sa kayo, maapiktahan atong panginabuhi, no? O niya, mga tao, gilaay na, gipanglaay na, unya ko matan-aw nimo ang number of viewers ning gamay na. Murag wa na mga higala maka wa na maka kuha og interest niining mao mga kailang impeachment gumikan kay gitabangan nila mga higala ditog tutok ning impeachment si Vice President Sara Duterte inig tutok nimo dito kay mao ni problema sa nasod matod pa nila. Magsige man pug uwan-uwan gud nya mo baha. So ang nature mismo mao mga higalay mo pahinumdom sa tinuod nga problema. Straight to the point. Mao kana nga ato ning batayanan mga kaigalaan. Kay Medres DYHP kay trabaho man nato sa news department, mag-monitor man sila so mag-monitor na sila. Ito uban din ha, kuan na lang kana na ang narbaho nang imo papatandog sa trabaho ha kay lisod ning panahon karon og masakpan kasi mo manager niya, sige lang kagtan og impeachment. Kato mga blue collar nga mga trabahante, di man to magtrabaho, magyod. Ang man og magsige kag tutok niya sa imong kwan. Live, no? Review na lang unyang gabi iyang uban or maminaw na mo sa DYHP. Kaya ato lang isamaray sa mahigala ang nasa na itabo sa trial mga kigalaan. Straight to the point. Basta so far, lima pa ka mga witnesses ang na-presentar. Tulo ka witnesses Article 4, kadto mahigala sa Kalilong, si Jeremy Lutok ug si Matibag, Article 4 to mahigala wa gyud taon to mga witnesses. Akong gi-evaluate ang mga witnesses prosecution. Mo nang si Tulfo mismo nga ilang taga majority black niya sablay na sablay. Si Matibag mahigala por bida. Ya andoha ka mga witnesses katong mga taga-bangko di man gitunon mo to mo bitaw White Cross. So tanaw na to unya kining taga-kuwa tanaw na to nig makatabang na ba ni mahigala sa prosecution sa ila mahigalang kaso. Kay ang ila ani mangod mga kaigalaan si Lacson mismo nakabantay man ni palag Lacson nga pagtarong mo pag pagbutang mo competent witness. Kining taga Land Bank di man ni competent witness. Nya ingon say kwan Congressman Chuan, may taga kuan kuha, nadigiha po na. Ako ipatanaw lista nila, kinanam ko na lista sa mga witnesses na mara sa pre-trial. Ipatanaw Lacson sa iyang staff, why competent witness? So sa may mahitabuan eh, basta lang naka-impeachment ina niya, ikonbikto sana. Ang mahitabuan na, ang mga tao kung dili satisfied sa resulta, o ikonvict mga higala nga kuwang ang ebidensya, mga tao maoy dili satisfied anak. O dili satisfied ang mga tao mo, bumirang na mahigala ngadto sa mga senador nga mo konbikto ni ana.

0: straight to the point.
1: Ubo bumirang na mahigala sa 2020 election. Bisag di kadagan Sara, ang iyang power of endorsement kusog. Muna nga ang paningkamutan sa prosecution nga magkaprobargin mo. Kay so far ha, sa lima ka mga witnesses, honest to goodness nga pag-evaluate na kuha, yun. Katong tagalan bang kaduha, o sa may makuha ni mo to? Wala. Hindlaban pa mga hinoon to sa defense. Nga why irregularidad? Legit. Dunay unusual, pero dili suspicious. Wapon sila magduda, kay legit man. So kung imong i-evaluate ang testimony sa duha ka mga land bank managers, daw nilaban pa hinoon sa prosecution, sila nag-present. Alang-alang man o mag dinagko kayo, nakato si Sali Kwanay, dako kayo itong iyang nakuha po, na-withdraw. Ano ka-withdraw mo sa ina kadako? Oh. Dako itong kwarta ha, nabaka todo nga. Anong tanas, pangilinan gihapon? So, mahingkag unusual pero dili siya suspicious. Kininduha ka mga land bank managers. Unya nga man nga cash may gikuha. Ang karon ang mga government agencies na anad naman, cheeky naman, o online. Na di man po pwede na kung arit ka sa intelligence works mga higala, kay kanang imo mga assets, di na ni mo pwede na tagal cheeky. Kay uras hataga ni mo na cheeky, mabuking na sila, nga asset na sila. Na may tracer, trace, matrace maghuka kong cheeky. Manang cash gina. So simply kayo nga i-explain. So muna nga kininduha ka mga managers, atong tanaw na katuntulo ka unang witnesses pulos mga taga NBI, wagi magkuha ang prosecution ato, prangka lang pag-istorya. Pulos why personal knowledge. Nga kininduha ka mga managers may galah land bank, nag-ingon nga, wa may suspicious yun. Kay legit man. Unya, kinini ang tanaw na ito, unya, basi na makabawi ang kwan. Sige naman na kung ingon nga basi makabawi. Kaysa Article 4, wak magkabawi ang prosecution. Ah, tino lang, imong evaluate ba, ang unod ba? Pwede mang higala nga ang pag-present. Okay na tanawan pag-present, but kung makamao ka mo tanaw yun sa unod sa testimonya, okay, wak may unod. May man ang spurma mang higala nga abot dito, lingkod na na. Katos matibag, believe ko spurma ito in the Maris. Kaya may confident kayo, nagbaro ka mura, yung tinuod mo sulti. Pero tanaw ni mo, evaluate ni mo iyang unod sa iyang testimony, wag yun. Ya kanin doha ka mga land bank managers, mga bright ni, mga managers ko yung land bank, duda ko, mga CPA ganit ni. Inigtubag mahigala, pintok manubag. So, kinini ang ato rin kong kanuhan kayo, Mingo Mas Kiko, pangilan to, unusual kay 125 million ang gi-withdraw nga kinini ang, or 37 million ba to, ang gi-withdraw mga higala nga cash. Sumutoy nang ipagkadako nga unusual. Pero naa may lain nag-withdraw nga cash. Kiko, kapoy nangutan na. Naa, magnalimot sa ato. Karuntong taon na itong ipabati. Para ma-emphasize lang ganito, humana mang sumipira ka pahinomdom. Alasize 42 na.
2: Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gigutom na ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila. Because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kuti silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kuti silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kung pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
18: Atong takna may galala size 48 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
18: Now atong balikan may galala tong duga mga isgutanan rong buntaga mga sukit tigpaminaw. Ato lang gi-evaluate gamay ha. Katotoang maong kaso pero tan-aw na to mahigala unya. Pero tan-aw na ko ha di ba kani boring mahigala ning maong presentation of witnesses nga mga taga-kuwar man ni. Eh. Ya simple mga dokumento ni. Dokumento sa may kuno na ni. Ini pangutanas lipin sa ani pwedeng maingon sa pwede pa pero to hilingon ng uban nga mga kuna kay para may bawa na to nga kini day mga ngan nga inani nga mga alias common day mo ni gamiton pon sa uban pwede man tong tan-aon pon ng kang Marcos. Ato lang yagi katawa-katawa mga sukit di paminaw ha so kini ni ang niadtong milabay nga hearing ang pangutana ni Senador Kiko Pangilinan nga unusual mo magiilang ikuan nga emphasize nga unusual ang Tagalan Bank may ingon man yun nga dunay pagka unusual tungod sa cash nga gi-withdraw kay nadto man kadakong cash pero dili suspicious kay legit man unya kana nga pangutana mga kaigalaan gipadako maginag maayo so muna nga nanggawas pod sa social media ang mga reviews. So si Kiko may nangutana ana ngadto sa manager sa Land Bank. Unusual kinaka withdraw ina nga kwarta. Pero kani adto dai duna pay pangutana si Kiko ana nga natubag pud manghigala gihapon na naka-withdraw dakong kwarta ato paminawon sa kadali ha. Sige kuno dong names. Kani.
19: pang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch, dahil kayo ay depository ng government bank, hindi ba?
20: Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions.
19: And most government agencies would use checks?
20: Checks or online transactions?
19: Or online transactions. Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa
18: Manay
19: inyong
18: na branch? Manay Dong, okay. So, muna ang de-emphasize, may gala, ang Tagalan Bank, ingon wala na kay online transaction na o check. So, sa ito, papareba ng sweldo ba nga, ipagi na sa ATM, Inday Maris? Di na kinalan niya taga ang tag-cash. So, inig-sweldo pa sa 15 ni mo, di na ka maghuwat sa nagkubla pa piro, ano na. Igtanaw pa sa 15 na, tanaw lang ka sa imong bangko. Ano na, sood na ko sweldo. Ina na. O di gani, mga cheque, muna ka na yung transaction. Pero di man na pwede nga transaction, gamito ni mo sa intelligence, oga kinini ang intelligence gathering. Confidential agents, di man pwede. Kay Matrice, ang imong confidential agent, ana. So, muna nga, muna yung kalainan. Pero kanang pag-withdraw kwarta na ko, naka-withdraw na sa una po. Magay po ni pangutana, mahigala ni Kiko, nga ni Sally, kontraktor nga katungan lang Sally, kini ko na dong. Sige, tapos minaw dong.
21: Di mo namang makalimot?
19: Puntahan natin si Sims Construction, Sally. Sabi mo, ikaw ay nagwi-withdraw sa Malolos, Bulacan, Land Bank. Magkano'ng wini-withdraw mo yung isang transaksyon? Wini-withdraw mo ng cash?
22: May withdrawal po 457 eh.
19: 457 million. Pumayag yung bank manager sa 457 million cash. Wala kayong cheque? Checking account ba yun?
22: Cash po yun, Your Honor. Na-request ko po.
18: Ah. So, nakakuha 457 million? Dakuha atong kwarta ha?
19: Straight to the point.
18: So na di ay funded ng kwarta na na di ha tugutan magpa-withdraw. So kini mahigal ang OVP ingon ang Tagalan Bank nga legit man Office of the Vice President guna. So dili siya suspicious matod pa mahigala sa manager's land bank. So muna yung nahitabo mga sukit di paminaw.
19: Straight to the point.
18: Ang duha ka mga witnesses gikan sa bangko wala magkatabang sa prosecution.
19: Straight to the point.
18: Oh, kini mga higalan duha. So, tanaw na tuon niya, tagakuha man ni mga kahigalaan, muna nga permiro mga higalang witness, sakto tong gibuhat ni Attorney Pua nga, nothing to cross. Ang ikaduha nga witness mga kahigalaan, kini si Ninita Campuzano, dunay pangutana nga gamay. Di-emphasize lang yun, gamay nga pangutana. Nga naman, kay mura magudog, doon ay pagka malicious gamay nga pag-withdraw kwarta dito agis likod. Mura magudog na manghigala ba nga pag-withdraw kwarta dito agis likod. So, unsa may pasabot, mura ba og kanang og digit ng imo, pare ba ng sakto kang akuan mo, bisita kag balay, anak kaagis at tubangan, bugawas po kas tubangan. Kay ato kaagis kusina, mura nagkantang magsurban nga katong Alegre yung birthday nga dito may agi ang ubang bisita sa kusina. Mo itong gi-emphasize ni Atty. Puan, hiatagsag pangutana ato, nga dito day agi sa likod, dili sa ingon nga naglikay o unsang itabua, kay ang land bank di ay mahigala, land bank DepEd, sumpay din na mga higala, o sa kabilding na ba, sumpay ito, DepEd na. Mo na dito agi sa likod. For safety purposes, mga na, itong pungutana ni Puabi, itong paminawan. Kaya sa unang witness, nothing to cross man. Kanto si Miss Violeta Constantino. Pero kining usa ka witness, gi-cross ni Puani, ni Nita Campuzano. Gito lang ang pungutana, gamay lang. Kaya mo may gihatagan, may gala o emphasis nga dito agis likod. Itong paminawan si Pua mahigala, eh. Okay,
23: Cross, counsel for respondent, attorney po.
24: Your Honor, just one or two questions for Cross.
23: You may proceed, sir, with your cross-examination.
24: Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nagsabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
25: Yes, sir.
24: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
25: Yes, sir.
24: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
26: Objection, Your Honor. Incompetent.
24: If she knows, witness may answer.
18: Kusa. Katong objection di gito. Puriakuan lang ha. Ano incompetent bang manager man sa Land Bank? Kasi puwa po, basta kayo magka-object lang sa siya. Dili mahimong incompetent manager magkadiha. Kaya ba magkar sa inyong building? Nga kanang inyong building, sumpay na sa DepEd. Ang salik ko, DepEd. Kaya ang taga-prosecution, gusto mahigala nga ang mga tao magkabati bang hala. Pag withdraw kwarta dito agi sa likod. Muna magkuglain paminawan mahigala nga dito agi sa likod. Muna ba ito kanyang bisita, agi ko ka sa sala. Dito mo ni agis kusina kasama nga kay muragwa ka imbitaha ba niya? Ikalit na kagtungas kusina. Manangi emphasize may gala ni Atty. Pua, giklaro niya nga dito agi sa likod kay sumpay na dito. Ha? Sige, ibalik ko na dong. Ibalik ko na dong gamay dong. I-objects Pua. Muna ngayon, katong objection di ko mao. Overruled yun tong objection. Sakto tong ruling chase. Overruled. Witness may answer. Ang magdili mo answer ng witness nga siya may manager. Kaya ba mangyug ka? Ikaw manager ka ng imong bangko diha. Kaya ba ka o yung asa dapit ang exit? Kaya ba ka asang CR? Ang nga, pangunta nyo mo asa dapit ang CR? Yung imo inyon, objection, incompetent. Atong balikan. Sige. Proceed, dong names.
24: Cross, counsel for respondent, attorney po.
0: Your Honor, just one or two questions for Cross.
24: You may proceed, sir, with your cross-examination.
0: Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nagsabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
1: Yes, sir.
0: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
1: Yes, sir.
0: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
2: Ng objection, DepEd. Your Honor. Incompetent.
24: If she knows, witness may answer.
18: Witness may answer again.
0: Madam Witness.
1: The question again, sir.
0: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
1: Yes, sir.
0: No further questions, Your Honor.
17: Straight to the point.
18: Now, yung agi sa likod, yung sumpay naman yung building. Dito agi sa likod, ang agi mo agi pagas publiko. So, kani nga witness, nakapunto pa hinoon, mahigalang defense. Tanaw na ito unya, kay basin ba na unya, makabawi sila ang kuan. Pero mo lagi na, gitagaan nag-hint, gitagaan nag-clue ni Lacson nga, pagkuan mo inyong witness, kay waman sa, di man incompetent inyong mga witnesses. Ningon sa attorney, congressman po, na may tagakuha. Sa di, gihapon, ngita mo competent nga suito ining intelligence funds. Kay akong ipatanaw ang lista sa pre-trial, na naman ang lista sa mga witnesses. Waman dito. Ngayon, Lacson, wak may competent dito. So, kanto, actually, kanto mahigalab, kwanto ka, Lacson, katabang to sa kininiang prosecution, lain paminaon sa publiko, unsa wamanday mo yung mga witnesses, but, makatabang to sa prosecution, at least, mag-meeting to sila, hindi marayas mo yung nga, kuwang gila ni ato mga witnesses. Nagkita, itong kuwan nga, itong isabot-sabot, o kinsa, itong i-present, kikuwang ning ato. Kino si Lacson, kuwan niya siya? Actually, doon lang po yung mga, kuwan na, ikan na, huwis ba, naluoy taon sa prosecution, di mo kaproba na, hamay, mayo inyong i-present itong kuwan. Sagol to iya suggestion. Kaya samtang magdagan ang trial, pangita mo glain kay sa lista ninyo, wakman. Pangita mo glain mo nang ingon si attorney, kining congressman Chua nga, naman may reservation, Your Honor. Nga to reservation ko nila sa mga witnesses, nga to nila ibutang. So malagmit ang prosecution ron tungod atong sulting laksyon nangita na sila ron kinsa man tuod ato i-present aning kuwang manda ini kay sa laksyon mismo nga naswito aning intelligence gathering PNP chief guna siya may nag-evaluate kuwang ang witnesses wa mga higalay competent. So manikay-sikay sila karon samtang magdagan ang kaso mangumbinser sila kinsa ilang pawitnison. So far mga higala medyo kuanjud alanganin pa mga higala ang prosecution pero basig magkabawi unya kining kuwa tanawon talagon sa isultes kuwa tulok adlaw man ning taga kuwa di ba katalayon aning kalakiha kay mura man ni mahigalag mag og sakuan pa ni kupras pa ni pamaligyag kupras pa ni nemanis magkwintada man ta sa pisada aning

0: na gina mga kaigalaan sa tanan nga kinini ang dunay mga confidential funds. Si Sara na magigibisigaran, may ukbon po ng uban. Para nga maklaro ba, unsa man style po sa uban? Kaya nila magiging mga higalang giingon nga, di gini maunin ka Sara kay si Mary Grace Piatos alias ni. Gitanaw nila mga higala kuno sa kinini ang dito may galas PSA. Why birth certificate si Piatos? Aro maklaro na to yun. Ang tanan nga dunay confidential funds pwede naghana ni. Ang tanan gud ang presidente na agod. 4.5 billion ang presidente. Ang tanan nga governor, tanan nga mayor, naana sa mga confidential funds. Ang pangutana di karon, upay labot yung mga department heads ha. Of course, ang PNP o gamilitary doon na gina ang AFP. Ang pangutana na karon, kinisira nga mga dunay confidential funds. Unsa may ilang gamit? Basi dili ngan sa chichirias, basi ngan sa mga isda baka ha, ngan baka mahigala sa mga hayop. Kay kumo na mga higala nga sa intelligence community, kumon gina nga di ka musulti si mong tinuod ngan. Ha? Katubito sa si Muhammad Iqbal day, hinumdum ka itong mga MILF nga kwan. Pag-abot nito sa sinitili mga tinuod ngan, kay ngan sa gira, ang ilang ipangda. Lahi. So manggawas ni mga higala ning maong mga kwan, niya ang mga tao mangod. Nakasabot ang mga tao, ana. Ngita sa pamaagi, unsa ang pagkumbinsin ni Ron, kahit kung alanganin ang katauhan, may gala dili mapiktahan ang bisa pa kumbiktuon Sara, mawan man nilang tumong naalagwa magkuwang ng kwan na basa kay na analang napakita ng impeachment kumbikto na dayon. Pero og ebidensya kuwang ang ubang mga senador anak maglisod yun kay political suicide may nanghimoon. Political suicide na sa mga senators. Why problema ng uban nga for conviction naman ginang uban klaro man kay may gala bahag unsa pa'y mahitabo kumbiktuon Sara. Kinipong uban nga mga senador bias nga kumbiktuhon Sara na po iwan bias nga absulto gyud Sara. Pero na po may uban na nahabilin nga naniid. Labi na to mga higala nagkawil-kawil ni 2028 election magbantay mo sila sa ilang mga lihok. Kay di man lang mga higala si Sara mo'y under trial ani sila mismo. Under trial ani unsaon ninyo paghukom ni Ron? Unsaon ninyo paghukom nga ang mga tao na pa po'y muhukom ninyo ni kauman? So muna'y tanaw nun. At on panidaan mahigalag maka-present sila dugang mga ebidensya unya nga at least makatabang-tabang na kay Supar sa lima ka mga witnesses nga ilang ipresentar sa ako bang evaluation bawa yun. Ha? Gikan ang tulong mga taga-NBI, of course, mabayas mga taga-NBI kung daan niya ang NBI under sa DOJ and DOJ under sa Office of the President. Tangang, mag-empleyado ka karoon di as gobyerno. Kinibitaw mo na nga, suguan na bitaw ka ba? Mabaliba dahil kakay nga, sildado na ba ka ng gobyerno? Basta hindi na ka ma-appeal imong, hindi na ka ma-appeal spiro sa sulduhan. Ay! Panidaan mga higala, standby lang una. Nya, sunod lang mo sa itong programa sa DYHP kay ato mga higalang subayon ang matagkaroon ng unya unsa ning hitabu ang mga higala. Of course, atong isgutag pagbalik si Romaldes nga pasakaan ko ng kaso, tinuod ba ng Ingon Marcos o di? Unya ato pong isugutan tong Pax Silica, mga kaigalaan. Pero unyan taon-taon lang. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila. Masunod na karoon na yun. Alas 7:05 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Gabi o bukas ng madaling araw.
3: Samantala, nananatili namang mababang chance ang pumasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ang isa pang binabantayan na typhoon na may international name na Dolphin.
2: Ang kanyang forecast itong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang January westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang bagyong Dolphin. Ang tanong ko, ito'y papasok sa ating PER. Sa ngayon, mababang tsansa. Pero di natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin.
3: Si DOST Pagasa Weather Specialist Alzar Aurelio.
1: RMN Tutok Bansa.
4: Kaugnay po ng masamang panahon, nagsuspindi na ng klase ang ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil nga sa masamang panahon dulot ng bagyong Luis at ng hanging habagat. Bilang sa mga sinuspindi ang mga sumusunod, walang pasok sa lahat ng level pampublik at pribado sa buong lalawigan po ng Bulacan, maliban sa bayan ng San Miguel na hanggang senior high school level lamang. Nag-shift naman sa online class sa mga bayan ng Bustos, Giginto, Agonoy, Ubando at Paumbong sa Bulacan din. Buong lalawigan ng Pangasinan maliban sa bayan ng Manawag na mula preschool hanggang high school lamang ang suspendido. Mga bayan ng San Agustin at Angadanan sa Isabela, mga bayan ng Burdeos, Panukulan at Pulilio sa Quezon Province, buong lalawigan ng Nueva Ecija, Pambantarlac, Nagtipunan, Quirino at Dipacolao sa Aurora. Suspendido lamang naman po mula preschool hanggang elementary level sa Candaba, Pampanga.
3: Sumampa na sa 471 ang mga stranded na pasahero sa ilang mga pantalan sa Bicol at Quezon Province dahil sa Bagyong Luis. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na kabilang sa mga apektado ay ang Tabaco Port, Rial at Humalig Port. Ayon pa kay Cayabyab, agad namang tinugunan ng mga shipping company ang pangangailangan ng mga stranded na pasahero.
5: Currently po, we have 491 stranded passengers. Yan po ay sa area po ng Bicol at ng Quezon. Sa Bicol po, we have the Tabaco Port at itong sa Quezon, we have the Rial Port and the Humalig. So a total of 491 passengers are stranded, 45 rolling cargo stranded, at meron po tayong 5 barko na minomonitor po sa mga pantalan na yan.
3: Kahapon itinaas naman ng PCG sa heightened alert ang kanilang puwersa habang naka-standby na ang kanilang mga tauhan sa pagresponde kung kinakailangan.
4: Sa Batala, may 12 taong gulang na batang lalaki ang tinangay ng baha sa Bukidnon. Ibalita tayo mula kay Rajman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
6: Patay na ng matagpuan ng mga otoridad ang 12 taong gulang na batang lalaki matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha, partikular sa Mulita River sa Barangay Danggawan sa bayan ng Maramag dito sa Bukidnon. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng Proxais, Barangay Imbayao sa bayan ng Don Carlos. Ayon sa ulat, patawid sa naturang ilog ang biktima sakay ng isang kabayo nang biglang nadulas ang paa ng kabayo dahilan ng pagkahulog ng biktima sa ilog at pagkatangay sa malakas na tubig baha. Nakaligtas sa insidente ang 17 taong gulang na lalaking pinsan ng biktima na kasama nito at ang kabayong kanyang sinasakyan. Sa ngayon, pinaglalamayan na ang biktima habang lubos naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa kinahangtungan ng bata. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Rajman Mark Mikabalo, Tata RMN.
1: RMN Network News.
3: 7:09 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama, sasalubungin ng kilos protesta ang pagdinig ng Pasig City Regional Trial Court sa petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at ng R2 Builders Incorporated na itigil ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Magkakasan ng programa ang iba't ibang mga labor organizations sa tapat ng Pasig RTC para ipanawagan ang agarang pag-aalis sa wage hike suspension. Magkakaroon din ng local solidarity protest sa tanggapan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Intramuros, Maynila para tutulan ang wage hike suspension. Giit ng mga grupo hindi patas na pinapasan ng mga minimum wage earner ng tumataas na presyon mga bilihin at serbisyo habang patuloy namang kumikita ang mga malalaking negosyo.
4: Nakatakda po maghain ng motion ang nag-guide sa Labor Coalition ngayong araw na ito para iapila ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay nag-guide sa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula, parang nasnatchan o nanakawan ng biyaya ang mga manggagawa dahil sa desisyon ng korte, malinaw-ani ang walang jurisdiction ng RTC para panghimasukan ang dagdag sahod dahil dumaan ito sa tamang proseso at konsultasyon.
7: Yung MCR Wage Order number 27 ay parang batas din yun. It has the force and effect of a law because that was a delegation of power by Congress to the RTWPP. yung effect niya ay parang statute din o batas. At kinakailangan po yung i-argue sa RTC ano, at ipakita na anumang desisyon o order na walang jurisdiction ang korte o no power to hear and decide is null and void from the beginning. Ibig sabihin ay ito po ay walang bisa mula sa simula, no?
4: Iginit pa ni Matula na kung hindi kaya ng isang kumpanya ang dagdag sahod, may legal na proseso para dito katulad ng paghahain ng petisyon para sa exemption sa halip na idamay ang kabuang wage order. Dahil dito ay formal na maghahain na daw ang kanilang grupo ng motion for leave to intervene para humingi ng pahintulot sa korteng maisali sila sa legal na laban, hindi lamang ang mga petitioner.
7: Kaya po yung Federation of Free Workers at ang nagkaisa Labor Coalition kasama ang Sentro Partido Manggagawa't National Federation. Kami po ay magpa-file ng motion for leave to intervene para at least ma-assert namin yung workers' interests and rights dito sa forum ng korte. Kasi pag walang boses yung manggagawa, iwan na lang natin sa Department of Labor para pagang kita ng mga manggagawa na hindi assertive ang labor. So mga dapat ibigay na ng wage order. No? Kaya parang ambivalent ang attitude. Kaya yung aming interest ay dapat makasali doon sa korte.
4: Si Nagkaisa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula sa interview ng DZXL Araman, Manila.
3: Inatasan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na ibalik sa kanilang mahigit 8 milyong customer ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang nakolekta noong nakaraang taon. Katumbas yan ng 34 centavos per kilowatt hour para sa lahat ng uri ng customer, habang mas malaking refund naman ang matatanggap ng residential customer na abot sa halos 60 sentimo per kilowatt hour, at mahigit 100 piso naman sa gumagamit ng hindi lalagpas sa 200 kilowatt per hour kada buwan o kilowatt hours kada buwan. Ipatutupad ito sa loob ng 6 na buwan hanggang sa maibalik ang kabuang halaga. Lalabas ang ibabalik na halaga sa monthly bill bilang hiwalay na item na may label na awat o refund or collect, para malinaw na makita ng mga customer ang kanilang matatanggap na refund. Tiniyak naman ng Meralco na susunod sila sa kautusan ng ERC bilang suporta sa mga hakbang ng pamahalaan para mabigyan ng hawa o ginhawa ang mga consumer.
4: Labintatlong minuto makalipas ang alas 7 ng waga, pag-refund o panukalang batas na magpapahinto sa paniningil ng system loss, inihain na po sa kamera. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
8: Inihain na sa Kamara ang House Bill No. 10430 o panukalang batas na Systems Loss Charge Abolition Act na layuning mapahinto ang pagpapataw ng systems loss sa singil sa kuryente. Ang panukala ay inihain ni House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Sandro Marcos sa bilang suporta sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na matuldukan ang paniningil ng systems loss. Nakasaad sa panukala na hindi dapat pasanin ng taong bayan ang nawawalang kita bunga ng pagnanakaw ng kuryente, mga sirang metro, palpak na collection systems, kakulangan sa maintenance, mga sablay sa operasyon at kapabayaan ng mga distribution utilities. Binigyang diin sa panukala na dapat maprotektahan ang mga consumers laban sa mga bayarin na bunga ng mga kondisyon o sitwasyon na kontrolado ng distribution utilities habang hinahayaan ang pagbawi ng nagastos para sa efficient na paghahatid ng kuryente. Ipinunto din ni Representative Marcos na hindi dapat gawing insurance policy ang buwan ng bill ng ordinaryong pamilya para sa mga pagkukulang na kayang pigilan ng mga distribution utility. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: 7:14 ng umaga. Matapos ang ilang linggong oil price hike, may kakarampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyong aasahan ngayong Martes. Batay po sa final estimate, posibleng mabawasan ng 50 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel at gasolina. 1 peso and 50 centavos naman hanggang 2 piso ang posibleng rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos muling maungkat ang usapin ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Samantala, epektibo naman ang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Petronat Sulayn, tataas ng 3 piso ang kada kilo o katumbas po yun ng 33 pesos sa kada 11 kilogram na LPG tank. ang dagdag singil sa cooking gas.
4: Tatalakayin po ngayong araw na ito ang petisyon ng mga transport groups sa taas pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ay kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza, idaraos ang pagdinig mamayang alas 9 ng umaga para sa mga nagsubmit ng fare hike petition mula Marso hanggang July. Sinabi ni Mendoza na target nilang makabuo ng mga hakbang na pabor sa transport sector at maging sa mga commuter na parehong dumadaing sa epekto ng Middle East crisis. Kaugnay nito ay magsasagawa ng kilos protesta ang grupong Manibela mamayang alas 8 ng umaga sa harap mismo ng tanggapan ng LTFRB para i-gate ang makatarong ang umento sa pamasahe ng pampublikong jeepney. Iginit po ni Chairperson Mar Valbuena ng Manibela, hinihingi nila ang taas pasahe dahil kinakain na ng mahal na presyo ng produktong petrolyo ang kanilang kita at marami sa kanilang hanay ay pauna sa utang.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Mga balitang may kinalaman naman sa impeachment trial. Magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio para sa Article 1 o hindi tamang paggastas sa 612.5 million pesos na confidential funds para sa Department of Education at Office of the Vice President. Sa sala ngayong linggo sa witness stand, ang mga dati at kasalukuyang state auditor na sina Roderick Wamil at Celine May Del Campo. Tatalakayin kung papaano gumalaw ang confidential funds at kung nagastos ito at na-liquidate ayon sa batas. Kaugnay nito, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na nila ipatawag ang mga pinag-abutan ng pera sa confidential funds.
10: Hindi po lahat ng tao ay otorisado na humawak netong pera. Much more, yung kabuuan, ibibigay mo ng buo doon sa taong yon. Kaya nga po meron tayong SDO. Pag sinabi mong SDO, Special Disbursing Officer, siya ang may tangan. Siya ang may pananagutan. Ang may pananagutan po niyan, yung head ng agency at saka yung SDO. Sila lamang po ang may pananagutan kung paano ito gastosin at dapat ito magastos ayon sa purpose kung saan ito binigay.
3: Dagdag pa ni Chua, kahalintulad ng kaso ni VP Sara ang Noy Fertilizer Fund scam sa panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
10: Kumalala ninyo yung fertilizer scam. May pondo. Yung fertilizer, yung programa ng fertilizer ng gobyerno, magandang programa po yan. Talaga namang kinakailangan na meron talagang programa para sa ating mga patanim. Pero pag ito po naglabas ng pondo, at hindi po makita kung saan ginamit. Parang ghost fertilizer. So ganun din po dito. Ito po may purpose. Kaya po ito binigay, may purpose. Dapat magamit po sa purpose. Ngayon, pag hindi mapatunayan kung nasaan na yung mga tao, o doon po may problema.
3: Si House Prosecutor Joel Chua.
4: Ito daw pahayag ni Vice President Sara Duterte patunay na walang masamang pagtrato ang Pangulong Marcos Jr. sa Vice President. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
11: Patunay ang mismong pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ng Malacanang matapos sabihin ni VP Sara na ang kanyang mga puna ay nakatuon lamang sa pamamalakad ng Pangulo at hindi sa kanilang personal na relasyon. Dahil dito kwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro kung bakit naging personal ang ilan sa mga naging pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos, kabila na una nitong banta sa buhay ng Pangulo ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
12: Sa kanya nagaling mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez.
11: Pinabulaanan din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na walang nagagawang administrasyon at magulo ang pamahalaan.
12: Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno. At ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo.
11: Ayon pa kay Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga programa tulad ng pabahay at flood control. Maging sa Davao City, Anya, ay may mga proyektong pinatutupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyanal Salazar, Tata RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, isang pastor sa Agusan del Sur patay sa pananambang.
4: Person with disability patay sa sunog sa Lucena City.
13: RMN Network News.
4: Bundag Pilipinas sa Idupos.
3: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan. Lubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
13: RMN Network News.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Balita sa mga lalawigan, mahigit 16,000 magsasaka ng tubuhan sa Negros Island Region, apektado ng pananalasa ng peste. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
16: Nasa 16,675 na magsasaka o 419 na barangay sa Negros Island Region ang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pananalasa ng Red Striped Soft-Scale Insect. Umabot naman sa kabuhan na 34,886.61 hectares ng tubuhan sa buong Negros Island Region ang napinsala ng Fisting Red Striped Soft-Scale Insect as of July 24. Ito'y base sa presentasyon ng Sugar Regulatory Administration sa ginanap na Metro Third Sugar Industry Stakeholders Meeting sa Talisay noong Agosto 2 ng umaga. Karamihan sa maapektadong lugar ay nasa Negros Occidental na umabot sa mahigit 31,000 hectares, samantala na sa mahigit 3,000 hectares naman sa Negros Oriental. Samantala, magsisimula na ngayong linggo ang pamamahagi ng Mitarizium sa mga validated na sugarcane area sa Negros Occidental na malayo o mahirap ma-access ng Provincial Biosecurity Task Force. Ang Mitarizium ay isang biological control agent na ginagamit para labanan ang Red Striped Soft-Scale Insect na umatake sa tubuan. Ito ay bahagi ng science-based response ng Provincial Laban sa RSSI. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hena. Tatakarmen.
4: Meron daw mga ititindang balot ang napornada matapos mapisa at maging itik sa Dingras, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
17: Hindi makapaniwala ang isang negosyante sa Dingras, Ilocos Norte na si Lizel Almaneha matapos mapisa ang kanyang panindang balut. Ayon sa kanya, ay hindi lamang ito nangyari ngayon, kundi nangyari na rin ito noong nakaraang mahal na araw. Sabi niya na makakabuo na sana sila ng farm para sa mga itik kung hindi lang nila nakain ang mga ito sa kalaunan. Sa ngayon ay napisa ang 15 balut at inaalagaan na lang nila ang mga ito para lumaki. Nagpapasalamat naman si Ginang Lizel sa Paumay Kapal dahil posible siyang bumuo ng panibagong pagkakabalahan na kung saan ay dodoble pa ang kita nito dahil sa produksyon ng balot. Naniniwala naman ang karamihan na napisa ang mga balot dahil sa maalinsangang panahon. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
13: RMN Network News. RMN Police Report.
3: May isang dalagita pong magpapahinga sana mula sa pagjajaging ang patay matapos na makuryente dun sa kanyang pinagpahingahang bakanteng lote sa Rojas City. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
18: Patay ang isang minor de edad na babae matapos makuryente sa isang bakanteng lote na binakura ng live wires sa barangay Dumulog, Rojas City. Kinilala ang biktima bilang si alias Angel, residente ng New Road, barangay Banica nitong lungsod. Ayon sa nakalap na impormasyon ng RMN Rojas, nagjogging umano ang biktima sa gilid ng baybayin at magpapahinga sana sa isang bakanting lote. Ngunit nang sumandal ito, nakuryente siya sa barbed wires na sinabitan umano ng caretaker ng live wire. Natagpuan na lamang ng ilang residente sa lugar ang biktima na nangingitim na at wala ng buhay. Sa panayam ng RMN Rojas sa ilang residente, kanilang ikinwento na walang nakalagay ng warning sign sa naturang lote na may high voltage na kuryente ang nakapaligid sa bakod. Dahilan upang maging delikado ito sa publiko. Sa kasalukuyan ay nakatutok ang Rojas City Police Station sa kanilang investigasyon at inaalam pa kung ano ang posibleng pananagutan ng caretaker o ng may-ari ng propiedad sa pagkamatay ng biktima. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN!
13: Network News!
4: Alas 7:27 na ho, ating oras. Muling nagpalitan ng patutsada si Senador Alan Peter Cayetano at pinglakson itong weekend sa Facebook Live ni Cayetano noong Sabado. Muli siyang nanindigan na walang anomalya sa mga flood control projects sa Taguig at may mga patuloy daw siya sa ibinabatong aligasyon.
19: Let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na na allegation.
4: Hinikayat po ni Cayetano si Senador Lacson na pumunta ng Taguig sa halip na pagbatayan lamang ang mga dokumento.
19: I will continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, not to the best of my knowledge.
4: Pero sa isang tweet ni Senador Lacson, hindi raw muna siya pupunta ng Taguig dahil sa takot siyang malunod sa baha. Pumalag naman muli si Cayetano at patuloy na iniimbitahan ang kapwa mababatas.
19: Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Pagpanay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig.
4: Si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Senate President Sherwin Gatchalian umapela kay Senadora Amy Marcos na tumulong na lang sa pagpapasa ng mga priority bill ngayong second regular session ng 20th Congress. Kasama natin mula Senado, Rajuman Conde Bata.
20: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian kay Senator Amy Marcos na sa halip na pumuna ay tumulong na lamang ang senadora na mapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ngayong second regular session ng 20th Congress. Kasunod na ito ng pagbatikos ni Senator Amy na napakapalpak ng Senado sa nakalipas na first regular session dahil nasa dalawang panukalang batas lang ang kanilang naipasa. Gayet naman dito ni Gatchalian, sumali na lamang ang senadora para hindi lumagpak dahil kung tutuusin ay kasama rin si Senator Amy sa lagpak. Paliwanag ng Senate President, anumang sabihin nila mga senador ay sila rin ang matatamaan dahil nasa iisang institusyon lamang sila. Ngayong second regular session ay sinabi sinabi ni Gatchalian na pipilitin ang mga senador na matapos sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa darating na Biyernes ay magdaraos ng pulong ang LEDAC para isapinal ang mga panukalang dapat na unahin at inirekomenda niyang i-prioritize ang mga economic at business bills dahil sa mabagal na ekonomiya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankwan de Batak, Tatak, RMN.
4: Nababahala pa rin ang Teachers Dignity Coalition sa serye ng karahasan sa mga paralan sa bansa. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pananaksak sa loob ng paralan sa Las Piñas City na ikinasawi ng 13-anyos na estudyante. Ayon sa TDC, walang lugar ang karahasan sa mga paralan at dapat ituring bilang national priority ang kaligtasan ng mga estudyante at tauhan ng paralan. Bagamat kinikilala ng grupo ang umiiral na pulisiya ng Department of Education na gawing ligtas ang mga paralan, naniniwala silang dapat mas paigtingin ng ahensya ang pagpapatupad nito. Bukod sa seguridad, dapat din daw tugunan ang emotional at psychological well-being ng mga paaralan. Kaya naman, hinimok po ng TDC ang agaran at ganap na pagpapatupad ng Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act at ang pag-hire ng mga school guidance counselor. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng accessible na counseling at psychosocial support, may iwasan ang karahasan at mapapalaganap ang positibong ugali at para gawing mas ligtas daw ang mga paaralan.
3: Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng military at Coast Guard drill ang China malapit sa Panatag Shoal noong Sabado upang magpakita ng puwersa kasunod ng naging komprontasyon sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Southern Theater Command, mahalagang aksyon sa gitna ng sitwasyon sa South China Sea at tutugon sa ginagawa ng ilang mga bansa na gumagambala sa kapayapaan sa rehiyon. Nakaangkla ang operasyon ng China sa search and seizure, pagbabawal sa mga pilit manghimasok sa kanilang teritoryo at sa pilit ang paghila sa mga barko. Patuloy namang inaangkin ng China ang 9-dash line sa kabila ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 The Hague Arbitral Ruling.
4: Samantala, si Defense Secretary Gilbert Chodoro nilinaw ang naging hamon sa mga opisyal ng bansa na pabor sa China tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
0: Nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang naging hamon ito sa mga opisyal ng bansa na pabor sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea, na batid na nagbigay ito ng pahayag na dapat magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal na hindi kayang tumimbig sa bansa para sa nasabing usapin. Sinilabas itong pahayag, sinabi ng kalihim na hindi maaari hingin ang pagbibitiw ng isang opisyal batay sa kanyang paniniwala o opinyon dahil dapat mayroong paglabag sa batas. Dagdag pa niya, naging maingat siya sa paggamit ng Administrative Order No. 29 ni dating Pangulo Aquino III kung saan tatakda ito sa continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, malinaw ang kanya naging pahayag na kung hindi sinusuportahan ng mga makachinang government officials ang posisyon nito para sa Pilipinas, makabubuting questioning ito sa Korte Suprema o di kaya magbitiw na lamang sila sa kanilang posisyon. Kung ganito, ayon kay Chodoro, hindi dapat paniwalaan ang mga fake news patungkol sa kanya naging pahayag na may layunin na pasamain ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo,

0: Nawawalang lalaki sa Camarines Sur natagpo ang patay sa magubat na bahagi ng bayan ng Baaw. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Nagas.
1: Malaking palaisipan ang kamatayan ng isang lalaki na natagpo ang naagnas sa isang magubat na barangay ng Lourdes, bayan ng Baaw, Camarines Sur. Ayon sa ulat, ang lalaking ito ay isang 57 years old na di na pinangalanan pa ng pulisya na nawawala mula pa ika-22 ng Hulyo ngayong taon. Ayon na din sa nakakilalang kapamilya, di pa makapagbigay sa DWNX ang Baaw Municipal Police Station hinggil sa kamatayan ng lalaki ayon sa hinihintay na autopsy result habang sinusulat ang balitang ito. Nitong Biyernes, Hulyo 31, nang magpastol ng kalabaw ang isang concerned citizen sa lugar nang may maamoy itong mabaho hanggang sa bumulaga sa kanya ang bangkay ng lalaki na nasa stage of decomposition na nga. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Paulo Papa, Tata, RMN.
2: Samantala, alamin po natin ang report naman ni Idol Reynold Arca mula sa IFM Iloilo.
3: Nagsasagawa na ng investigasyon ang Land Transportation Office o LTO Region 6 upang matukoy ang operator at driver ng isang traditional jeep na nakuhaan ng video habang sobra ang isinakay ng mga pasahero mula sa Pavia Terminal. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiduspan II, nakarating na sa kanilang tanggapan ang viral video kaya agad silang kumilos upang mapatawag ang operator at driver ng naturang pampasaherong jeep. Matagal nang suliranin ang overloading sa mga jeep lalo na kapag huling biyahe o last trip. Ayon sa ilang pasahero, wala na silang ibang mapagpipilian kundi sumakay kahit siksikan dahil wala nang kasunod na biyahe pa uwi sa kanilang mga bayan. Mailan ding nagsabing hindi nila kaya magbayad ng mga pamasahe sa taxi kaya napipilitan silang makipagsiksikan para lamang makauwi ng ligtas. Sa panig naman ng mga ilang tsuper, sinabi nilang pinasasakay pa rin nila ang mga pasahero kahit puno na ang kanilang mga jeep dahil sa pagsusumamo ng mga itong makauwi. Dahil dito, nananawagan ang ilang resident sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya na magpatupad ng pangmatagalang solusyon upang matugunan ang kakulangan ng masasakyan lalo na sa oras ng huling biyahe nang hindi nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Riod Arca, Tatak, RMN.
4: RMN Police Report.
0: Isang pastor naman sa Agusan del Sur ang patay sa pananambang. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
5: Patay ang isang pastor matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang mga suspect na sakay sa motorsiklo sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Kinilala ang biktima na si alias Bin, 61 anyos at residente ng Purok 2, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Habang sugat na naman ang dalawa pa nito mga kasama. Batay sa ulat ng San Francisco PNP ay galing sa Talakugon, Agusan del Sur. Ang biktima sakay sa SUV na sasakyan. Ngunit pagdating sa Barangay 3, San Francisco, ay biglang tinambahan ang kanilang sasakyan ng isang motorsiklo at pinagbabaril ang sasakyan na minamaniho ng biktima. Dahil sa mga sugat na natamo ay dumiritso ang sasakyan sa isang tindahan sa naturang lugar. Nagtamo rin ng sugat ang ilang mga residente na naabutan sa loob ng bahay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya hinggil sa nangyaring pamamaril. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan at yung mga Prince de las Marias, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
2: Sa labas po ng bansa, nagkasundo ang Amerika at Israel na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang nakatakdang panibagong serye ng pag-atake sa Iran. Ay kay US President Donald Trump, ginawa ang hakbang kasunod ng pakiusap ng ilang bansa sa Middle East, kabilang na si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na humiling ng de-escalation o pagpapakalma sa tensyon. Subalit nagbabala naman si Trump na nakahanda pa rin ang kanilang puwersa kung hindi agad makakabuo ng kasunduan. Kabilang sa pangunahing kahilingan ng Amerika, mabilis at kompleto pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagwawakas sa banta ng nuclear weapon ng Iran.
4: RMN Network News.
0: Yun pong showing ng Cinemalaya full-length entry na T-Rick. Inaabangan na. Para may kinalaman yata to sa mga EJK.
2: T-Rick.
0: Ng kandila.
2: Oo. Pwede rin. Tirik ng kandila.
0: Oo.
2: Hindi tirik.
0: Oo.
2: Tirik kasi nakatayo. Matinding nakatayo.
0: Meron pong yung mga tao sa likod nitong pelikula.
2: Yan.
0: Ay guest natin dito ho sa RMN. Balita mo nga yan, Myra Jane Nasayaw.
6: Kaabang-abang ang kwento ng isa sa mga full-length entry ng Cinemalaya 22 na Tirik. Sa interview ng Daisy

0: DXL News, nireveal ng director ng pelikula na si Mai Iggia Padilla na umabot ng 9 long years ang pagbuo ng konsepto ng Tirik na umiikot sa kwento ng drug war sa Pilipinas.
1: Tirik is a road trip film na tungkol kay, of course, kay si Paring Bert, si Rocco Nacino, and si Floyd Tena, si Santos Mira, yung taxi driver. So, pupunta sila isang lamay. Kaso, marami nangyari, ganun. Tapos sinabol sila na saksi. Well, basically, yung Tirik, sinulat namin yan. Well, sinulat ni Charleston yung story mga around 2017.
2: Oh, 9 years.
1: Yeah, yeah. Tapos nung medyo nabiyaan kami sa ano, sa Tanabatas Wives noong 2018. Binigay niya sa amin yung quote, yung ano, yung kwento. Tapos ever since then, sinasali ko na siya sa Tumalang. So, since 2019, sinasali namin yung T-Rex. Marami na siyang iterations na nangyari. So, every time. So, ngayon, natanggap.
0: Ayon naman sa ilang cast na sina Floyd Tena at Chai Funasher, bagamat serious ang plot ng pelikula, kabaliktaran nito ang nangyayari behind the scene.
3: Ito yung production na sabi ko pwede pala magawa ng pelikula na walang sumisigaw, gano'n, na masaya lang sa set kahit ang seryoso nung pelikula namin. Yung mga gano'n. So, we had a really good time and then we had so much time to bond, especially me with Rocco kasi almost the whole time kami yung magkasama.
4: Nakakatuwa siya na off-cam and on-cam. Parang we spent very good, may marami kami experiences together. Mm-hmm. And the conversations are fun. Pero pagdating naman on-cam, ano?
3: Focus.
4: Lock-in. Yes. Alam mo yung ganun. Tapos alam mong magsasaluhan kayo.
0: Okay. Nagkaroon pa nga ng chance ang Laughter is the Best magazine show host na makipagkulitan sa tatlo habang dinidescribe in one word ang pelikula.
4: Sige, one word.
2: One word.
4: No, let's go.
3: Ano ba? Chance.
2: Ahoy. Chance.
4: Miss Chance.
3: Chance for the share.
0: Samantala, say naman ni Direk Mai, bukod sa Sinimalaya, plano rin nilang isali sa International Film Festival ang kanilang pelikula.
4: Yeah.
1: Yes.
4: Abangan.
1: Gusto namin na mapanood siya ng mas marami pang Pilipino at syempre yung mga ibang ano, dayuhan na film. Kasi ito, para kaming masterclass ng classical cinema.
2: Oh.
0: Mapapanood ang Tirik maging ang iba pang Sinimalaya 2022 entry simula ngayong August 6 hanggang 18. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Maria Jaina Sayaw, The Talk RMN.
5: RMN Network News.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Cayabas.
7: Ako naman yung professor ng Bayan Rico Rosales.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Councilor Joel Garganera subling nanawagan sa kagamhanan sa Dakbayan nga mapatuman og moratorium sa upland development sa syudad. Samtang 15 anyos nga lalaki ang nakabsan sa kinabuhi human madisgrasya sa gimanehong motorsiklo, samtang naangol ang 19 anyos nga babay ang angkas niini. Sa ato ang sports match tali ni Alex Ayala kontra Jessica Pigola, temporaryo nga giundang tungod sa uwan. Samtang Carreta Knights, kampiyon sa MCBA Open. Mga niya itong mga headlines.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo si sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ECS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
24: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
23: Lady's Choice Chicken Spread.
24: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
23: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
21: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6 para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Magprotect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: Oras sa DYHP, RMN, Cebu, alas 7.51 na. Mayong buntag pag-usap mga kasama sa ani Radio Man Ken Galinea. Ako inyong makauban, alang sa dugang mga balita. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. Kapasadi pa sa detalye sa itong mga balita, ariyong nata sa atong Answer to Win promo. Dama na inyo ang mga cellphone o mga todlo. Ito nang sugda na to ang laing hugna sa atong Answer to Win promo. Ito na ihatag ato ang pangutana. Karon makatubag dayon mo sa ato ang pangutana. Karon mga kasama, ayo kalimti ninyo ha. Ang ato ang promo mechanics, sa iyo na kaayo. Follow ra ato ang mga official Facebook pages, ang DYHP RMN Cebu. Ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Dili magpailad sa ubang mga pages din ha sa Facebook ha. DYHP RMN Cebu, all capital letters. Doon na tayo 1.3 million followers. Ang Attorney Rufil Fernandez Banyo, mailhan sa binyo nga official kini. Hapit na mag 1M nga followers. Dunay blue check mark. Pasabot, verified ka na nga account. Legit ka na. Kung humanin niyo follow sa ato ang mga official Facebook pages, i-like o i-share ang ato ang Facebook live karong mga orasa. Og tubag sa comment section sa inyong tubag sa atong pangutana karong mga gutloa. Atong ihatag ang atong pangutana na. Sugod na usab ang impeachment trial Vice Presidente Sara Duterte karong adlawa. Karong alas 10 sa buntag hantod sa alas 3 sa hapon. Presentar ang mga testigo gikan sa Commission on Audit Concoa. Ang pangutana, pila kabuok mga testigo ang ipresentar karong si Manaha. Yun na kaayog yun. Di ni mo sobra sa upat. Sad ni mo sobra sa... Sobra sa duha. Charo naman. Natubag na diha sa ato ang comment section o comment section. Aron ato i-verify niyo ang mga tubag o ginyo ang pagsunod sa ato ang promo mechanics. Atong piliyon ang swerteng mananaw ganyan taon-taon. Swerteng mananaw makadawat o 200 pesos GCash. Natubag na diha sa ato ang comment section. Ariyon nata sa ato ang mga detalye sa ato mga balita. Cebu City Councilor Joel Garganera subling nanawagan sa kagamanan sa Dakbayan nga mupatuman og moratorium sa upland development sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
3: DYHP RMN Report.
4: Subling nanawagan si Cebu City Councilor Joel Garganera sa kagamhanan sa Dakbayan nga mabutuman ang moratorium sa upland development sa syudad. Tinungod sa mga pagbaha nga palayong masanatis sa Dakbayan kung dunay mga pag-uwan. Ang konsehal nga mga chairman sa Committee on Environment sa City Council, una nananawagan papatuman sa moratorium human sa bagyong tinu na itong maging tuig. Apan observahan ni Garganera nga nagpalayong gyapon ang mga development sa bukirang mga barangay sa syudad. Tungod ini, gibanhaw sa konsehal ang iyang panawagan ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan.
5: Mo-impose ang moratorium, bitan manawa o mga bagong application o niya ang katong mga ongoing atong i-revisit, compliant ba sila sa environmental nga protection ba? Kay matagkaroon ng unya, magbaha ta, sus, brown man ang kulor, aso nga gikan.
4: Si Konsehal Joel Garganera, kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, nationwide.
25: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gibuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo, nga samukan ka ng non-stop o dunay kauban nga katulos sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan pa dayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulos sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbate. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gigutom na

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Oras alas 7:58 na. Laintudling sa ito ang mga balita, 15 anyos nga lalaki ang nakabsan sa kinabuhi. Human madisgrasya sa gimanehong motorsiklo samtang naangol ang 19 anyos nga babae nga angkas ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP. RMN Report.
4: Patay ang 15 anyos nga driver sa usa ka Honda Click samtang naangol ang angkas ni ini 19 anyos nga babae human magadisgrasya sa National Highway sa Barangay Ibo sa Syudad sa Toledo, probinsya Sugbo. Alauna 40 sa kadlaw nitong Sabado, ang biktima gilanga si Daniel Burdahi Samson, 15 anyos taga Bituon, Toledo City, samtang ang iyang angkas mao si Mary Angel Dakay Garcia, 19 anyos taga Sitio Latida, Barangay Bato. Dakbayan sa Toledo. Sa inisyal nga investigasyon sa Toledo City Police Station, na sayran nga nagsubay sa National Highway ang biktima paingon sa barangay Batugikan sa poblasyon sa Syudad sa Toledo. Pag-abot sa kurbanahon nga lugar, ang biktima nawad-an og kontrol sa iyang motorsiklo nga mahinungdan nga na-overshoot kini sa karsada ug nabangga sa metal guardrail nga naa sa kilid sa karsada. Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, ang driver o ang backrider niini ang nanglupad paingon sa kilid sa karsada nga miresulta silang pagkaangol. Ang driver ang nagrabihan o pulos gipangdala sa Toledo City General Hospital sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Apan ang driver nga si Daniel Samson ang gireklara nga dead on arrival ni Dr. Luis Marie Velasquez. Kasama mo sa Toledo City Police Station ang inyo Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Karamen.
3: Radyo mo nationwide.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid perdi.

0: Miguel Pili Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with biogenic.
6: Sports ngayon.
7: Ato nang dawato na to ang sports update. Pinagi sa ato ang sports analyst og international boxing judge nga si Radio Man Edward Ligas. Sir Edward, may buntag.
8: Mayong buntag kasamang Marisa, kini atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Kasamtangan nga gisuspendo, gitemporaryo nga gisuspendo, gisuspend no ang duwa tali ni tennis sensation Alex Iala og sa ni Jessica Pegula no alang sa Mubadala Washington DC Open tungod